0: Barallah ana tare da BRC to FM ta 94.6 karaman tare karfe 6 da zamu gabatar da labarai ne game da rahotanni a harshen turanci wato news line agogo mai zo na cewa karfe 6 sauran minti 5 ga shirin tafarkin tsira daga nan BRC Bauchi
1: Billahi Samihul Alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوانا ما صال بركة مزادة ماتا بركة مدساك هدوا أتكن ونن شري ميتار البركة تفرك زيرا إن شاء الله تبارك وتعالى درس من ونن ماكو زامي مغانا كان حتري دا إلولي da haramcin sauraron kade-kade da wake-wake jama'a kade-kade da wake-wake a wannan zamanin namu ya watsu tsakanin al'umma watsuwa mai muni wadansu sun dauki kida da waka abin nishadi abokin rayuwa musamman lokaci na siyasa duk lokacin da za a fita kamfen da duk wani taro na siyasa da wadanda suka bude ofisoshi na siyasa zaka ga tsawon muni ba abinda zaka rika ji sai kida sai waka wasu lokuta ma ana kusa da masallaci ana sallah amma kana jin sautin kida da waka yana tashi alhali shi wanda ya sa kida da waka nan musulmi ne bai girmama sallar ba yaje yayi sallah kuma bai kyale masu sallah sun yi ibada cikin nutsuwa ba idan ka hau social media sai ka ci karo da kida da waka ko baka son ji wani ma idan ka kira shi a waya abinda zai alamta maka cewa kiranka ya shiga sai ka ji kida ne da waka wannan mummunan dabi'a ta watsu tsakanin mutane watsuwa mai munin gaske yanzu idan ka waye gari ka tsaya kofar gidanka ka ga matasan da suke wucewa da MP a hannunsu ko kuma da waya a hannunsu ɗaiɗaya ne zaka ji so sa abinda zai zama alkhairi gare su ko amfani gare su a rayuwa da addinin su da makoma lahira abinda zaka ji waka abinda zaka ji kida a lokutan bukukuwa musamman na aure ko an samu sarauta ko an samu wani matsayi madadin ka gode ma Allah da abinda Allah yake so dan a samu albarkan aure ko a samu albarkan matsayi abinda zaka ji ana yi kida da waka har ma da raye-raye cikin bayyana tsaraicin mata da fitsara da kuma rashin kunya kai ka dauka waɗannan al'adu ko waɗannan abubuwa abubuwa ne masu kyau a tsarin rayuwa da kuma tsarin addini yan wana masu albarka sauraron kida da kade-kade wallahi yana da matukar mummunan tasiri akan rayuwar dan adam a nan duniya da kuma makomansa a ran tashin kiyama kai kokari ka kara nisanta ka rage sauraron kida da waka zaka ji illolin jin kida da waka kamar yadda zamu ambata maka daga alqurani mai girma da harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da maganganun magabatan mu na kwarai dani wannan ya zama izna ya zama nasiha ya zama wa'azi gare ka da kuma tunatarwa gare ka gare ki gare mu gaba daya kai karka zan mai sauraron kida da waka abinda zai baka tsoro yanzu wani fa in ya zo kwanciya karshen abinda zai rika ji kafin bacci ya kwashe shi kida da waka shine abinda zai kwanta a kansa kuma idan ya farka tunda ya bar wayar sakunni ko yankin sakunni in ya farka abinda zai farka da fara jin sa shine kida da waka kuma yana daga cikin ƙarin zunubai wani wanda baya son jin kida da waka yana kokarin kiyaye jin sa daidai gurgudu kai kuma ka matsa masa ka daga sauti ka cutar da shi dole sai ya ji dukan waɗannan zunubai ne ayyuka ne masu muni kamar yadda zamu gani cikin darasin mu insha Allah ta'ala kuma mummunan tasirin su zai shafi rayuwarka a nan duniya da rayuwarka ko zaman ka a cikin kabari da kuma tashin alkiyama ina fata za a bibi wannan shiri zamu kira wannan mako makon fada da kida da wake-wake a nuna wa mutane illolinsa domin su nisanta a madadin jagoran shiri malam Aliyu Adam rafin makaranta ni Muhammad Albashir Tahir Jahun nake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Idan Allah kai mai misalin karfe 6 sauraron minti 5 na asbahin gobe Laraba, za ku ji mu dauke da wani sabon shiri na tafarkin tsira. You are into the services of Bauchi Radio Corporation 94.6. We now invite you to stay tuned for Newsline presentation.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Yau a cikin shirinmu na guzurin rayuwa za mu tattauna kan matsala da take damun al'ummar musulma ke da kai ba wata musulmi ba har ƙasa ko kuma al'umma wanda yake ba wata musulmi ba matuƙar sun cudanyi da wannan al'amari to gaskiya sun bijiro kansu da hanya ta halaka wato shi ne harka ta fasadi shi ne cin hanci da rashawa wanda ya zama ruwan dare a cikin al'umma wannan lamari yana da matuƙar gaske idan aka ce yana neman fasadi ko yanayin sakaci sun shafi abin da shafi cin hanci da rashawa almubazzaranci rashin adalci yin amfani da dama da Allah ne mutum ko shugaba ne ko wakili ne abin da shafi cuta abin da shafi danniya abin da ya shafi ci da ceto da kuma ci da addini wannan mummunan al'amari ne saboda yakan cutar da al'umma ɗaiɗaiku yakan cutar da jama'a baki ɗaya sannan kuma yakan lalata tarbiyya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya gina dangane da bakayinta to a cikin alƙur'ani da hadisi Allah subhanahu wa ta'ala ya kwatanta harka ta fasadi ko cin hanci da rashawa da babake da ciki a madadin dalilai da jawo matsaloli da suke faruwa a cikin al'umma domin Allah da ya halicci ɗan adam ya ba shi ni'imomi kala-kala ya ce kuma idan ya amfani da su kuma ya godiya a kayan su to Allah zai ci gaba da ƙara masa za ka san wurin sa al'ummomi su ba musulunci suka rike ba amma dai ka sun rike adalci a cikin rayuwarsu sai ka komi na sai ya tafiya daidai wasu al'ummomi ko za ka ga musulunci amma kuma saboda sun sa wannan fasadi cikin al'amuransu sai ka ci wasu shan wahala da wani dalili Allah subhanahu wa ta'ala yake kira ka bayinsa kamar yadda yake cewa inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim Allah subhanahu wa ta'ala baya canza muku rayuwarku daga ni'ima zuwa ƙasƙanci ko kuma daga ƙasƙanci zuwa ni'ima sai kun shirya ku da kanku za ku canza to shi za ku samu ni'ima da cigaba da walwala Allah subhanahu wa ta'ala yake yi da kira cikin ƙwarari yace inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allah yana muku umarni da adalci saboda shi mai adalci ne yake so kuma kai adalci idan kuka yi adalci kuka saka komai gurin da ya dace to komai zai tafi da kuma kai tsammanin sa amma daga zarar ka zai kauce ka dan saka son rai to al'amari kuma ya riga ya lalace Allah ya ce wal ihsani da kuma kyautatawa saboda ka kyautatawa duk abin da zaka yi ya kasance ka yi shi bisa kyautatawa ba fifita wani kan wani ba fifita kan wani kan wani amma kana kasancewa bai kyautatawa shi da al'ihsan kuma idan aka ce al'ihsani shi ne an ta'budu Allaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka buda yake kira da ihsani shi ne ka bautata ma Allah ka koyi mu'amala da jama'a ka bauta ma Allah tamkar ga ka gashi kana ganin sa domin idan kai ka kasance kai ba ka gani to ka tabbatar da cewa shi fa yana gani ka ko da yana kake ciki don haka ka kyau ka zama yi ba da kyautawa wani ita izin qurba sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa idan zaka bayar da abubuwa to ka bayar ga wanda suke baka santa da kai ka bai baka santa da kai idan akwai mabukaci wanda yake da jini da kusa da kai to ka tabbatar kai masa kafin ka kai can nesa ka zama inuwar gijiya yan uwanka na kusa da kai sai da su gaji abubuwan alkhairi da kake yi na riya a can nesa nesa su shiga cikin kunci kai kana tare da su ba ka musu amma kawai sai kana neman da can nesa saboda a kan ba ka a kafa ruwa tsana ba da ce kai bai yi ne to wannan ya zama nau'i na riya kuma akwai ayar tabbaya kanka wayannan boko santan naka su ne majibantan al'amuranka a yin lokacin da ka samu ni'ima to su ya kamata ka yi musu kada ya kasance ka koma can nesa wayan ha anil fashayi kuma Allah na kira zai zama hari ga yawan yin alfasha
duk abin da zai kasance sabon Allah ne ka bayyana shi ya zama alfasha to Allah ya maka hari da cewa duk abin da zaka yi na alfasha a kayyari a shaggiya ne caca ne zina ne kisan kai ne yugle ne cin laman mutane ne da makamantan su Allah ce yana maka hari da wannan alfashayi wal munkar da kuma bayyan ayyuka na zazzurubai duka ya kasance ka bar su wal bagi ya kuma raka da cutarwa na zaɓe su ko ta baki ko ta hannu kuma kawallin ya yi da kai lallakun ta zakaru Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yana kiran ku ne wannan yana muku wasi da wannan saboda ku zama kasance masu tunani wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ke kiran kenan saboda idan ba kai haka ba to Allah ya ce shi wannan fasadi ko kuma cin hanci da rashin makamantansu yana sa mutane sun yi babake ne kan dukiyar al'umma sannan raunin shugabanni ko kuma waɗansu ɗaiɗaiku suna yin amfani da dukiyar al'umma ba tare da suna da haƙƙi a kare ta ba wanda yake kawo al'umma kuma za su zama su cutuwa kamar halin da muka samu kanmu a Najeriya yanzu za ka samu mutum ɗaya yaro da suke kan biliyoyin kuɗaɗen jama'a kuma ga buƙatu suna nan sun kishi yanki makarantu babu kujeru babu malamai babu littattafai babu kaza babu kaza babu kaza asibitoci ba likitoci ba masu jinya babu kayan aiki babu wutar lantarki babu ruwa babu kaza babu kaza babu kaza amma shi wanda aka bashi haƙƙi yana riƙe da biliyoyin kuɗin al'umma idan ka je harka ta gona ga abubuwa da ya kamata ce an tallafa wa manoma a'a tractor ce a'a abin shuka ne a'a iri ne taki ne da makamantan wannan saboda al'umma ta samu ta yi ta yi walwala amma mutum dai sai rubuta ciki kan irin wannan dukiya ba su ɗimbe yawa al'umma kuma suna nan suna ta shan wahala wannan yana daga cikin abubuwan da suke sa al'umma ta zama tana cikin kaskanci ta kuma hana mutanen da suke rayuwa a cikinta abin da ake kira haƙƙoƙi nasu na wajibi domin haƙƙi da shugaba ne tabbatar cewa dukkan al'ummarsa sun samu walwala sun samu jin daɗi sun samu tagomashi cikin dukkan abin da suke yi a rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukami wa ta'kulu tariqan bil amwali bil amwali an nas bil ithmi wa antum ta'lamun Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kada ku ci wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili kada ku ci dukiyoyinku wanda suke takankarinku da cusarwa wasu da nuna ya ta tayi zalunci kenan a waje su shugabanni kasance sun daddalle wannan dukiya kuma duk abin da yake ya kasance la abin bane ne ko tabbatar cewa ya isa gare su idan kai yau kai shawa da local government to abin da aka baka da al'umma ka tabbatar cewa ka kai shi gare su kuma kana raba shi daidai ka kowane ne ko da wasu mutane kar kuma kasance ba su ba wake ne da zalunci kan irin wannan dukiya saboda haka wannan aya ta kushe mana abin da ya shafi cin hanci da rashawa da rashin gaskiya da kuma mallakar dukiya ba tare da haƙƙi ba saboda shi wannan fasadi na cin hanci da rashawa yana karkatar da dukkan al'amuran al'umma wanda ya kamata sai kowa ya sami su rijiyoyi ne ya kamata a samu babu aikin gwamnati ya kamata a bayar babu wutar lantarki ne ya kamata a bayar babu kula da lafiya ne babu da dukkan abubuwan da ɗan'adam yake buƙata to wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana kiran mu da mu gaggawa bar wannan al'amari saboda in ba haka ba al'umma za ta dinga shiga cikin halin kakalikayi da kuma kaskanci da rashin samun nutsuwa wanda rayuwa ba ta tafiya daidai sai da ruwan lafiya ɗin to yau kasan nan akwai wata matar da ake kiran ta Condoleezza Rice in lokaci can zamani daidai shuɗe wata rana ta biyo cikin kasar mu ta Najeriya kafin ta zo kuma ta bi kasar Rwanda da kuma Uganda a matsayin su kasashe masu fi ƙarfin tattalin arziki su suka ba da rance ga dukkan kasashe na duniya masu bukata da kuma burin cewa da kuɗin ruwan da kuɗin da aka bayar uwar kuɗi wani lokaci za su iya ragewa ko suna biya to wani lokaci ta fahimci
wanda kasashen da biyu tun ziyarta da sai an kama shekara da jira da ruwan su biya ban suka da suke kansu kuma sabuwar ruwan ci gaba da gurula ba za fa su iya ba ta haka sai ta dubata bari ta amfani da damar ta matsayin da wakiliyar

0: baka ba kuma ranar gobe kiyama zai maka hisabi da kanin kai da wata bawa na sa da kai fitan alkhairi sai a biya shi da su wannan abin da muke ji tsoro kenan ga bawa da Allah subhanahu wataala ya kasance mai taka tsantsan cikin al'amuransa saboda a samu dacewa ranar tashar kiyama wannan rayuwa ta kaitacciya ce Allah ya ce wala taghurrunkum bil hayatid dunya wala yaghurrunkum billahi al-ghurur ishi kada ku taba rayuwa ruwa da wannan rayuwa ta duniya rayuwar da takaitacciya ce kada kuma ku taba yadda shugaban basudi shi iblis yazo rudar da ku ku bar rayuwar lahira wanda kike ci da duniya ku kaba rayuwar duniya bal tusru la ta duniya wala kharrukanka min al-ula Allah wa ta'ala yake cewa kuma yin rudar da rayuwar duniya da ne cikin rayuwar duniya mata duniya rayuwar cikin duniya shekaru nawa tsalle a wannan al'umma kai shekaru a shekaru irin nawa da rayuwar jajjin dadi mu shekaru 50 ba idan an kara maka shekaru 50 shekaru ne na gaggara gaggara da kuma rasulun dadi likita ce ba banda cin nama banda shin gishiri banda shan suga banda ci kaza a likita shi su ta kama ka'idoji kala kala ko da dukiyar ba ta da amfani ga bukari ba shi da amfani amma rayuwar lahira wala karatu karu abqa kuma ita rayuwar ta lahira ita ce wanda yake tafi a khairi a gare ku kuma ita ce dorewa to abin da ya kamata ki zan bayi su yi la'akari da shi amma kullum kana duban cewa kai kaza kaza kaza kaza to a gaskiya ba karamin shi ka zuwa ne a gare ka mutum ka rubawa Allah wanda ka dan adam wanda ka dade tunani a cikin rayuwa to Allah subhanahu wataala yana ƙara bari tobiciya akan cewa abinda muke yi na rayuwarmu ba mu za su cutar ba takan cutar da mu da muke rayuwa yanzu takan kuma yi laso ta shafi yadda za a fi su nan gaba abin kuma ya ci gaba da haka ba ka kautawa har iyakacin rayuwar ta gidi mu wanda jira duk kasar da muka je wallahi sai ga uwarsa ta fi daidai da ba tsammani gaba idan muka zo sai mu ga matsaloli musu duniya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa zahar al-fasad fil barri wal bahri idan ka sabat ajil nasi dudiga hu badal ladhi amilu annahu yarji'un Allah yana cewa fasadi ya bayyana fil barri wal bahri a doron kasa wannan kan ba sai an ga wani ba doron kasa kan kusa duk inda kaje san ba irin kasashe da wallahi fasadi ya riga ya bayyana matukar gaske duka shiga makarantunmu ba a kula da hakoki da Allah zaka ga balagaggiya da balagaggiya sun kewanta guri guda babu aure babu leba babu komi amma ana jin daɗin juna idan ka biya wani amana dukiyar jama'a ya kai musu misali ka bashi miliyan guda in suka yi matukar sa ya kai musu 250 idan da 750 shaye-shaye sai ka jace baka jiha irin ta kaza wanda yake akasarin ta kashi 99 musulmi ne sai ka ji an ce ana ba da tarihi babu wanda ya kai shan kwaya akan sai da kwaya a cikin mako guda ta biliyan kaza kuma akwai hukumar ciki kula da kwaya amma ba su damuwa da wannan idan aka ji aka yi kamu sai a yi saki cin hanshi ci da rashawa sai ka ji an ce wani an ba shi bukabi na kaza kafin a ce wata shida shekara guda sai ka ja ce biliyan kaza sun mata karkashinsa kuma akwai hukumar take kula da masu ta'alluti da dukiyar al'umma idan aka kawo mutum aka je ka rike shi kwana biyar kwana bakwai sai ka ji an ba da belinsa to ko an ba da belinsa a duniya wallahi wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowa daga cikin ku muke yi ne kuma kowa zai ba da bahasi kan kiwo da aka ba shi idan aka baka dukiyar al'umma to wallahi akwai yawma tubul sara'ir al-yawma naktubu ala afwahi wa tukallimuna aydihi wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun akwai yanda Allah zai bayyana dukkan asirrai dukkan abin da kai sha boye Allah yace in tubdu wa tubdu ba fi afsuku wa tukhfu ya sabu bi Allah wa yakunu man yasha wa yadhbu yasha wallahu ala kulli shay'in qadir yace idan kuka bayyana ko ka boye abin da ke cikin zukatunku to Allah ya san da shi ko a bayyane yake ko a bayyane yake da aka gargara ji yau ka je ka yi bibirabi wata hukuma da take kula da ta'adduti da babakin da duke da luba to yau ka samu freedom ko ka samu yanci amma zuciyar ka ba ta zama lafiya ba domin akwai hukunci ranar lahira Allah ya yarda Allah ke cewa ranar da za a rufe bakuna sai ka tace handaye wannan haru da kake biro ka je ka rubuta 0000 ka duwaye duke da lumba saboda ka zo ka dai bilki din siyasa a kala maka wata dabbar da zaka je ka kala wata sata to wannan haru shi zai dinga bada ba su gabu da yakata domin me ai bakin da yake kisa muke magana yanzu Allah dai ba shi dama ya ci ruwa shi ko to Allah fa'alu li wayridi Allah yakan aikata abin da yaso yadda zai baki dama yayi magana a wannan rayuwa da muke ta yi a ranar lahira shi zai bi hannu yayi bayani sai kuma ya sa kafa ta yi shaida har kafa har hannu ya gaci ke kafa ke da ba da shaida kan abin nan da muka aikata tare da kokarin wurin ta Allah dai kaddara cewa ni ba yadda kaddara ba kai magana ni ba ka ba da kaddara cewa dai wannan bayani don haka rayuwar nan bai sauki dai mu daina biye ba da duniya mu daina biye ba abinda iyalanmu da muka santa suke gaba ai busa kaza ai busa kaza ko da zai cutar da al'ummar su ba da gowar su bane su dai burin su kawai a saka leshi mai tsada a saka gold ko zinari ko azurfa mai tsada a saka kowace irin store mai tsada a hau wuta mai tsada a gina gida mai tsada a yi rayuwa ta fantabawa wanda ko da mutum zai yi ta idan ya yi shi ba tare da zai biyo gobe ya ba sababbin zan Allah sallallahu alaihi wasallam suka bata yansu suka ce ku je ku nemo daga halal da zabu ya jure yin guduliya kuma ba za mu jura zabin lahira ba haramun ba sifa ne shi daga cikin haramun dukkan tsoka daya da ta gino da dukiya ta haramun rayuwa wuta shi ne baganinta a ranar tashin alkiyama Allah ya kiyaye mu daga irin wannan al'amura a bara mu zabba su tunani mu zabba su basira mu zabba su hankali mu zabba su kula da bayan Allah subhanahu wataala yake fari yake cewa yadda yake cewa zaharar fasadi fil barri wal bahri ai wannan sabo bai tsaya akan doro kasa ba Allah ya ce barri wal bahri ha cikin koguna yanzu duk abin da ka sani na fasadi ka je ka ga irin banye-banye gida jirage ruwa musamman da kasashen turawa wanda suke cikin tekuna cikin babban jirgin ruwa da kake ganin nan ka duba mutum yana cikin ruwa bai san wanda hali yake ciki ba amma akwai club akwai disco hall akwai gidan caca akwai gidan mata kai Allahu akbar Allah sarkin gaskiya ka duba lokacin da wannan aya ta sau saboda shekara 1400 yau cikin jiragen sama ana barna yau cikin jiragen ruwa ana barna idan ka ce maka jirgin ruwa kar ka dauka dan kwale-kwale da kake gani a wani jirgin ruwa ya kai kusan da kotu ruwa ko kuma ya kai misali a buwa guda cikin gidan kotu ruwa kuma a cikin su duk abin da yake tsaya akwai kula da kwallo ana kwallo akwai yadda yake wani sabuwa don wasanni akwai wanda ke da kasuwa akwai banki akwai dukkan da ke tradition a cikin suke saboda haka damar shi Allah bai mutane da yake ce subba la tusalullah yau ba izin alil laib yace lalle kowanne daga cikin ku sai ya muku Allah zai muku tambaya kan dukkan ni'ima da ya muka ita yaya kai amfani da ita to Allah ya bada ya sauƙaƙe mana hanyar tafiya yanzu muka tsara cewa irin banye-banyen ka tafi da ake kama da muna zuwa muna gine-gine da su ko karan-karan ko jirage ya ko kuma irin motocin yaƙi da ake kama da idan aka ce maka wannan motar dan kotu za a yi da kasar waje ga ruwa ya baba ya saba da kashi 70 na rayuwar da doron kasa aka ce maka wannan ba zai dauki ta hanyar jirgin ruwa ba sai dai a dauko ta wata hanyar ke da kawo tafi da za ka kawo tarafi za ka kawo karan za ka kawo injin motar da wannan ke tare amma Allah sai sauƙaƙa mana hanyar tafiyar da yake ce wal khair wal bidala wal hadira litarkabuha wazina waya khuluqu ma la ta'lamun insha Allah ya hada ci alfadari da jaki da doki da raƙuma saboda ne saboda ku rinda safara da su kula hayayen su gangari ka zuwa gari daga Sham zuwa Iraki daga Iraki zuwa Saudi Arabia zuwa Yemen zuwa kaza Allah ya ce to ya hada ku dukkan gulle alfadari da raƙuma da jakuna da dawaki saboda ne litarkabu ku dinga hawan su wajen safara wazira da kuma kawace idan aka ce muka sallah ta zo a kawata doki a kawata rakumi a kawata alfajiri a zo a yi hawan sallah a zo a yi cincirdo idan lokacin biki ne a zo a yi wannan kawai duka aka yi Allah ya yi shi sai shi wa ya khaluqu ma la ta'lam sai shi Allah da ba kuma kadan za mu hadi shi saboda ba ta ba sani ba wanda suke rayuwa tun lokacin ba sani ba amma mu da muke rayuwa zubin gansu ga jirgin sama ga jirgin ruwa ga mota da babur da keke da suke kira kan da injin shuka da dukkan da abubuwan da zai daɗe Allah ya riga ya horar su da can ba san da suwa yanzu mun san da su wani kaluka ba na tana mu dama da cewa sabon da kuma zama ba saboda wannan wata ni'ima ce Allah ya mana to kuma ya kamata mu fahimci shi cikin wannan damar amma sai zama cikin jiragen rumu gurare da fasadi cikin sauran samaniya gurare da fasadi cikin motocin mu gurare da fasadi cikin gidajen mu gurare da fasadi da haka dibarka sabata ajin nas saboda ayyukan da mutane suka yi da hannayen su kai ba ne zika hubba da lazi abinu annahu yarji'un mutane suka roka sai Allah sai ya ce saboda ya ba su dabar saboda dandami abin da zai biyo baya su da kansu don haka Allah subhanahu wataala yana bada tattali ne ya ba mu damar mulki abubuwa saboda mu samu saukin rayuwa amma mun kiba amfani da shi don haka su shugabannin mu da kuma wanda aka ba su amanar mu sai zama dukkan abin da suke samu mu da su shi ne su gina kayansu to wannan abin matuƙar mu karatun tarihi mun dawo kai cikin hayacin mu buri gaskiya da lokacin amanar ba to ba za mu taɓa samun abin da muke neman ba don haka Allah subhanahu wataala yake cewa ta hanyar bozansa sallallahu alaihi wasallama yake ce la'anar lahur rashi wal mutashi dukkan wanda yake karɓar cin hanci ko kuma yake ba da cin hanci to wannan Allah subhanahu wataala Allah ya la'anci shi ya kamata mu zama masu basira masu tsari yau direba ne zai ɗauki mota daga kasane daga Maiduguri zai kai ta Fatakot ko zai kai ta Lagos ko zai kai ta sojojin Enugu da kayayyaki na more rayuwa ciki idan ya dauko kayan nan sai ya canji kudi akalla naira 100,000, 150,000 kafin ya kai zangon sai ka samu babu ko naira 5,000 a cikin ta saboda duk ya raba ta kan hanyar ga masu karba masu karban da ko ba wai kudin da shiga shiga an zuba wuta ba a'a kowa gida kansa yake yi to wallahi akwai ran da za mu je mu yi Allah bayani karka cewa ka more wannan kudi ba shi da albarka Allah ya taimaka mu da subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإن شاء الله بارك الله فيك سبحان الله
1: an saurari shirin guzurin rayuwa daga nan gidan rediyon Bauchi BRC 94.6 mai maimakon shirin zai zo mai sauraro a ranar Lahadi da misalin karfe 6:03 na yamma yanzu agogonmu na cewa karfe 8 ga

0: madalla manufar aikin gwamnati da ma'aikata ke yi shine domin samar wa kansu mafita a rayuwa. Sukan yi amfani da albashin da ake biyan su wajen biyan bukatun yau da kullum. A shekarun baya albashin da ma'aikaci yake karɓa kan taka rawa ainihin wajen saita al'amuransa, sai dai sannu a hankali sakamakon tsadar rayuwa sai wannan mafita da ma'aikata ke da shi ya zama mai wuyar cikawa, musamman bayan da matsin tattalin arziki ya sauya komai, abubuwa suka yi tsada. Hakan kenan na nufin dole ne shi ma'aikaci ya nemi mafita da zai maye gurbin wancan dama. Abin tambayar kawai ita ce ta ina zai samu wannan mafita. Tunanin hakan da kuma duba da damar da dokar kasa ta bayar shi ya haifar da wasu masu kishi a cikin ma'aikatan jiha yanke shawarar samar da kungiyar gama kai da za ta haɗa kan ma'aikatan inuwa guda ta hanyar ajiye wani kaso na albashinsu a duk ƙarshen wata, yayin da wata bukata ta taso musu kuma sai su nemi ɗauki daga wannan kungiya don kashe bukatunsu. Hakanan ƙarƙashin wannan tafiya kungiyar za ta rika samar da kayayyakin bukatun yau da kullum da za ta rika bayar da shi ga ma'aikata a cikin farashi mai sauƙi. Tuni dai wannan kungiya ta samu amincewar gwamnatin jiha, inda a halin da ake ciki aka samar da shugabannin da za su ja ragamar ta. Muhammad Nasiru Usman ne shugaban kungiyar, a ganawarsa da wakilanmu kuma ya kara fito da yadda abin ya samu asali.
1: Muka ga cewa yana da kyau mu fito da wasu tsare-tsare wanda zai sauwaƙi wato wannan raɗaɗi na talauci da kuma rashi, sannan kuma ta wani hanya za mu kawo musu bashi a sauwaƙe wanda za su gudanar da rayuwarsu da su ma'aikatan ba tare da samun wahala. Na uku kuma ta yaya za mu kawo wani tsari da zai kasance ya zama wa ma'aikaci kamar a ce ajiya ne na musamman albashin gata wanda zai dinga yi a kowane ƙarshen wata ba tare da kawai albashi ya zo a cinye kuma zai tsakiyar wata na kuma a shiga wani hali
2: ana rarrafe
1: da wannan dalilin su suka jawo muka yi tunani muka kuma tuntuɓi shi shugaban ma'aikata, muka je masa da wannan shirye-shirye da muka shirya. Shugaban ma'aikata ya ba mu sahalewarsa cewa ya ji daɗi da wannan manufofi da muka zo da shi, saboda haka muka rubuta a rubuce shi kuma ya tura mai girma gwamna ya zauna da membobinsa na zartarwa suka kuma amince da wannan kafa wannan kungiya. Saboda haka daga nan muka yi godiya ga gwamna saboda ya kasance gwamna na farko da ya ba da wannan sahalewa amincewa wadda za a yi wannan tsari na ma'aikata ba na ma'aikatan jihar har da ma ƙananan jihohi. Da muka zo sai muka koma gani yadda wannan kungiya za ta samu rajista, to muka zo muka rubuta dokoki da abubuwa da dai duk ya kamata wadda zai kasance ya ba da dama kungiyan don ta kafu. Muka yi muka tura kuma ma'aikatan shari'a wadda muka tura wa Attorney General ya tura wani sashi nasu da kira legal draft, saboda haka suka duba suka sahale suka dawo mana da shi ba mu tsaya ma nan kawai ba sai da muka sake zuwa judiciary su ma su bamu nasu gudunmawa. Suka yi kuma suka dawo da shi muka koma wajen head of service muka gaya musu cewa to dokoki fa mun rubuta kuma ya zama Attorney shari'a ta amince da shi, saboda haka sai muka tafi magana registration. To registration dukkan ka'idodi na rajista dama a nan ma'aikata namu take da hurumi na rajistan, saboda haka da aka yi aka samu certificate aka yi komai
2: tuwa na mai
1: saboda haka sai muka ɗauki wannan certificate na kan head of service muka masa godiya muka kuma ce muna godiya ne kamar da godiya mu wajen mai girma Senator Bala Muhammad Abdulkadir wato gwamnan jihar Bauchi. Daga nan shi ne sai muka ce to menene yanzu ya kamata ya yi, sai mu je domin wayar da kan duk wanda aka yi abin domin su wani ne wannan su ne ma'aikata, shi ya sa muka fita wannan ɓangare na wayar da kai daga wannan ma'aikatan zuwa wannan ma'aikatan muna fahimtar da su ga dalilan da ya sa muka yi wannan kuma a fahimce mu wannan abin muna yi ne domin cigaban ma'aikaci. Wannan shi ne taƙaitaccen tarihin yadda ƙungiyar ta kafu.
3: Babban sakatare a ma'aikatar jam'iyyun gama kai ƙananu da matsakaitan masu sana'a kuma shugaban ƙungiyar jam'iyyar gama kai na ma'aikatan gwamnatin jiha, tunanin cewa wasu za a ɗaura don su kula da dukiyar da ma'aikatan za su tara kaɗai za a iya sanya shakku a zukatan wasu, to sai dai a cewar mai ba da shawara kan harkokin shari'a na kungiyar barista Shamsuddin Muhammad Toro. Komai sai da aka sanya shi a ma'auni kafin isa ga wannan matsayi.
2: Kamar yadda na faɗa, shi duk lokacin da za a ce za a ayyana ko a aiwatar da wani abu, dole a yi masa tanadi na doka. Kamar yadda na fara bayani, shi wannan dokoki da ya ba da damar rijistar wannan kungiya yana ɗauke da sashi ɗaya har zuwa sashi 21. Kuma sashi na farko shi yayi bayani akan menene ma bayanai, wasu kalmomi waɗanda suke kunshi a wannan kungiya. A taƙaice, duk wani tanadi wannan dokan ya samar da shi na cewa wane ne zai iya zama membar wannan kungiya, kuma yaya yanayin gudanar da al'amuranta zai kasance, kuɗaɗen da suka shigo. Don haka ma ya ba da tanadin cewa akwai abin da ake kira dole a samu auditor, wanda yake internal auditor ne mai binciken ƙwaƙwa daga cikin waɗanda suke ɗauke da ragamar jagorancin wannan kungiya. Sannan kuma dole za a dinga yin abin da ake kira financial year reporting kenan. Za a zo a ba da rahoton yaya karusisi ya shiga, yaya kuma aka yi tasarrufi da shi. To don haka idan aka ce an samu wani, Allah ya sauwaka, ya yi almundahana da kuma wani, to lallai an ba da damar cewa akwai horo mai sanni da za a yi ma wanda ya yi wannan abu. Wannan shi ne a taƙaicen taƙaitawa. Kuɗaɗe, dokar ya ba da dama, akwai aƙalla mukamai da kama da shi kanshi shugaban gamayya ɗin zuwa mataimakin gamayya zuwa mai sakatari na gamayya da kuma wanda ke kula da sakataren kuɗi da kuma mai binciken ƙwaƙwaf da shi mai ba da shawara kan abin da ya shafi wannan ɗin doka. So don haka duk waɗannan mutane an ɗora musu alhakin cewa dole wajibi ne su tabbatar da cewa an gudanar da abin nan yadda kowa zai iya fahimtar menene ya saka a matsayin kuɗin da yake tarawa na adashin gata. Zaman da hannun jari idan mutum ya saya zai dinga gani duk wata nawa ne aka cire masa, kuma yaya abin yake.
4: Barista Shamsuddin Muhammad Toro. Kamar yadda yake bisa ƙa'ida, daga lokacin da ma'aikaci ya yi shekaru 35 yana aiki, to zai yi ritaya sai kuma ya fada sahun 'yan fensho. A irin wannan lokacin ne kuma gwamnatin ke haɗa kan kuɗaɗen da ake kira da gratuity da za a damƙa a hannun ma'aikacin. Sai dai kamar yadda aka sani, biyan wannan kuɗi ya shiga turka-turka na tsawon lokaci. Amma dai a nan jiha, bayan dogon nazari, gwamnati ta tabbatar da za ta biya waɗannan kuɗaɗen. Hakan kuma na ƙara fitowa ne ta bakin shugaban ƙungiyar Kwadago Comrade Umar Tafida a zantawarsa da wakilanmu.
5: Ya kamata in suka samu wannan sauƙin ke sun samu hanyar da su samu wannan kuɗaɗen, su samu gaba ɗaya lokaci da ya biya kuɗin nan. A yi aka biya ba wani bashi, don sai a zo a fara wannan contributory pension ɗin nan. Ya fara haɗa ma'aikaci ba ruwansa, babu ruwansa, yana gamawa. Ba ma gwamnati ce za ta bashi ba, wannan pension companies ɗin nan su ne za su ba mutum. Ta zama da kuɗin kuma daɗin sa kowane wata ana tura maka. Ga abin da ka yi tuwin da kuma kai da kanka ma za ka yi choosing ga kamfanin da nake so. In ga ba contributory pension ɗin nan. A gane? Saboda haka nan na kaje police ko ina shi ake yi. Saboda da mun samu issue na ma'aikata a ba sa so kaza. Doka ne na ƙasa. To ne 2003 ne ko ta zan ku aka kawo wannan abu. Kuma yanzu order press suna yi. Fina gwamnan iya duk wani fina gwamnan da ka sani. Police ne mai nini duk suna yin wannan contributory ɗin nan. Kuma alhamdulillah daidai gwargwado suna yi. So kaga idan hafi yar gwamnan da mutum kana tsoro na gane karka faɗa. Amma an jima wasu shekara 4, 5, 6 ba da farawa. So ni yanzu lokacin nan da muke nan a nan ma'aikatanmu da yake federal government har ga Allah shekara 8 aka fara abin. Babu wani issue ba komai. So wannan tsoron da ma'aikata suke yi, shin a'a kan a zo a sa, wallahi ina ga inda aka bi abin nan, shi yasa muke gona ne, shi yasa mun musu tabbatar duk wani interest na ma'aikaci mun protecting din sa. Amma yanzu abin da ke ban haushi ma, yanzu mutum ya kai 2000 pension sa miliyan 2, ka zo ka bashi miliyan 2, ai asara, wallahi ai asara. Sai kuma shekara 8 da ya wuce nawa ne darajar miliyan 2, yanzu miliyan 2 nawa ne? Da sai profit zai sin gida ba na shi. So issue ma ba wajen kuɗi ba ne, wanda za a biya maka ma an kama cutar sa. Yau da abinci ne za ka ji wannan miliyan 2 shekata nawa za ka samu? Kuma in Islamic banki ne ka sa jai'i suna jai'i suna suna Islamic banki dan ka sa su, nawa ne ba za ka samu? A ce baka ɗauki miliyan 2 nan ba. To shi yasa gaskiya contribution is just the only way out. Saboda kowa yana gama in ya baka kuɗin ka.
6: Jimla ce wani sako kake da shi ga membobinka da kuma su kansu waɗannan ma'aikata da suka yi ritaya waɗanda suke jiran gratuity ɗin nan, da kuma ita kanta gwamnati ka hakoki da ya shafi wato bin kadi da kuke yi na ma'aikata.
5: Masha Allah, yanzu muna ba da shawara wa membobinmu gaskiya su ba muna samu haɗin kai wai mu gudu tare mu tsira tare ita kungiya na lebo ba dole bane is voluntary to amma ina koma tarihi ne ne ma ya kawo kungiya da dalilin da yasa aka faɗi kungiyar kwadago yanzu abinda ni da kai muke rena zan yi da ce ba san kungiyar kwadago ba da fa haka bane maganin gaskiya mun kungiyar kwadago muna da fault da ba shi 100% amma amfanin ya fi shi amfanin mu
3: comrade Umar Tafida shugaban kungiyar kwadago a jaha makaranta shine matakin farko da kowane ma'aikaci ke fara takawa kafin ya kai ga samun aiki a gwamnatance idan ɗalibi ya yi karatu yadda ya kamata sai ya samu babban matsayi a rayuwa da harkar kai shi isa tarbar karɓar kuɗaɗen karatu ce nuna hali na ƙwazo kuma kamar yadda aka sani kowa ma na maraba da shi hakan kuma shine ma dalilin da ke sanya makarantu ke shirya taron waye ɗalibai da suka kammala matakin karatu walau a firamare sakandare ko sama da wannan a irin wannan taron kuma sai a bada lambar yabo ga haziƙai kamar yadda ta kasance ga ɗaliban nursery da firamare ta Marmarkit da ke unguwar federal locus ga dai wakilinmu Adamu Muhammad Muhammad da cikakken rahoto
7: tare da yayin daliban karo na bakwai ya gudana ne a cikin Open University da ke nan cikin garin Bauchi ɗaliban bakwai mai jawabi a wajen taron Alhaji Aliko Alkali ya labarin cikinsa a bisa wannan rana yadda malamai suke koyar da yara a wannan makaranta ya ja hankalin iyaye da su ƙara zagi damtsi akan tarbiyyar ƴaƴansu
8: karatun da ake gabatarwa yara na da tasirinsa a rayuwarsu na da tasirinsa kuma a harkokinsu na yau da kullum a gida da kuma unguwa da ma wani waje da kuma wasu gaba mu'amalarsu tsakaninsu da malaman makaranta da kuma ma'aikatan makarantar saboda malaman jajirtattu ne wajen ganin yara
7: daga bisani ne muka samu jin tabakin PTA chairman Abdulsalam Wahid Abdulfatah shi ne PTA chairman shugaban iyayen yara yadda ya jinjina wa iyayen yara yadda suka nuna haɗin kai suka samu halarta zuwa wajen wannan iyayen ɗalibai yadda ya ce suka ansa gidan zai da ƙoƙari a bisa goben ƴaƴansu
8: gaskiya alhamdulillah abin farin ciki ne da a ce yau kadan yarinka ɗanka ya graduating daga primary zuwa secondary daga secondary zuwa tertiary institution alhamdulillah teacher da mai makaranta kan wannan kam they are two sides of the same coin muna experiencing irin wannan sosai
7: mun jira ga bakin shugaban makarantar ne Mrs. Willie Paul Oshelia yadda ce wannan yayin ɗalibai shine karo na bakwai ake gudanar da shi kuma ba abin da ya ce wa Allah sai dai godiya da kuma iyayen yara daga bisani ta ja hankalin iyayen yara kada su bar yara su zauna a gida idan za a nema ma yaro wajen sana'a ne a nema masa
9: don yanzu yaro in bai iya sana'a ba ko ya yi karatu akwai problem so iyaye su yi injejin yara don hutu yana da tsaki in ba su yi injejin ɗinsu ba za su dame su muna dai namu daidai iya ƙoƙarinmu mu ga mun taimaki iyaye yanda za su yi su yi shi da sassauci
7: an gudanar da raye-raye da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe kamar yadda aka saba a makarantu

0: wasu yayan yara sun nuna gamsuwar su a risalata gudanar da wannan yayan dalibai.
1: Ina na buwa risalo mahaifi ne daga cikin dalibai wannan makaranta da wannan abun alfahari ne abu na wanda kowane mahaifi zai alfahari. Suleiman Ayuba Musa ita ta zama na ɗaya a ɗan aji hudu so gaskiya yau na same shi da murna da farin ciki sosai.
0: Daga ƙarshe an raba kyaututtuka wa yara da suka zo na ɗaya da na biyu da na uku. Ƙarshen rahoton kenan. Adamu Muhammad Muhammad DRC Bauchi.
2: Shirin yau da gobe na DRC Bauchi.
3: Haka yake, neman ilimi wajibi ne, haka kuma neman na halal ma tilas ne, kamar yadda dole iyaye ne su bada tarbiyya ta gari ga ƴaƴansu. Dukkan waɗannan abubuwa uku ba ɗauke su akan kowa ba, to sai dai shin a turbar neman ilimi ya halatta a bar yaro ya yi ta kansa, ma'ana a tura shi karatu inda ci da shansa za su koma kan wuyansa, yayin da shi kuma zai riƙa bara a matsayin makamin kashe wannan damuwa? Don dai abin da yake faruwa kenan, ga da dama daga wasu yaran da iyayensu suke tura su yawon almajiranci. Ko da dai yin almajiranci ba haramun bane, amma dai a cewar Malam Awwal M. Abdul, akwai tauye haƙƙin yara idan aka bar su da wannan nauyi tun suna ƙananu.
4: Iyaye da yawa sun ɗauke shi a matsayin addini, bayan addini kuma gado ne. Ni nayi bara nayi almajiranta saboda aka dole da na sai yayi. To amma abinda iyaye suke mantawa zamanin da suka yi irin nasu baran da neman ilimi ya bambanta da irin zamanin mu na yanzu. A wannan lokaci din akwai karancin sace-sace, akwai karancin yankan kai, akwai karancin tsafi, akwai karancin luwaɗi, akwai karancin lalacewar tarbiyya, kuma hatta size of population din na mutane, yawan mutane din ya bai kai kamar yanzu ba. Haka kuma talaucin da mutane suke ciki wanda artificially aka kirkira musu shi bai kai irin na da ba. So wannan dalili yasa yake da kyau iyaye su kalli wannan abun, su ga kuma to su waye ma iyaye. Duk mutumin da aka kira shi iyaye ko kuma baba ko mama, to mutum ne wanda ya gaya ma kansa cewa yanzu na cancanta na yi iyali. Cancanta da na yi mai iyalin nan shine na ɗauki nauyin cinsu, shansu, suturansu, iliminsu, tarbiyyansu da komai na rayuwansu a shekarun yarinta, tun daga ciki ya zo aihuwa, ya zo girma, ya zo kaza har ya kai munzalin da alƙalami zai hau kanci. Amma babban ƙalubalen da muke fuskanta wanda iyaye har yanzu suka gagara ganewa shine gwamnati ma da ta ce za ta ba da free and sound for qualitative education kyauta ta gaza. Amma yau baba yana tunani malamin almajiran ƴaƴansa ya ba su wurin kwana, ya ba su abinci, ya ba su magani in ba su da lafiya, ya ba su tarbiyya, ya kuma ba su ilimi duka kyauta. So kaga wannan abu din ya kamata mu gaya ma kanmu gaskiya muna yaudaran kanmu, saboda shi ma malamin bai iya magance nashi duka ba, balle har ya iya magance na ɗaliban da aka kawo masa. So ya zama dole iyaye mu cire son zuciya, mu gane cewa zamani ya canja. Babu ƙauyen da ba makarantar addini, babu ƙauyen da babu makarantar allo, babu ƙauyen da babu makarantar boko, babu ƙauyen da babu malamin da zai iya bada ilimin da kake so a ba mai ƴaƴanka. So yanzu nesa ta zo kusa, babban abu shine ai muna so a koda yaushe mu rinka alfahari da ƴaƴanmu da muka haifa. Amma in har tunaninmu ya kushe, nazarinmu da son zuciyarmu muka biye masa, to babu shakka shine yake haifar da mu matsaloli da yawa da yanzu muke cikinsu.
2: Malam Awwal M. Abdul, kamar yadda dai muka ce tarbiyya wajibi ne kan iyaye da yaransu, wannan din kadai. A cewar Alhaji Yalwaji Umar Babaji, shugaban kungiyar kananu da matsaka ita masu sana'ar hannu a jiha, kuma shugaban kamfanin harhaɗa kujeru da gadaje na maliya ya isa hujja wajen yiwuwar ƙin yin aure ga wasu. Matuƙar ba za su kasance masu adalci ga iyalansu ba, don dai a cewarsa kiwo ne Allah ya ba da uba na iyalansa, kuma akwai ranar amsa tambaya.
0: Wani abin da mu iyaye mu ba dan tsama kaina a ciki ba, mu iyaye muka saki shi ne mun saki gidajen mu matayen mu. Akasari in ta sami gida 90 yana hannun mata.
1: Mata ke jarar zaman gidan.
0: Mata suke jarar zaman gida.
1: Akwai matsala ke.
0: Irin gidajen mata suke jarar zaman gida.
1: Akwai matsala ke nan.
0: Akwai babban matsala. Ita ɗan ta bane da wahala ba. Sai dai ji daɗi. In namiji kake jan akalan gidanka, ko ɗiban kashi ka sa yayi wallahi zai. Ko dakon kashi ka sa shi zai. Amma ita in dai ba abin da a yanzu zai haifar mata da kuɗi mai wani haifar da kuɗi ba, wallahi ba za ta ɗori gindi a yau. Sai dai in sha yanzu ba gani yanzu.
1: Wannan ya faɗo shawara ga iyaye kenan.
0: Kwarai da gaske, ai wannan kun ba shawari ba ne, wannan gulala ce ga mu iyaye. Tunda mu kanmu ne wani samu yanayin tun jiya, wajajen matan yau in za ka kwana a gurin sana'a kana yi. Mace ba zai ɗaga mata hankali ba, amma ba za ta bar ɗan ta kwana yana gurin ba.
1: Ya dawo gida kusa da ita.
0: Yawwa! Da zai saka rigar aikin ya zo gindinta yana zaune ba ta ce ko je ka wajen aikin nan ba, saboda kar ya je wahala ne wuri. Amma shi ta yarda mijin ya yi wahala, kuma da wahalar ya samu kuɗi a wuri uwarsan ma, ai uwarsan ma.
1: Mahaifiyarsan ma.
0: Na'am. So sai da aka iyaye mata suna ba da gudunmawa ƙwarai da gaske, ƙwarai da gaske ta wajen lalata tarbiyyar yara su koyi sana'a. Domin inda sun mahimmanta abu, wallahi da za ka ga yaran sun yi abu. Amma rashin mahimmanta abu shi ya kawo kai kana ganin babanka ma sai ɗan aishi ne, kai ma ya dole ka zama ɗan aishi.
1: Kai ma sai abin da aka ce ka yi.
0: Su da haka wannan yana ga mu iyaye maza lallai ne mu tashi a tsaye, in gyaran muke so don Allah. Tarbiyyar nan haƙƙinsa fa akan mu yake. Lalacewa muka yi yana kan mata. Haƙƙin tarbiyya in ba za ka iya tarbiyyar ba wance kar ka yi auren shi na tarbiyya ba lilla aure ba sunna ce. Amma yanzu akwai wanda bai san yadda ina ɗansa yake kwana ina yake tashi ba, wallahi tallahi bai sani.
3: Alhaji Yalwaji Umar Babaji, yanzu kuma sai mu je ga zauren mu na taskar yau da gobe tare da Rabi'atu Muhammad Gita.

wato malala idan an gama kimse-kimse na zaben da aka yi jiya, DRC Bauchi ta shirya kawo muku rahotannin kai tsaye, amma kafin nan ku ci gaba da kasancewa tare da mu.

0: ثانك يو.
1: يلا
0: حنان غاية يلا حنان يلا ينجو. Wannan waje kamar yadda aka jikin farko ya ci fama cikin ciki da waje inda masu fatan alheri da kuma masu ruwa da tsaki na wannan jirgin da tilifi da kuma masu wadanda ta gwada cikin harkoci suka hallara a wannan aiki domin shaida wannan abu da aka gudanar wanda kuma ya iya cewa an kammala wannan yanzu a daidai wannan lokaci ko safin wato masu baiwa gwamna shawara da kwamishina da kuma shugabannin ƙananan hukumomi za a je ga wato ɗaukan wato hoto kenan za a yi cewa inda na matsayin na tarihi wanda yanzu a daga zara an ɗauki wannan hoto shi kenan za a yi cewa an kammala wannan abu yanzu abinda ake ana ta tsara wannan waje kenan inda za a hau a ɗauki wannan hoto ko kuma a watsi a wannan ɗakin taro wanda kamar yadda nake gaya maka wannan abu yanzu haka an riga an rantsar kenan za a iya cewa kamar yadda shi gwamna a cikin jawabin shi ya ce daga zarar an kammala wannan tushen shugabannin ƙananan hukumomi za su koma wato ƙananan hukumomi su inda za su je su rantsar da sauran membobin majalisa su wato kansilori da mataimaki inda a nan kuma shi kenan za a yi cewa an kammala wannan abu kuma inda gwamna ya ba su kenan wanda kuma ya ja hankalinsu a kan su zamanto masu haɗa kai da juna wato su rinka haɗa kai da masu ruwa da zaki tun daga ƙasa kuma su tallafawa al'umma kada su kasance wato hukumomi da ba su zama a ƙananan hukumominsu ya ba da misali da wasu waɗanda suke tafiya wasu makwabtan jihohi inda suke zuwa suke huya ko hutawa ya yi bayani akan wannan abun ya musaya hankalinsu akan su tsaya su mai da hankali akan abin da ya shafi al'umma wanda shi ne abin da ya sa aka zabo su al'umma ta zabe su a matsayin wannan shugabanci. An kai ga ƙarshen wannan taro kenan tunda a yanzu haka wannan hoto kenan ake ɗauka wanda kuma ga su nan sun jeru inda domin shaida wannan abu a dukkan wannan a wajen wannan taro.
2: Bayan kammala zaɓe da aka yi kuma da gaske kamar yadda aka ji dukkan ƙananan hukumomin wannan ne suka ce wato jam'iyyar APN ce sai kuma a ƙananan kankuloli da aka samu kankula guda hudu bayan haka mai girman gwamna ya umarce su da su kula da jama'a da kasance su masu aiki ne ba masu mulki ba, domin yanzu gagarumin aiki ne a gare su. Ba zai kafa namunta da wanda aka zaba a je a same shi yana mulki irin na mallaka, baya kula da mutane, baya kula da dukiyar mutane, kuma ya tabbatar da ba da yanci wa ƙananan hukumomi don haka ya umarce su yi amfani da dukiyar al'umma kamar yadda ake wato doka.
0: An saurari wato ƙarin aiki kenan daga kwamishinan yaɗa labarai da ana rabu da kuma Usman Shehu, wanda a yanzu haka bayan an yi wannan al'umma kuma tana ta ƙoƙarin wato watsewa kenan a wannan waje, za a iya cewa an kawo ga ƙarshen wannan taro kenan.
1: To haka yake tare da abokin aiki Bashir Adamu, aka saurari yadda ta kasance a can inda aka ga rantsar da sabbin shugabannin kananan hukumomi da aka zaba, da kuma wasu daga cikin masu ba da shawara ga gwamnan jiha, game kuma da kwamishina guda ɗaya wanda aka rantsar da su. Kamar yadda kuma kuka ji, bayan su shugabannin kananan hukumomi sun kama rantsuwar aiki, su ma za su koma kananan hukumominsu inda za su je su rantsar da kansuloli, daga nan kuma aiki kai tsaye zai fara a yankunansu. Kamar yadda kuka ji, zaben kananan hukumomi ya ci gaba da kankama tun hawan gwamnatin Sanata Bola Abdulkadir Muhammad. An yi guda ɗaya a shekara ta 2020, an kuma sake a shekara ta 2024, yayin da aka yi cikon na ukun kuma a Litinin ɗin nan da ta gabata, wato a shekarar nan ta 2026, 17 ga watan Agusta, wanda shi ne kawo jidawalin zaɓukan ƙananan hukumomi da aka yi sau uku kenan, inda kamar yadda kuka ji a bayanai kuma kansuloli guda 319 daga cikin guda 320 su ne waɗanda aka gudanar da zaɓukansu a dukkanin mazaɓun kansuloli da suke faɗin ƙananan hukumomi guda 20 na jiha. Ga kwamishinoni, ga kwamishina da kuma masu ba da shawara, su kan zamu iya cewa kai tsaye aikin su ya fara, tunda dama gwamnati ne yake da alhakin rantsar da su, kuma ya rantsar da su. Abin da ya rage kawai shine su shiga ofisin su domin su ci gaba da gudanar da ayyuka. To muna fata ga dukkanin waɗanda suka kama rantsuwar aiki, Allah ya dafa musu ya kuma ba su ikon sauƙi na wannan nauyi da aka ɗora musu, ya kuma sa su yi abin da yake shine daidai, ko da ko ba haka ne a cikin ransu ba. ƴan ƙasa, sai a ci gaba da ba da goyon baya da kuma gudunmawa wanda ya kamata. Mu kuma a nan BRC Bauchi a kowane lokaci za mu ci gaba da ƙoƙari domin ganin mun ci gaba da kawo muku muhimman al'amura da suke faruwa tsakanin al'umma, walau wanda gwamnati take yi ko kuma wanda sauran masu ruwa da tsaki suke yi. Zai kasance kamar dai kana filin aka yi, amma fa daga ɗakinka kake sauraro. Yanzu kan a nan za mu tattara namu namu muma. Mun yi aiki tare da Muhammad Mukhtar Ibrahim, wanda da shi kuka fara ji, sai kuma Isiyaka Abubakar Gani, wanda su sai dai a ji aikinsu amma ba a jin murya, yayin da Bashir Adamu kuma daga can gidan gwamnati ya kawo mana bayani kai tsaye na abin da suka faru. Kamal Jinnu Idela shi ne sunana, a madadin shugabannin gidan rediyon BRC Bauchi, musamman shi jagora Umar Mahal.

0: matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawanan su numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: kuma kar ku bari ta wata zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta bari da ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassarar fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi

Ta ku yake sakon yake nan tare da Hafiz Abdul karfe 11 da kwata washirin a daina shan kwaya.

0: ne Haruna. Sakonnin masu sauraro na shirin a daina shan kwaya. Yadda zamu yi tallafin shirin da ne sakonmu na farko a wannan mako. Irin sakon ke cewa salam. Muna godiya da yadda kuke ilmantar da mu a cikin wannan shiri. Yadda sakon ya fito daga hannun Maman Rabi dake bayan Nightan nan cikin garin Bauchi. Ni sakonmu ne ku a cikin wannan shirin cewa yake muna jin daɗin shirin a daina shan kwaya. Allah ya kara basira sako daga bukata Ishaku unguwar Salama dake bayan Ikin. Wannan ne zan ku cewa yake salam. Barkanmu da warhaka. Lallai wannan shiri yana da matukar muhimmanci. Mafi akasarin rufuffuka sai sun sha kwaya suke aikata shi wannan sakon ba suna. Mai sako na gaba kuwa cewa yake muna fatan Allah ya kare mu daga shaye-shaye. Sako daga dan Amar din wakilin gonan hakimin Kangari. Mai sako na gaba kuwa cewa yake salam. Barka da warhaka. Shirin a daina shan kwaya. A gaskiya muna jin daɗin kasancewa tare da ku. Ku ci gaba da ba mu kwarin gwiwa. Muna godiya. Sako ga MK Zaka Squad. Ku ci gaba da kasancewa tare da shirin a daina shan kwaya na gidan rediyon Bauchi BRC. Kuma za ku iya sani akan lambar wayarmu kamar haka: 0800 888 0089.
1: A gaishe ka Karimu Muhammad Muhammad. Duk da farita shi da hukumomi da ƙungiyoyi ke yi na don rage wannan mummunan ɗabi'a a tsakanin al'umma, hakan ba zai samu nasara ba. Dole sai shugabannin al'umma wanda suka haɗa da sarakun gargajiya da na addini da na siyasa domin siratar da al'ummar gobe. Irin wannan dalilin ne ya sa wani dattijo ya yi adabu da shan sigari ta dalilin abokan yarintarsa. Dattijo mai suna Baba Isa ya ce wannan nasara daga abokansa ne, inda suka nuna farin cikinsu na daina shan taban. Don nuna farin cikin daina shan sigarin abokin nasu sun haɗa masa walima na musamman.
2: Mun zo mu taya ɗan uwanmu murna cewa Allah ya kawo wa'adinsa na barin shan sigari da duk wani abin kayan shaye-shaye da yake a baya. Allah Ubangiji ya kawo iyakarsa, shi ne Baba Isa.
1: Me ya jawo hankalinku kan yadda kuka ɗauki hankalinsa wajen ba shawara garin an ja daina shan taba ko sigari?
2: Abin da ya jawo hankalinmu a nan shi ne domin hukumomi ko in ce da gwamnati suna ta ba da shawarwari cewa abubuwa kamar na tsaro, kamar na lalacewar tarbiyya da sauransu ba aiki ne na hukumomi kadai ba, su al'umma ma community suna iya shiga ciki. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya ba mu sha'awa da mu yi wannan aiki. Mu ma mu ga ita ina ne za mu taimaki gwamnati kuma da al'ummarmu da community namu. So shine sai muka ga to wannan mutumin bari mu fara da shi mana a matsayin sanadar tijo kuma ya ɗauki shekaru yana wannan harka. Shine sai muka ga cewa to yana da kyau mu ja hankalinsa akan cewa yanzu fa ya girma, yana da ƴaƴa har da jikoki, kuma har yanzu yana cikin wannan harka. To idan ƴaƴansa da jikokinsa suka tashi suka same shi a cikin wannan harkar, kaga bai yi ba.
1: Ka shekara nawa ka fara shan sigari?
3: Yana sigari ina da shekara 35.
1: Kuma daga bisani me ya ja hankalinka?
3: Inda ya ja rayuwa muna cikin kiwo lokacin da muna yarantaka, muna cewa irin sha'awa tun kyalman yanmu za su aike mu ka kalmo min kaza ka zo min kaza. To muna sai na gaya yana yana sha sai muna na shiga sha. Shi ne yanzu Allah ya zo ya kawo dalili abokanaina suka ce in daina. Sai na zo na ce to ba damuwa.
1: Dattijo Baba Isa kenan wanda ya yi adabu da shan sigari.

0: daga sami sun yi addu'a kan bata gari masu safaran kayan maye
1: shaye shaye da kayan kisa da masu shigo da shi da masu sarrafa shi Allah gani subhanahu wataala ka tona sai su ka ba hukumomi sa'ar ta kama su su hukunta su su hana matasan shaye shaye wa subhanaka allahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillahi rabbil alamin
0: shirin addini shan kuwa ake sauraro daga nan DRC2 FM tunda batun ake nasigari bari mu hada ku da wakilin shirin Maryam Abubakar inda ta mana dubi kan wannan matsala na shan sigari.

0: shin menene sigari? Sigari wani abu ne da ake yin sa da taba, tabakko da wasu sinadarai. Sannan a kunna shi a shaki hayakin sa. Yana dauke da wani sinadarai mai suna nicotine wanda a kansa mutum yakan kamu da dogaro da sigari.
1: Sigari wani abu ne da yanzu ya zama ruwan dare ga baki duniya. Kuma wannan abin da ake ganin shi dai don tsinken shi dai gashi nan dubi da komai ba. Akwai kala-kala, akwai wanda hannun ya fi nauyi. Yafi brown, akwai wanda fari ne gaba, kala dai kala, sigari dai gashi nan, shi yasa na ɗauko shi. Sigari yana containing chemicals 700, ma'ana abubuwan da za su iya cutar da jiki, mugayen abubuwa 700 sigari yana containing. A cikin waɗannan 700 ɗin 70 suna sa daji, ma'ana kansa kenan. Wannan sigari da ya zama wannan ruwan dare. Me sigari ne, me a cikin sigari ne, me yake contains, me sigari contains of. Akwai abin da ake kira na farko nicotine. Sigari ne yana contain of one nicotine. Nicotine ne abin da yake cikin sigari. Gashi nan kuma abubuwa kala-kala. To ɗaya daga cikin abubuwan da yake cikin sigari ne shine nicotine. Nicotine shine abin da yanzu in ka sha za ka koma an jima ka nema. Kamar yanzu in na sha ruwa, in na fita na zo na yi zirga-zirga na dawo. Jiki na zai nema kuma to a nicotine da yake cikin sigarin nan shi ne yake sa an jima ka je ka nema. Addictive abin da yake cikin wannan sigarin kenan. Na biyu abin da yake cikin sigarin nan shi ne mai ta. Akwai abin da ake kira ta, that's T-A-R. Shi wannan ta ɗin yana zuwa waje ya samu huhu, ma'ana ƙoda, abin da yake cikin huhunmu, abin jikin huhunmu ya yi shi ya zama brown color, ya lulluɓe shi da huhu da hanyar fitan iskarmu ya zama brown color. Sai ya sa maka change a taste da smell, ma'ana yanayin da kake numfashin abubuwa, yanda kake shan smell abubuwa daban-daban mutane. A wanda ya daɗe yana shan sigari ko wanda ya fara yana iya samun kowa waye. Yanda kake nan yanda dinin small things yanda kake sunsuna abu daban, yanda kake cin abu zaka ji taste din shi daban. Yana faruwa a duk mutanen da suke raina shan sigari. Wannan ta din ne yake kosi. Na uku abin da sigari yake contain shi ne carbon monoxide. In sayansa mota ya lalace akwai wani irin baƙin hayaƙi da yake fita a ciki. To sigari yana da wannan component. Carbon monoxide shi ne poisonous gas ne, ma'ana hayaƙi ne mai mugun illa da yake hana shiga da fitan iska ko yake zuwa ya tattoshe wurin shigan iska da wurin fitan iska. Sai kaga mutane sun fara samun damuwar numfashi. Na huɗu formaldehyde. Na huɗu wannan formaldehyde ɗin da sigari yake contain shi ne abin da ake preserving gawaki kar su lalace. Musamman da ake yi a practical a medicine, gawaki da ake amfani da su da za a amfani da jikinsu, ɓangaren jikinsu ana samun saboda kar su lalace. Kuma ana kawai formaldehyde ɗin ana iya kiran shi carcinogen. To wannan abin yana ana samun shi a cikin sigari.
0: Me yake sa a sha sigari? Wasu daga cikin dalilan da ke sa mutane fara shan sigari sun haɗa da kwaikwayon abokai ko wasu mutane, sha'awar gwadawa saboda son sani, matsin lamba daga abokai, damuwa da neman rage stress. Ko da yake sigari ba maganin damuwa ba ne, tallace-tallace da tasirin kafofin sada zumunta, dogaro da nicotine wanda ke sa mai shan sigari ya rika sha'awar ƙara sha.
1: Na farkon dalili da mutane suke shan sigari shi ne wayu abu ne ya samu mutum. Na farko damuwa, ayi an mishi mutuwa, a wani abu ya same shi, kowa da kanin da ke coping mechanism na experience ɗin shi. To wani daga ya ji ya ɗan sha yau saboda ya manta

0: so nka ba shan sigari yanzu da is more likely cewa ƴaƴan ka su ma su sha saboda akwai inda yake bin genetics ne kuma banda haka ma maybe yaro yazo ya girma zai ga mahaifin shi yana sha psychological kenan shi ma sai ga abu mai kyau ne sai ga bawan da yake gaya mishi shi ma sai su yi ga sha haka yake bin gaba ɗaya dangi da jini genetics ba na so muku dogon history about genetics amma most likely idan da yake sha akwai ƴaƴan da su ma za su bi ko uwa da take ja akwai ƴaƴan ki da za su bi su ma su sha sigari ne na biyar don ke sa shan sigari wayewa social media ƙasashe da suka buɗe ido to akwai wasu ƙasashe da suna sa wannan abubuwan su tobacco su menene nicotine duka a cikin abubuwan da suke ci fruit ne ice cream ne a matsayin flavor to wannan ya zama gaya ya zama trend ba wanda zai ce muke ce maka ɗaya cewa ga shi nan ba sigari ba mai matsala ba ne ba wanda zai gaya maka to shi kenan in ka ga haka in ka san ka ga haka to za ka gani cewa sun yi da shi kamar normal abu ne a cikin abin daɗi ake sawa fruit wane wane wane zan tattauna illar wannan sigari da kake siya da kuɗinka illar cututtukan da sigari yake sawa wannan da kuɗinka kake siya kuma sigari kafin ya ɗauke ka sai ya maka dutsu dutsu shi sai ya baka yake karɓa zai baka yanzu gaba zai zo ya karɓa so mu dinga kula da abin da muke sha abin da muke siya da kuɗin mu
1: wace illa shan sigari yake yi ga lafiyar dan adam shan sigari na iya jawo cutar kansa musamman kansar huhu ƙara haɗarin ciwon zuciya da bugun jini jawo cututtukan huhu da wahalar da numfashi rage ƙarfin jiki da ingancin rayuwa lalata haƙora da dasashi sa mutum ya kamu da dogaro da nikotin haifar da matsaloli ga mata masu juna biyu da jarirai haka kuma hayaƙin sigari na iya cutar da mutanen da ke kusa da mai shan sigari a taƙaice dai sigari baya da wani amfani ga lafiyar ɗan adam yana iya jawo cututtuka masu tsanani kuma ya rage tsawon rayuwa ƙarshen rahoton kenan Maryam Abubakar BRC Bauchi
2: gaishe ki Maryam Abubakar abinda lokaci ya mamu gaban kamo kenan cikin wannan shiri na a daina shan kwaya kowa da sashen shirye-shirye na gidan rediyon mallakar jiha sai mai kula da shirin radiyoyin su sunana Muhammad Haruna jagoran shirin nake cewa dussalam.

idan Allah ya kai mu ranar Lahadi da misalin karfe 3 saura kwata na yammaci za ku ji mu dauke da wani sabon shirin na adena shan kwaya karfe 11 da rabi shirye-shiryen biyar sibochi ake sauraro daga nan kan titin Amadu Bello a cikin garin Bauchi a halin yanzu sai a gyara zama domin sauraron shirin mu na gaba wato shirin nan na taskar

0: Shirin daga Tuskar Empress ake sauraro ta wannan kafa a daidai wannan lokaci. Shirin da ke kokarin inganta kiwon dabbobi da kasuwancin su a zamanance da ofishin Empress na jihar Bauchi ke daukar nauyin kawo muku. A yau muna tattauna irin tasirin da cututtuka ke yi ne da ake iya dauka daga dabba zuwa mutum ko daga dan adam zuwa dabba. A lokacin taron kwararru masu ruwa da tsaki don tunawa da ranar yaƙi da cututtuka na duniya. Kamar yadda kwararru a wajen suka fayyace yadda cututtukan ke da illa a tsakanin mutane da dabbobi, kazalika an bayyana cewa cututtukan kan samo asali ne daga muhallinmu kafin su harbi dabba ko ɗan adam, wanda jami'an duba gari kuwa tuni suka yi karanci a jihar Bauchi. Sanitarian Muhammad Sani Khalid shi ne sakataren kungiyar duba gari na jihar Bauchi. Ya fara daga ina gizon ke saka.
1: To, ba zan iya cewa kai tsaye mun gaza, ba zan iya cewa ko mun gaza ba, saboda yanayi ne na da ya kamata mutane da yawa su sa hannu a ciki. Ita gwamnati za mu iya cewa tana iya bakin kokarinta, mu ma ko muna yi, sai dan bu in yayi abu ya ji mai sosai. Sai dan bu in yayi abu ya ji mai sosai. Na kana ke ba da su ruwa. Eh, shikenan sai a tara shi. To me mutane shine daga gan ma'aikatan mu, in na fara da kanmu, ma'aikatan mu da yawa ba su san inganta aiki kamar yadda ya kamata. Da gaske ne akwai wannan matsala din, wanda ko kullum muna musu maganganun da ya dace. Gwamnati suna neman kuɗin ta, suna baka a matsayin albashi wanda ya kamata ka tsaya ga aikin da yake gaban ka, amma sai ga mutane inda an rike albashin suna ihu. To wannan dai akwai gaza ta magana. Sannan ita kuma gwamnati kanta, za a ga ma'aikata, yanzu misali ka ɗauka ma'aikatan wurin yankan dabbobi da muke cakwata, kaga za ka samu tun shekara nawa aka yi ta ko ba a sake zuwa an sabunta ta ba. To kaga wannan ma wani kalubale ne. Ya kamata in da an yi ta don mutanen da ba su wuce miliyan biyu ne, yanzu yan mutum miliyan uku suna more ta, kaga suna bukata a buɗa ta, a kula da yanayin ta, tun da har ana kokarin don wasu wuraren ma ya fita daga hannun ta. Kaga wannan ma kalubale ne. Gwamnati kuma suka duba wannan yanayin, a tabbatar da cewa wurin ya inganta ta yadda za a inganta lafiyar al'umma.
2: Duba gari tana da tasiri a lokutan baya, amma yanzu karuwar a jihar Bauchi.
1: Me wannan din da gaske ne, in ka duba ko da lokacin misali gwamnatin Buhari na farko 1984-85, mu muna ƙanana amma muna ganin yadda mutane suke hoɓɓasa aikin, saboda shi ya tsaya akan aikin. Amma yanzu ba haka bane, yanzu ba haka bane. Yawwa, sai da hukumomi aka sa hukuma tana da rata. Da gaske ne tana da buƙatar ta sabunta mana dokoki, ta tsananta su, ta ba mu ƙarfi wanda mu ma za mu ji daɗin aiki da mu. Yanzu aka je kotu ka samu cases na environmental health masu yawa da su mutu ba, a gani? To irin wannan duka su kalubale ne a aikin mu. Yawwa, ko mutane da ba so suke ba saboda matsa musu aiki.
0: Sanitarian Muhammad Sani Khalid, sakataren kungiyar duba gari na jihar Bauchi. Wasu daga cikin hanyoyin kamuwa da cututtuka masu yawa shine ta hanyar amfani da naman ganda, sakamakon tsarin babbakar fata da wasu ke yi, a cewar Alhaji Nejma Bello Waziri, sakataren kungiyar mahauta na jihar Bauchi, bisa ilimin da aka koyar da su.
3: Da shekarun baya mu kawai mun taso mun samu cewa akwai gidan fata a wannan gari na Bauchi, akwai gidan fata wanda an amfi da shanun gaba daya, akan kai gidan fata ne a buɗe su, wanda yake sami yanka ne kai fede, amma in an samu wani kuskure na hujin fata ko na yanka fata sai an ci taron ka, saboda fatan daɗin ai shi tana arzikin Najeriya. To amma yanzu abu ya tarwatse, fatan ma yanzu ya zama abinci, shi ake yi yanzu. Dai ya kaga an yanka shanu 50 ka samu an buɗe guda 5 ko 6 duk cinye fatan ake yi. To a cikin fatu shi ne akwai cututtuka da ke wanda ai so karantar da mu kenan, wanda ake ɗauka daga jikin fata zuwa jikin ɗan mutum. Daga ciki akwai maganan babbaka.

0: maganan Abubakar nan Aisha karantar da mu mun shayin semina daban-daban ana nuna mana cewa illan Abubakar da taya shi illan Abubakar da taya nan ba karamin illa bane Abubakar da ita ce yafi wato samun abin nan akan Abubakar da fata akwai wani semina da muka yi wanda hukumar Basefa ita ta hada wannan semina da kuma kungiyar likitoci ta veterinary ta hada mana muka zo muka ga inda ake yi aka babbaki akuya da babbakan fata da babbakan itace to kai da a irin kama kawai wancan ka zo ka zaba ba za ka dauki babbakan fata ba saboda akwai kwayoyin cuta a jikin fatan nan da suke fitowa suna shiga jikin nama wanda yake babbaka da taya din nan shine wanda aka babbake taya akwai illa so karantar da mu through video da muke kallo cewa yanzu a Najeriya gabaki daya duk fadin Najeriya jihohi 36 nan babu jihar da mutanen su suka kamu da ciwon kansa irin Lagos da Ibadan saboda su suna ta'ammali da fata ko fatan nan yawanci da ake yi wato ana babbake shi ne da taya to shi duk fadin Najeriya jihohi 36 nan babu jihar da mutanen su suka kamu da ciwon kansa irin Lagos da Ibadan saboda su suna ta'ammali da fata ko fatan nan yawanci da ake yi wato ana babbake shi ne da taya to shi yasa suka yi mana semina kan cewa wannan taya bayi da amfani gumma babbake da itace da suka nuna mana shi suka dauko mana awakai guda biyu wadda wannan an babbake ta aka dora su akan labs to shi wannan labs wanda aka babbake da tayan nan akwai kwayoyin cuta wanda yake in dan adam ya ci zai ta kamu da cututtuka wajen kan kusan guda 8 ko 7 zai kamu da shi amma wanda aka babbace shi da itace ya fi kashi a ce 4/10 abinda aka abin nan ba suka mana wannan muka karantar da mutanenmu kuma har yanzu muna karantar da su kuma har gobe ana jan kunninsu akan irin wannan program saboda yake mutanen mu dole sai a hankali sun fahimta wasu ko basu fahimta ba da wanda suka fahimta suna ganin da wanda basu fahimta ba wanda ko suka fahimta na ƙara jaddada musu cewa a ci gaba saboda hidimomin mutanen mu sai a hankali tun da yanzu a kalla mun samu wajen kashi 75 ko 80 wanda suka fahimce mu yanzu yawanci da itace ake da baka ba ta fata ba
1: kai kuma kungiyance idan an sami irin waɗanda suke amfani har yanzu da taya wani mataki kuke ɗauka don kare al'ummar Bauchi da
0: Dauka muna ɗaukan matakin tsatsauran mataki don a yanzu aka magana da yake ga maka prezenti yanzu mun kai yara sun kai guda 6 kotu an musu hukunci saboda mu a kungiyance muka ce za mu yi hukunci za a ce mun yi son kai ko kuma mun yi abin nan to sai mu kai wajen mahukunta su hukunta su illa a kira shugabanni ne mu ba da bahasi gashi an yi kaza sun ci bin umarni mu ma ba umarni ba ne umarnin gwamnatin jihar Bauchi ne ko kuma umarnin gwamnatin tarayya ne to mun gaya musu sun ci to tunda sun ci to za mu kawo su wajen wanda za su ladatar da su don su samu darasi a cikin wannan al'amari
1: me za ku ce ma shirin alfesa jihar Bauchi da ya shirya muku wannan taro
0: wannan hidai mu su kyakkyawan addu'a Allah ya saka musu da alheri domin kusan kashi 95 kuma ban ce ɗarin ba suna wayar da kan al'umma musamman mu ɓangaren mu na fawa muna ƙaruwa da hidimomin su kuma muna ƙaruwa da irin abubuwan da suke gaya mana kuma muna ɗora mutanen mu akan duk abin da muka ji a wannan semina mukan je mu dan sanar da su musamman mutanen mu na karkara don su ne masu dan wahalar shigowa to amma su ta aka suwa suna ba mu haɗin kai muna zuwa muna enlightening su daidai gwargwado ba abin da mutum world press sai dai mutum Allah ya saka musu da alheri
2: alhaji mai jama'ar Bello Ziri sakataren kungiyar mahauta jihar Bauchi ko ta yaya za a iya samun mafita kan hakan Mr. Habila Sarwar Dallami shine jami'in lura da muhalli na shirin El Presa jihar Bauchi
3: hanyar da ake tsara sai ta nama kanta tana cikin sanadiyar miliyan hakamin zan iya ce kuma rashin sani ga waɗanda su suke handling ita naman kanta wato ignorance da yawa cututtuka mun sani cewa apart from abinda muke ci din shi ainihin abun yadda kake zuwa ka sarrafa shi ita ma babban matsala ce so by the time aka ɗauki shi wannan

0: nama musamman kasanin Lagos wuri ne wanda suka fi cin naman da ake kiran shi bushmeat. Kuma shi bushmeat din nan akwai shi da cututtuka kamar da zai shi daktar yake magana cututtuka ne wanda zai iya zama ana ba mutum mutum kuma yakan iya ba ma dabba. So a cikin process na yin sarrafa shi din su ba za su bar shi kuma ba za su tsaftace shi inda zai zama da tsaftan da zai hana kamuwa ma mutum ba da yake nan. Na biyu kuma yadda za su dafa shi akwai wasu kwayoyin cutar da suke neman particular zafi wanda zai kashe su. So zai iya kasance cewa ba su bar shi ya kai wannan zafin da ake bukata ya kashe ba. Don kuma muna da sanin cewa akwai wanda kuma ba ma zafi ba ne shi ne problem ɗinsu. Za ka iya bashi zafin amma kuma ba zai iya zama dalili ba. Bari mu maka da misali kamar abin da muna kiran shi botulism wanda clostridium botulinum shi yake kwasi. Akasari akan same shi a cikin abinci musamman wanda suke ake kiran su package food kamar canned food. So za ka iya sanin cewa an yi naman an packaging ɗin shi but in the process na packaging kamar da zama ke faɗi ba a yi sensation ba a sami tsaftace abin inda yake bukata ba sai shi naman zai develop wannan abu. So daga wuri ko da ka zo ka bashi mutum da muke faɗi kamar da zama ke gaya maka shi a lokacin da bukatar wuta yake bukata ba inda aka sarrafa shi daga farko ba sarrafa shi inda ya kamata ba. So sai a sami wannan ita wannan matsala ɗin. So a takaice zan iya gaya maka cewa mafi yawa dalilin da yasa za ka samu wurin ma abubuwa ke faruwa tunda mafi yawan naman da ake kaiwa a wurin yana da alaka da nama ne na jeji wanda ake busar da su wanda ake kuma saitin ɗinsu. So daga wurin sarrafawan kamar da na gaya maka shi ne mafi yawa wanda dalilin da yasa mutane za su yi ta kamuwa da irin
1: wannan cutar. Mr. Habila Samuel Dallami jami'in lura da muhalli na shiri ɗan firas a jihar Bauchi. A cikin shirin na yau an ji yadda aka bayyana cututtuka kimanin kashi 60 cikin 100 da ke addabar al'umma akan same su ne daga dabbobi. Sannan an bayyana cewa mafita ita ce tantance dabbar da ake yankawa da kuma muhallin da ake sarrafa dabbar kafin a ci a matsayin garkuwa da rigakafin kamuwa da cututtukan. A madadin ofishin shirin Elpress na jihar Bauchi da ke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shirin ƙarƙashin babban jami'in shirin Dr. Musa Adamuwa bisa kulawar jami'in sadarwa da fasahar zamani na shirin Elpress a jihar Bauchi Alhaji Muhammad Dallada Abdul da kuma sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya samu nasarar zuwa. Ni da na gabatar Uzairu Dauda Bunga ke fatan za mu lura da dabbobin da muke yankawa ko cuɗanya da su a muhallin

daga nan BRC 2 FM mita 94.6 aka saurare shirin taskar L Press. Ya Allah ya kaimu wani mako da misalin karfe 11:30 na safiya, za ku je mu dauke da wani sabon shiri na taskar L Press daga nan BRC 2 FM Bauchi mita 94.6. To kada mu saurare ya manta da misalin karfe 12:30 za a saurari shirin biki Bidiri. To kafin nan yanzu haka agogo mu cewa yake karfe 12 lokacin da za a gyara zama domin saurari shirin mu na gaba, Mazanjiya.

0: 대인회에서 어려운지 이나 자연인의 길을 이루는 모습이 알 수니 지금 싫음하든지야 인다 대학에서 야야말 가이 우반도는 좀 아리 무함마드 기다로 마아주 알하지 스티아는 무함마드 기다로 마아주 개보이에나 그런데가 지금 아부원 디스테니 나라 이거 마이 브리슨 야인디 케라에 이렇게 바쁘니까 도민지는 가사 코시 이런 구름 마아치 무함마드 가이 우반도는 좀 아리 예바야 야인다 예다오 신요 칸슬 아 파도 좀 아리 ganin cewa duk inda ta kafa kana bin sa a baya alhaji Sufyanu Muhammad Gidalo Mu'azu uban domin jama'a ne
1: lokacin da wata wasu ke ba shi senior councilor wato abubuwa da yawa sun ja baya amma da Allah ya kawo shi mutanen da ba wasu ta magana da juna ma shi ya tsaya tsayin daka ya daidaita mutane da yawa a fadin jama'a inda har yau duk wanda ka tambaye shi a wasatun jama'a da zai faɗa maka uban domin ya taka rawan gani a matsayinsa na senior councilor ya daidaita abubuwa da yawa har ma ya dan fara gyaran cikin fadar inda har yanzu ana maganan gyaran da ya fara ita ce leading to wasu gyaran da ake yanzu ba ya canza tsari da tsari da yawa kuma Allah bai mufa ba ya kudiri ni har ni na kai sai je ga sultan sultan da su saboda yana so a gyara alakan masarautar jama'are da fadar sultan sultan ya hada shi da galadimar Sokoto ya ce masa idan sun shirya za su je Sokoto ya kira galadimar Sokoto ya faɗa masa shi zai gaya masa sai a ba su appointment kuma duk ba don kawai wadan a gyara alaka ne ta masarautar jama'a ne da fadar mai alfarma sarkin musulmi to Allah bai nufa an yi wannan ba a wannan period din haram dan shi ce ya an yi mutum an yi komai an sai abubuwan da za a saya Allah sai Allah mishi rasuwa saboda haka gaskiya ya taka rawar gani sosai a matsayin sa na senior councilor wanda har yanzu suna faɗa wa mutanen jama'a da su tsaya sai ai tun da aka yi rashin uban doma abubuwa da yawa karama da Allah ya kawo mu yanzu ne wata wasarki ne yanzu shi ma da yake karga mai tsayayye ne ya tsaya kan al'amura da yawa abubuwan da aka ɗauko su daɗin duk ya ci gaba da su ya ma ɗora a kan gida muna fatan Allah ya ja kwanan sarki kuma
2: ya zauna da ku lafiya ka faɗa ya ba ku tarbiyya na gari wanda shi ne kuke alfahari da shi kuke taka kafan ku duk inda kuka shiga kuma ana ganin ku da mutunci kamar yanzu abubuwa ne za ka iya faɗawa mai sauraro a fili wanda ka samu karatu a wajensa wanda kuma har yanzu ke maka amfani
1: to alhamdulillah wato wani abu da zan gaya maka shi ne biyayyar da muka ga yana yi ma iyayensa ba kaɗai ya isa saboda shi ya samu wannan advantage ɗin ya girma da iyayensa wanda har za ka gan shi da mahaifinsa ma ba za ka ce wannan shi ne mahaifinsa ba biyayyar da yake musu mun learning lessons da yawa har wani gaya waziri ma yakan ce mun kun ga yanda yake mun kuma ku yi masa haka ko tafiya zai yi sai ya ji ya musu sallama kafin ya bar garin nan in ya dawo kuma ba zai je gidansa ba sai ya bi ya ce musu ya dawo ya gaisa da su sannan ya tafi gida duk abin da waziri marigayi zai kuma zai ce ku bari sai uban noma ya zo da yamma in mun yi shawara da shi so ya zama abokin shawararsa wannan duk mun gani a kan ilimin mu'amalarsa da aminansa kuma irin su mai girma jaman bauchi da su mai girma sarkin shanun katagu da mai girma alhaji yahaya abba wanda su ne da alhaji sabu kawo da sauran aminansa da wannan na san tare muka tashi muka gamsu sun yi zumuncin da ni dai har yanzu ba su bar mu ba suna mana wannan zumuncin saboda sun zauna lafiya da shi duk abin da yanzu in ya taso mukan je mu gaya musu su ba mu shawara na iyaye saboda mun ga zaman da suka yi da shi na amana duk abin da muke suna shiga hidimin mu kuma dan da shi ma na san da yana raye su a mu yi fadi su haka shi ma haka zai so muna fata kuma Allah ya kara mana dan zumunci da su kuma Allah ya ba mu iko mu cigaba da musu biyayya kamar yadda Allah ya faɗa in iyaye ba sa nan to ku rike aminansu kamar iyaye to haka muka rike su suma mu a matsayin iyaye mu muna fata kuma Allah ya kara mana karfin gwiwa mu cigaba da musu biyayya a matsayin su na iyaye mu
2: yaya mu'amala ya kasance tsakanin marigayi uban domin jama'a alhaji Muhammad Gidalo Mu'azu da sauran abokan ayansa na karkara ganin cewar shi kwararren dan boko ne ga bayanin da uban domin jama'a ya bayar alhaji Sufyanu Muhammad Gidalo Mu'azu kan wannan batu
1: to alhamdulillah wanda har yanzu akwai su ni ma na gaje su bayan rasuwarsa shi yake gaya mu cewa ne shi ya mun babban aboki lokacin da na aure duk na san su suna na jama'a ne kuma Allah ya taimaka har yanzu muna tare da su yanda na ga ya rike su zai yi wahala dai a ce an yi sati ɗaya ba ɗaya biyu sun zo daga jama'a wajen sa ba in sun zo kuma za a ga jikin sa rawa yake in ba an samu an kin ba su wasauki da abincin da za su ci ba tukunna hankalin sai kwanta cikin babban tashin hankalinsa shi ne wanda ya zo wajen sa a bar shi ya zama stranded a cikin abokansa da suka tashi tare suna nan a jama'ar har yanzu wani abun ma yanzu in ban sani ba su nake nema in tambaye su a lokaci kaza kan ya ubangijin wani ga yayi ne a yayi kaza to alhamdulillah kaga suna ba mu shawara kuma ya rike su har bibbiyo ko wani zai ganka ya ce a ai ka san ubangijin duk sallah shi yake mun dinga sallah duk sallah duk azumi shi yake bani kayan buɗe baki duk wani abu ne taso ya ta wance ma shi ya mata aure a dana wani ma shi ya masa aure so kaga irin wannan ya nuna ya zauna da su lafiya tunda har suna bani labari ni ban san ma lokacin da aka yi amma suna bani labari ga irin alakan da suka yi har yanzu nan ni dai zan fara akwai su da yawa na kan jin gaishe su sai su dauko mu labarin da abubuwan da ya faru muna fata kuma mu ma Allah ba mu iko mu koyi da irin wannan hali so da yawa za a masa abun da zai baka masa gama sai ya shanye shi kadan sa ba zai ga kowa ba ni ne ma wata ran da zai da yake muna zama mu hira ke ce mu ai lokaci kaza wani ya mun kaza ba kuma shikenan ta wuce ba ya saki tare magana so mutum ne gaskiya ne hakuri sosai har iyayen mu mata ma suna faɗa wannan su ce a baban ku yana da hakuri sosai sun ce da haka
2: so me ya kamata in bayan su koyi da shi da rayuwar marigayi ma wanda
1: shi dai mutum ne mai hakuri kuma da dauki duniyar nan komai ba yana zaune da shi rufe asirinsa kullum yakan gaya mu ya ce mun babban rufin asiri a duniyar nan shi ne ba za ka je gidan wani ka ce ya ba ka abin da za ka ci ba inda za ka tashi da kai da iyalanka a ci abinci a cikin rufin asiri to shi ya yi wannan ta ishe shi baya da wani dogon burin wai sai ya yi gawurta ya yi kaza ya tara dukiya ya yi wani abu ba wannan ba shi ne burinsa ba inda za a zauna iyalai su samu abin da za su ci don abin da rayuwa ta bukata na dole dole na yau da kullum shi ba a samu biyan bukata shi wannan ya wadatar da shi saboda haka abu ne da za a yi koyi da shi wajen haƙuri da kuma bin rayuwa a hankali a bin rayuwa a hankali ba a gaggawa duk abin da Allah ya kaddara mutum zai samu zai samu abu daga kan kallonsa za ka duba kallonsa kaga Allah ya su suna da yawa kuma ga su kowa ya tashi ya tsaya da kafansa kuma ya jagorance su ya zo ya jagoranci mu mu 'ya'yansa babban abu da nake so in sake nanatawa adalci ya yi adalci a rayuwarsa na jagorancin da Allah ya dora masa na family dinsa kuma mu'amalarsa da mutane da yayi a waje duk na gani sun zauna da mutane lafiya abokansa da yawa irin su gaye Bashir Tofa irin su His Excellency former Gwamnan Kano Shekarau irin su Senator Usman Albishir aminansa ne wannan na tashi na gan su tare kuma sun yi mu'amala tun shekaru da yawa sun zauna tare tun suna ƙanana sun yi mu'amala kuma sun yi yawon duniya tare kuma har Allah ya taimaka dai sun duma yanzu ba sanan sun rashi His Excellency shekaru ne na sani yake da rai na fata Allah ya musu rahama kuma wallahi ba komai ba na gaya maka hakuri da juriya da adalci shi ya sa ya samu wannan nasara a rayuwarsa wannan abubuwa guda uku da biyayya wa iyayensa kuma ya musu biyayya alhamdulillah mun gani kowa kuma zuwa family ne ta shi ce a irin na marigayi wannan ai da shi ne da kaza zai da shi ne da kaza zai to kaga abu ne da ake kokarin kwaikwayo ana koyi da shi wajen musamman da yayi iyayen nan duk abin da iyayensa suke so shi sai ya tabbata ya musu kafin hankali zai kwanta alhamdulillah
2: bayan da sun kakan ku sai gashi banduma bai kabe waziri ba shin banduma ya fi son rashin banduma ne ko ya ne abu ya kaci
1: to alhamdulillah bayan rasuwarsa akwai shi kanin su Dr. Kasim Gidado shi ne Allah ya sa ya samu wannan sarauta to ganin ya samu sarautar waziri shi ne mata wasarki kuma sai ya yi promoting ubangijinmu zuwa senior councilor ya zama dai yana samun kowa kenan a fadan sarkin jama'ai saboda shi ne jajirtaccen da zai iya tsayawa ya gyara al'amura kuma Allah ya taimake shi ya yi abun da sarki ya yi wa masa don lokacin da Allah ya mishi rasuwa muka zai ta zuwa mai mata wasarki har kasa magana yi na amma sa'aziya kawai ya karɓi microphone ya ce mun yi rashin masoyi kawai abin da ya faɗa mana kenan abun ya dame shi saboda an ɗauko gyara sosai al'amura kuma suka lalace amma dai alhamdulillah yanzu abubuwa sun dawo daidai tunda na faɗa maka shi mai fatawa sarki na yanzu Alhaji Nuhu Ahmad Wabi MNI shi ma tsaye ne ya gyara al'amura da yawa a fadar sarki a fadar jama'ar yanzu
2: to za ka iya tuna maganar ku na ƙarshe da ubangijinmu
1: maganar mu na ƙarshe da shi da ni da shi da shi ɗaya daga cikin aminansa Alhaji Yahaya Abba mun je mun haɗe shi a falon marigayi ubangijinmu ranar mundi ba zan manta ba muka yi hira har yake ba mu labarin tsakaninsa da indimi mutumin Maiduguri dinnan ya ce mun ai da shi marigayi indimi ya kan zo lokacin wando mana zaune a Maiduguri ya kan zo ya karbi aron bestansa in zai je sai da ɗan shaddodi haka da yake sayarwa lokacin shadda yake sayarwa ya karbi aron bestansa ni dai mataran ba zai sai ya sati ba bai gan shi ba ya can daga baya da masa da bestansa lokacin kana da bestansa ma kai wani ne yake ba mu labari har yake sai akwai wani karin magana da ya gaya wa shi indimi baya sun haɗu ba da jimawa ba yake ce masa ya je ganinsa ne sai bai samu ya gaishe ba sai indimi ya biyo shi ta waya yana ba shi haƙuri akwai abin da wanda ya je neman wajensa har yake ba ni wani kalma na barkwanci yake ce min ai na ce masa ya za a yi kana aboki da biri kuma sannan ka yi matsala muka da akan bishiya sai dole zai haɗu da komaka wallahi ina ga hirarmu da shi na ƙarshe kenan muka yi ta raha muka yi wasan dariya da yamma muka yi sallama da shi talata ban haɗu ba laraba kuma Allah ya mishi rasuwa dama ya ɗan yi jinya ne da kwana uku haka to da na je na gaishe shi ya warke kaga har muka yi ta hira Allah ya mishi rasuwa ranar laraba muna fata Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama
2: uban duman jama'are Alhaji Sufiyanu Muhammad Gidadun Mu'azu ke bayyana kaɗan daga cikin abubuwan da sun yi na gudunmawa da mahaifinsu ya bayar marigayi Muhammad Gidadun Mu'azu yayin da yake raye yake fafutuka domin gina ƙasa da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau idan hali ya samu a shiri na gaba za ku ji mu da sarkin kanun Katagun tsohon ministan ruwa lokacin jiran Sani Abacha Alhaji Hamza Sakuwa amini ga marigayi uban doman jama'a Alhaji Muhammad Gidadun Mu'azu kan yadda rayuwa kasance tsakanin su da shi yayin da yake fafutuka bayan kammala karatu domin kawo ci gaba wa jihar Bauchi da Najeriya baki daya yanzu kan a madadin gidan da Bauchi BRC sai ni uwar Faruk Musa na shirya na gabatar ke cewar mu haɗa shi na gaba

0: to sakamakon wannan hadari da ya dago din sai mutane suna ta azu azu a yi sauri a daura auren nasu da kowa na tsoron karuwa ya zuwa
1: gaskiya ne haka ne saboda an haye nauyi ne na damina fatan mu Allah ya bamu damina mai albarka yanzu bari mu je ga abokin aiki Adamu Muhammad Muhammad domin ya faɗo mana abin da ya wakana a ɓangaren ɓangare da abokansa
0: Adamu Muhammad garauka
2: madada yana alfahari da asalinsa kasancewa dan sunna yana alfahari da asali dan kake sanya shi ya dabata da addu'a Allah ya nuna masa sannan a duk lokacin da mutum ya zagaye da aka yi masa na shaida addu'an daurin aure zaka ga yana cikin farin ciki tare da taya ma'auratan murna da fadin din masha Allah ashe yaro ya girma wanda yadda wasu kan bada gudumawa a wannan lokaci yadda a ranar asabar 21 ga watan 7 na 2026 yadda Abubakar Muhammad maza ya shiga cikin sauni ma'aurata a wannan rana tare da amaryarsa Aishatu Yahaya bayan kammala daurin auren ne shirin biki bidiri ya samu zantawa da waliyin amarya da kuma wakilin ango
3: sauna na rabe yasa to kai waliyi ne kuma kai wakili ne shin ko wani ya shafi hankali zaka yi ma wayannan mawarda da aka samu ka zama to kai kike a hankalin mu Allah ya ba su zaman lafiya na biyo Allah ubangiji ya ba su hakuri duka sai an yi hakuri yake zama aure na uku shine su mutunta juna mace ta mutunta mazanta da iyayen mijinta namiji ya mutunta mata macen da iyayenta ke sa a samu zaman lafiya a samu daurewar dangantaka insha Allah idan aka ya kara a samu nutsuwa da a samu zaman lafiya kuma da a samu auren ya kai yanda ake so ya kai insha Allah wa
4: sunana Musa Haruna Hassa
3: to kai yi waliyi ne na ya mace ya kware da kike wa so jan wani jan hankali zaka yi wa wannan yara a auren
4: to jan hankali ne kusan tarbiya shine gaba da komai kuma alhamdulillah ni kokari mun ba tarbiya da wanda addini musulunci ya da a samu zaman lafiya da kuma hakuri dai shine gaba da komai insha Allah kuma muna ganin yarinya dai mai hakuri ne Allah ya da sai dai muna roƙon Allah ya ƙara mata hakuri kuma wanda muka san ta shi
3: da sai mun zanta da ɗan uwan ango
4: zakari shi ho da kaya zakari shehu gidan sarkin kulolo shi ko ne ne alaƙa da wannan ango dan alaƙa na da wannan ango shi ne na farko makwabci na ne na biyu kuma ni wansa ne kuma ala hakika shi abu mutum ne mai hakuri wanda kusan a yadda kaga mutane da suka zo nan ya nuna maka cewa mutumin kirki ne domin duk wurin da zaka ga ana cincin da ba kudi ka bayar ma wani ba ko wani zumunci ne kawo shi to kirki ne ka waka kuma muna addu'a Allah ubangiji ya ba su zaman lafiya da mu da su Allah kuma ya ba mu abin da za mu rike su ta halal gurgudan hali Allah ya zaunar da mu lafiya
5: Ibrahim wani malam Usman dan maza
4: shin to wannan hidima dai an yi ta ne karkashin jagorancin wana wanda kuma wana ne jini da dan kwana shi da aka zo muka wannan taro insha Allah eh wel wannan abu ne wanda take kowani da adam da ya samu kansa a wannan lamari dole zai kasance farin ciki saboda an fada cewa kowa yana da rana uku a rayuwarsa ranar da aka haife shi ana biki ran da ake daura auren sa ana biki sai ran da ya rasu shi ma ana taro to wannan kowanne ne ka samu kanka a ciki ma daura auren ka ma sunan ka ma bikin ka shi ma lamari ce da ake yi jama'a za su taru za su ma fata alheri baga san bakin mutane ba wani idan ya maka sai kaga addu'an sa ta yi tasiri a gare ka so a takeice dai wannan rana tana da dimbin tarihi ba da zalla ga ango ba ga duk wadanda suka halarci wannan taro insha Allah
3: wani addu'a za ka masa
4: eh to kamar yadda dai yake kowani ma'aurata wanda ya aure tsinta kansa a wannan yanayi addu'an ba zai wuce Allah ubangiji ya sanya fahimta da kuma alheri da albarka a cikin wannan rayuwa ba saboda ita zama ta aure kuma yadda kowa ya sani zama ce wadda ake yi ta hakuri yadda ma zan ce hakurin ma ya fi yawa to kaga kenan idan har amarya da ango yadda ita ke ce can sun samu fahimta mai girma tsakanin su ina ke ce can a yadda muka san shi ita ma yadda muka ji labarin ta insha Allah za su yi hakuri da juna za a kuma
3: suma dan uwan amarya ba a bar su a baya ba wurin tofa albarkacin bakin su
6: sauran su da ihli a yayin shin ne ne alakin ka da wannan hidima ni kanin amarya ne gaskiya a farin cikin da nake cikin bari mai misaltawa ba saboda sister na ne wacce ya zama kamar ina jin ta so akwai alaƙar mai ƙarfi tsakanin dare wato ina tura ta farin ciki sosai na wannan aure da ke Allah ya ba ta zama wannan lafiya
7: sunana Abdul Salam Ibrahim shin da kake sani da ayyam
6: shin ko menene alaƙar ka da wannan amarya
7: eh wannan amarya dai bula su sanar ta tace bina
6: to yau Allah ya zarta ka da yin aure shin wani addu'a za ka yi mata
7: kan dai tsar musulunci ta da mata fata alheri Allah ba su zama lafiya Allah sama nan aure da suke yi mai ɗorewa ne tara bada
6: zan jan hankali za ka yi mata matsayin ka ne yaya da ita kuma da angon nata ma ba ce ɗin su
7: to shawarar biya Allah kullum hajjin magana nan da kowa ya sani shi zama aure zama hakuri ne ba hakuri ba ba aure to dole ta zama mai hakuri da duk wani abin da za ta gani da kuma wani abin da zai faru
2: daga bisani shirin ya samu ji daga bakin abokan ango da su ne kirjin bikin kuma suke kai kawo wajen ganin abubuwa sun daidaita
7: sunana Abbas Muhammad ɗaya daga cikin wanda Abubakar Malla wato ango suke aiki tare da abin da za mu cire bayan Allah ya sanya alkhairi gaskiya wannan it's a once in a lifetime abubuwa sannan kuma muna musu fatan cewa Allah ya sa wannan shi ne na farko da gwansu ma'anar duniya ba har ana yi ranar Allah ya daga daga su tare da sunana Anas Sa'idu mai shiga wanda abokina ne wanda mun tashi muna yara a har zuwa yanzu muna tare da addu'ar Allah ya nuna mana wannan rana ta yau ga shi Allah ya nuna mana wannan rana da auren shi da shi da amaryarsa Aisha wanda gaskiya farin cikin da yake raina ba zan iya ce na shi ba wanda abu ne mai tsayi wanda mun kuma muna so mu kowace rana Allah ya nuna mana muna musu addu'a Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya saka alheri yawwa
1: shirin biki bidiri mai sauraro ke sauraro ta wannan kafa ta BRCQ FM kuma bari mu dan sako an yi wani bidiyon mu sako sakon mu ne mu
0: gaskiya
1: ya kamata mana a saka sakon nan saboda mai sauraro ya san ta ina zai same mu don mu kasance don kasancewa a cikin wannan shiri na biki bidiri
0: sauraro

0: Daga misali ne kuma sai mahaifiyar amarya ta jefa waɗannan kalamai.
1: Sunana Hajiya Lami Isa Ibrahim, uwar amarya. To, a wajen yankin uwar amarya yau ya ɗaya daga cikin ƙarfi, Allah ya azurta ta da yin aure. Shin ko wani farin ciki kike yi shi a wannan rana? Gaskiya zan iya misalta farin cikin da nake ciki ba, saboda biyu uwar da aka ce yau ana aure ita takan da farin ciki mara sosai kuwa. Alhamdulillah, alhamdulillah, ina farin ciki kuma ina fatan yanda ka Allah ya nuna mana wannan rana, Allah ya sa ta shiga kenan har abada sai dai a fita da ita. Kuma daga wanta wani jan hankali zaki mata a kan zamantakewa irin na aure, kasancewar rayuwar da kuka yi ku a matsayin ku na iyaye a baya da bambanci a yanzu da zamantakewar da ake na aure a yanzu. Yanke a gaskiya dai ita Nazafat yarinya ce mai biyayya kuma tana da haƙuri, kuma a tarbiyyar dai ba aka mata in dai ba wai ka san aka ce an haifi mutum ne ba a yi halinsa ba. To in dai ba wai canjawa ce ba, ina ganin masha Allah dai ba za a ji samu wani matsala ba, sai dai ɗan abin da za a rasa ba na hanyar rayuwa. To jama'a sun samu halartar zuwa wajen wannan hidima na kuma hidima wani fata ciki da shi a matsayin ki na uwa. A gaskiya ina ma uwa fatan alkhairi, ko muna godiya muna godiya Allah ubangiji ya saka ma uwa da alkhairi ne ga kowa, gidajen shi lafiya da suka zo daga garuruwa daban-daban Allah ubangiji ya kai su lafiya.
0: A ɓangaren su kuwa ƴan uwan amaryar waɗanda fuskar su ke cike da annuri ba su gushe ba wajen bayyana farin ciki da kalamai na shawari.
2: Sunana Hafisa Abdullahi Bimba.
1: Shin menene alaƙar ki da wannan hidima?
2: Alaƙa da wannan hidima dai uwar amarya babbar ƙawata ce, Naza'iya ce a wuri na ɗaya daga cikin ƴarku, Allah ya azurta ta da wurin aure.
1: Shin kowane jan hankalin za ki mata kasancewar yanayin rayuwar aure a yanzu?
2: To, wani murna mun gaya wa aure bauta ne na Ubangiji, inda Ubangiji ne ya koya mana mara rukun ainihin aura ya yarda ba zai yi illa na sanin auren nan ba, sai dai ya nemi kuma abokansa ko ƴan uwansa ƙarin agogo a nan zuriyar. Amma ya yi ƙado mun ba ta tarbiyya, kuma muna rukun aura abinda wasu samu aka gaya ma ƙarfi Allah ba ta iko ta ciki. Ɗan uwan miji dangi miji sun zama nata, miji ya zama hidima a gaban ta, shi ne ga bi ne komai na ce yanzu shi ne a gaba da mu ma mu iyaye mu nuna mu shawara mu mun ba ta, kuma muna son Allah ba su zama lafiya, muna kuma ya ba su zuriya ɗin. Sunana Jiwandiya ni matar babanta ne ƙanin mahaifinta. To yau Allah ya sa ɗaya daga cikin ƙarko Allah ya azurta shi da yan aure. Shin kowane jan hankali za ki mata a kan rayuwar da ta yi ta fuskanta yanzu? Wato sai dai mu ƙara tunasarwa da ita kan wanda muka mata, wanda dai yanzu ne yarinya ce mai tarbiyya mai haƙuri mai hankali. Iya ƙoƙari dai muka yi a kan yara ba ne fi alhamdulillah, ko suna yara alhamdulillah duka ne inda muka ɗora su suna iya ƙoƙarin su a kai ba mu da zamu ni dai sai dai mata ƙara addu'a a kan wanda muke yi.
1: A baya rayuwa yana iya canzawa, kamar mata aka iya cewa wasu mutawa tana iya zuwa ta canza mata ra'ayi ko abin da ya kamata ta yi ta zo don ta ga suna zaman lafiya da mijinta ta sama da karki kaza karki ka shi zan haka ya kuma ta akan kawai
2: haka ne ka gaskiya a kan wannan. Amma yau muna cikin da zakar kan insha Allah wannan matsala ba za mu sami shi ba ne, Allah ya yi ta kuma za mu ƙara mata Allah ubangiji ya ƙara mata haƙuri da yi juriyar zama da mijinta. Ubangiji yana

0: kara musu zaman lafiya ya ba su zuriya ɗayyuka. Allah Ubangiji ya sa mutuwa shi zai raba su. Insha Allah ya yi dace da mace ta gari. Don ka sani a cikin rayuwar kusan shi ne mijin rabin rayuwarsa jin daɗin rayuwarsa shi ke yi ya yi dace da mace ta gari. Matar fari sun ta gari to ya samu in Allah ya raba insha Allah ina fatan ya dace. To Ubangiji ya Allah ba su zaman lafiya Allah ba su zuriya ɗayyuka.
1: Suna na Fatima ya yusuf ne ya ce da amarya.
2: To ga shi yanzu kuna rera mata waƙa kasancewa yau tana yin aure. Shi ko me ya
1: wallahi saboda muna farin ciki da wannan rana Allah Ubangiji ya baka zaman lafiya ya ba su zuriya ɗayyuka baba wanda ya kan mu farin ciki a wannan rana a wurin nan.
3: A ɓangaren ƙawayen amarya kuma su ma sun taya amaryar murna tare da mata fatan alkhairi.
1: Suna Hafsat Abdullahi da amarya.
2: To wani farin ciki zai kawo na wannan rana.
1: Gaskiya ina farin ciki sosai da wannan biki saboda biki ƴar uwanmu ne kuma mun ji farin ciki sosai a wannan biki na.
2: To na ji har kina rera mata waƙa don sabon farin ciki ne sa kike jin gora ta fita banki ke zan ita mata waƙa.
1: Eh zan zuro tun farin ciki nake yi sa nake rera mata waƙa. Allah ya ba ta zaman lafiya Allah ya ba ta zuriya a bayyana. Suna na Aisha Mansur Imam.
2: Shin kun yi alaƙar ki da wannan amarya? Yau wani farin ciki za ki haɗa a bisa wannan rana?
1: Muna da cikin farin ciki wanda bayan misaltuwa muna fatan Allah Ubangiji ya baka zaman lafiya Allah ya sa su yi mutuwa zai raba su.
2: To ina matsayin ki mai kauwan amarya kuma ki na zata wani wani shawari za ki bata a kan zamantakewar da za ki yi ta fuskanta a yanzu.
1: Sai dai kawai in ce mata ta yi haƙuri zama haƙuri shi ne kawai dama.
3: Da fatan Allah ya sa anko da amarya su yi amfani da waɗannan shawarwari. Allah ya albarkaci aurensu ya ba su zaman lafiya soyayya mai ɗorewa da zuri'a ta gari. Rabi'atu Muhammad Gitan biki didiri.
2: Allah abin da kuma da
4: abubuwan da ya kana a ɓangaren ita amarya Aisha ya san kamarin da muka saba faɗa a cikin wannan shiri ne duk sanda mutum ya yi amfani da shawarwarin da ake bayarwa wa amare a lokacin aure ko angwaye in ba har za su ɗauki wannan shawara su rinƙa amfani da shi to insha Allah auren zai yi karbo kuma za a zauna lafiya.
5: Kuma hakan take ba sakamakon shi shawarin kada ce an bar shi a baya
4: kwarai da gaske.
5: In aka ce an baka shawari to fa da Allah aka ce aikin duk wanda bai ce zo da na shawari ko da aikin sa ba zai dace ba sai a ce shi bai da sirri to ya kasance ana ba da shawarin nan kuma ana ɗauka a mai tafi in dai za a ɗauka to ba za a samu ƙare-ƙaren aure ba
4: kwarai
5: da a ringa samun rayuwa mai kyau kuma za a samu aure wanda za a ce mun ci gara ba a kalmar gaza.
4: To yanzu bari mu je ga waɗanda aka taro domin
6: suna na Abubakar Muhammad Kambasa. Shin kun yi ka wannan hidima? Eh yau Allah ya albarkace ni da aure ne na Aisha Yaya Imam. Tsawon wani lokaci kuka ɗauka kuna tare da wannan amarya ta?
7: Na ɗan tsawon lokaci haɗuwar mutum wuraren tutoren 15 so yanzu kusan shekara 12 zuwa 13 kenan da Mombasa da sai.
6: Ko me ya ji hankalinka ka ji ka zaɓe ta a matsayin uwar ƴaƴanka?
7: Gaskiya halayyanta ta mace ce mai haƙuri mace ce mai hankali kuma mace ce da take da sanin ya kamata.
5: Ko da ko ke jiyar da aure yake faɗa irin yadda abubuwa suke faru da kuma yadda aka kai har zuwa yanzu. Kuma ga shi Allah ya sa a shiga daga ciki.
4: Wannan ne gaske.
5: To wani fata za ki yi amince.
4: To fata a yin na kullum fatan mu shi ne yadda aka ɗora wannan aure. Allah ya sa a zauna lafiya kuma ya kasance mutuwan ne zata raba. Saboda shi yasa kullum muke magana mu yin amfani da wannan shawarwari idan har an yi to za a zauna lafiya.
5: Kuma ke san
4: samun shawarwari
5: masu kyautanci masu ma'ana kuma. Kuma ke san Amina lokacin da za a yi shi wannan auren fa duka zai zama abu ne wanda ita mace sabon shiga ne shi namiji sabon shiga ne dole fa wannan haƙuri da ake cewa a yi namiji kai ne gaba kai ne ya kamata ka yi shi kuma kai ne za ka ɗauki ko ne aka ce babba.

0: ci sa mai.
1: Kuma ina ga matalari da duka a nan za mu ja ne za mu shirin ma wannan mako sai a kasance da mu wani mako da yardar Allah da kawo muku sabon shirin biki a madadin wakilanmu da suka kasance a cikin shirin a yau
0: akwai Adamu Muhammad Muhammad da kuma Rabi'atu Muhammad Gital
1: abokin aiki na da muka gabatar da shirin tare
0: Murtala Garba
1: Amina Umar nake cewa ma'assalam.

Alhamdulillah, mamici shirin na biki budare aka saurara daga nan biyar su tsu FM. Kamita 94.6 mai sauraro sai ka tarin wani mako. Idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu domin sauraron sabuwar shirin na biki budare. Kuma da misalin karfe 1 mai sauraro za mu leka dakin wasu labarai domin mu kamuka labaran duniya.

0: inda gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagoran tumaintakewar gwamna Senator Dr. Bala Muhammad Abdul Kadir COZ kauren daular Usmaniya da himmatu wajen bunkasa kiwon lafiya ma'aikatar lafiya da walwalar jama'a ta jihar ya gano wasu ɓata-garin jami'an kiwon lafiya da ke amfani da kananan asibitoci ko chemist wajen karin jini ko karbar jini don gudumawa da bai samu tantancewa daga kwararru ba tabbas gwamnati ba za ta zuba ido tana kallon ɓata-garin a ɗibar jini ko ƙarin sa ga marasa lafiya barkatai ba tare da sahalewa ba musamman a wuraren da babu kwararre kuma amintaccen likita da ya samu shaidar yin wannan aiki don haka idan aka kama kananan asibitoci ko ɗakin shan magani wani keɓantaccen waje ana wannan mummunan ɓarna doka za ta yi aikin ta kafin a yi ƙarin jini sai an samu sahalewar likita mai cikakkiyar ƙwarewa don bin matakai na tacewa dangantacewa da kuma sanin ainihin lafiyar jini tare da dacewarsa ga mara lafiya dukkan ne ya ji ya yi amfani da abin da ya ji gangar jikin jazira wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Damu-Damu.
1: Baraki na wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba. Sarrafa magi stane daga waken soya da aka tsuma albasa barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ka sani shinkafa ta ta gargajiya da ka ji haɗin magi a wannan ranar asabar ko ka zo cikin lumana ka fara ka zo magi sta na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa.

0: kun je asibiti ba maganin asibiti akwai tsada nan ku akwai arha wanda yace in kun je asibitin ma kukan dawo gare mu nan akwai rahusa
1: yawa malam sai yanzu na fahimce ka ina so ka sani su fa likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba marasa lafiya su suka san adadin jinin da yake jikinsa su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan ba inda zan tsaya sai asibiti
0: guzu sayan magunguna barkatai da samu tantancewa ta kwararru da binciken zamani ba ku ziyarci cibiyoyin lafiya dan duba lafiya da karbar magani
1: wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Tambata.

yara kenan, wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta gargajiya da ta ji hadin magi a wannan ranar Asabar din, zo cikin lumana ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba.

0: Alhamdulillah na tarada biyar su FM a daidai wannan lokaci mai sauraro yanzu agogon yana cewa karfe 5 saura kwata sai ka dakace shirin na gaba mutum da sana'ar sa.
1: Allahu bai maka kai karin banza ba, bai koyi hannaye karin banza ba, haka nan da sawayenka don banza ba, ƙarfi isasshen lafiyar banza ba, ya ce ka nema ba zaman banza ba.
2: Mutum da sana'arsa.
1: Ya kuma taka ƴan jihar nan Bauchi, kuma tafi haikan ban da sharar barci, a gujewa lalaci a bariyin sakaci, malakai sana'a don ka sami abin shi.
2: Shin da ke kan tattauna da masu mulki daban-daban domin jin girman da suke gudanar da sana'ar tasu, da kuma irin gajiyar da suke ci a cikin shirin nan na yau?
3: Wanda za ka ga yana kulanta a garin nan, idan ba a nan yau ba ya koya ne a wajen wanda aka koya masa, don yana daga cikin abubuwan da nake alfahari da shi, nake kuma gode ma Allah da Allah ba ni shi na wannan abu, kuma abin da ya shafi kayan gona kenan, muna yin su fresha, a gane su injin nika su injin marka.
4: Sana'arka mutuncinka, mutuncinka sana'arka. Riƙe sana'arka don tsira da mutuncinka.
2: Madalla, sana'ar ƙira tana ɗaya daga cikin daɗaɗɗun sana'o'i a ƙasar Hausa, wanda kuma maƙera suke samar da mafiya yawan kayayyakin aiki da sauran masu sana'o'in Hausa ke amfani da su. Shin kun yaya sana'ar ƙiran yake tafiya a halin yanzu? Malam Muhammad Atiku Usman, matashi mai kamfanin Atiku Usman and Son, da yake sana'arsa ta ƙira kusa da kamfanin Magi da yake nuna lawan a nan cikin garin Bauchi, ya bayyana mana yadda suke gudanar da sana'ar tasu da kuma irin gajiyar da suke ci a wannan sana'a. Da farko dai, Malam Muhammad Atiku ya bayyana mana yadda ya samu wannan sana'a ta ƙira.
5: Wannan sana'a ta ƙira dai ina yin sa a wannan waje tun 1994, lokacin na gama Jimiyu Lion Club, kuma a wannan sana'a na ƙira da kusan ta gadon ta ne. Allah ya kai neman arzikina zai koya min wannan sana'a, kuma yanzu haka yana nan a raye, ana kiran sa Malam Musa Sarawa, Malam Muhammad Atiku.
6: Baka biya da sunan uwa?
5: Yawwa, amma dukkan su da mahaifina ɗin da ƴansa duka suna da rai. Yawwa, abin ya samu asali ya riga taso a gida, sai ka ga da mahaifinka wanda ya haife ka, da kaninsa kowansu sai ka ga duka abu ɗaya ne. To, da sunan kowa ma kana ga daren babanka ne. To, wannan dalilin ya jawo shi lokacin da mahaifina ya tura ɗana su kai ni makaranta. A lokacin da muka je kocin da shi ma babana ne, wani suna kake amfani da shi sai dai amfani da
6: sunan shi.
5: Kuma alhamdulillahi shi ma ɗin ya taka rawa sa, tunda a wajensa ne karatun alwala sauke alimitani da sauransu haka. Wallahi tunda kaga ba irin rayuwar yanzu ba ne, da haka gaskiya alhamdulillahi Allah ya saka musu da alheri.
6: A wajensa kenan kamar ka koyi sana'a?
5: Shi mahaifina ɗin koyi min kaninsa.
6: Shi kaninsa?
5: Shi kaninsa shi ya ɗauki nauyin education ɗina, kana fahimta? Tun firamare har zuwa haya islamic grade. To kuma ka san idan ka zo wani mataki kai ma ya kamata ka tausaya musu, sai ka ci gaba ka ɗora daga inda suka tsaya. Kuma mahaifina shi ne injiniyarin gina na wannan sana'a, dandan shi ya sama min shagon nan. To wallahi shi ya sama min shagon nan, duk abin da ka gani tsarin nan daga baya ya tsara a gina da na samu dawo. Wallahi.
7: Kuma ana iya cewa har yanzu shi mahaifin yana nan yana gudanar da wannan sana'a?
5: Shi gaskiya girma ya kama shi, dan yanzu ma gaskiya baya gani wallahi. Kuma ya kama shi, amma alhamdulillahi.
7: Dama kun tuni can kana son sana'ar ne ka koya, ko kuma akwai abin da ka fi so a ranka dama?
5: To, abin da yake faruwa shi ne ka san yanzu haka ina da ɗan ne, kuma ina da yayi, dukkanmu wannan sana'a muke yi, amma kowa ya samu cigaba gwargwadon yanda ya riƙe sana'a. Saboda ni ɗan gaya maka ma shi mahaifina ɗin ba yanda ban yi ban canja sana'a.
3: saboda ni gaskiya ina dan san Walisa a kan shi kuma yana ganin kamar a cikin yaya na dan sauran gagara ne ya ne shi ya san abin da ya hanga sai ya ki yadda kuma na yi hakuri na tsaya matsayin da mahaifina ɗin yake so na gane kai irinsa domin kai karan kar ka ganin akwai cigaba gaskiya.
2: Muhammad Atikun Usman sai kuma ya bayyana mana irin abin da suka fi kerawa.
8: Kamar a wannan sana'a me da me kuka fi bada hankali wajen kera ta?
3: Abinda muka fi kerawa a wannan sana'a shine kamar irin su abin da ya shafi da aka ɗauki ɓangaren kayan gona muna kera planta sosai

0: wana mwa ulisha kuta wana kina wana insukresha agani siinji nika siinji margade da sauran su haka nan dai alin ba kai gurbu ba tun daga kan manje gara dan ci maka har zuwa kan adafa ita da daga in dai wannan ne muna kira shi wan dai biyu kuma abin da ya shafi mota muna yin spare part da sauran su abin da ya shafi tractor dole ne na ce ma kayan gona a bara yawa ita muna spare part ta abin da ya shafi mashin in ka dora a hoton nan za ka ga hoton can koba yawa da shi kamar muna yi mu bada service ba kamar jiya ne ka zo mara ka same ta da mulga da mun yi sending and then da kanta mashin din ba mu dai fara gera ta ba can amma it's on the process insha Allah so kamar suke yake dai duk wani abu dai inda aka ce wa gera da yake gagaran mu gaskiya da yawa gere-geren namu da yawa gaskiya ba za su yi gindo ba nan kan gara
1: idan muka zo batun kamar gere-geren da kuke na musamman harkar gona akwai wata kamar tractor ne da a ce wanda take kafto shin na iya cewa da irin waɗannan injinan da kuna yake
0: eh wannan idan ka duba kamar signboard ne da aka ga an ci maka a cikin arson da ta maka amfani cikin da sauran su haka nan akwai product alliance product alliance yana nufin cewa kamar kayayyakin da aka buɗe su maka turai a kato ka gane muna yin sabiya kwadon su kuma za mu yi maka assembly nasa idan ka zo da shi yawa kamar sabiya kwadon su abin da shafi garmansa da irin wannan sandan-sandan da duk wani fabrication misali idan suka je basa wajen gidan gona za ka ga su wayannan power tailor din an musu wasu blocks mai layi biyar-biyar an jona to duka jirin abubuwan da muke yawa suke nan anan gona za a shi wannan power tailor din da suke magana muna yi masa planta mai layi biyar mai layi goma mai layi a kudurci yadda muke ke so za mu jona masa
1: idan ka na iya cewa akwai shukan shinkafa akwai na shukan masara akwai na shukan gyada duk ya kunsa duka kuna iya yi
0: eh akwai misali kamar shi wannan mai layi guda layi biyar layi kaza shi zallan shinkafa ake yi da shi sungul-sungul wannan akwai 20 cm akwai 25 cm akwai 30 to kowanne kuma za ka yi shuka da shi ne according to yanda ake programming dinsa misali idan aka ce 20 cm ka ga wannan na shukan soya ba idan aka ce 25 cm ka ga wannan shukan masara ne zuwa 30 dama shi shukan shinkafa less than 30 cm highest than 70 shi kuma masara ko gyada ka gane shi less than 25 cm highest than 30 to kamar shi dawa shi space din sa ana so ya kai musu haka ka fahimta
1: to dawa ma ko fulan da
0: confirm
1: dawa ma
0: shi kamar wannan mai 25 cm high fingers din sa wani akan yi 5 wani akan yi 6 to kamar mai 6 din nan akwai abin da muke kira sa reducer wannan reducer mun kirkire shi da wani professor ne a ATBU masa Dr. Umar Abdulhamid ko wannan reducer din to shi wannan reducer din idan ka sa za ka yi kokarin din three hole ka yi amfani da three hole shi ne zai baka space din da kake bukata a dawa traditionally sai da rubuta sabai kowane abin da ake shukawa akwai planta sannan musamman amma kuma akwai guda ɗaya wanda ake multi-purpose set in ka iya programming din sa yadda za ka yi shuka
1: a iya cewa idan ta lalace ma akan iya kamo ko kuma ku kan iya daga ta
0: ai malam duk abin da ba a gyarawa musamman a Najeriya zai zama wahala ne ma talaka yanzu ka ga kamar da damunan nan ni nan to za ka na buɗe ma suwa ina da planta sun fi guda 50 in ka gan su saboda ina da matasa a nan wuri da dama wanda suke tafiya aikin shuka wa mutane wani zai ɗauki hayan planta sun kuma ya bi hayan matasa so zai biya kuɗin hayan planta zai biya kuɗin aikin yara ina fatan ka fahimta sa'annan kuma kamar shi wannan na bature da yake kayan karo ne mu kuma a san musawai din mu yana da ƙarfi so don haka su bature sun yi tunanin su yi na roba ka gane to na roban nan kuma gaskiya bayi da karbon namu shi yasa da gansu da yawa muna gyara su kuma yanda ya kamata kuma suna gyaruwa

Tuma da laka da dai mai shawarar shafa yana tare da gidan rediyon Bauchi BRC 2FM Kamita ta 94.6 mun shakata da waɗannan daɗaɗɗen kaɗe-kaɗe na Hausa da na Turanci saboda rashin zuwan shirin nan na NCT Hof wato domin iyali da ba mu samu daman kawowa ba saboda su 'yan dalilai to da fatar an ji daɗin kasancewa tare da mu a wannan fili nan gaba kaɗan shirin tambayoyin addinin Kirista zai zo mai sauraro.

0: tashi mai yasa sa kana tara yi warkar kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma mai yasa kai gashe su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa su numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: kuma kar ku bari ta wata zama kamar duka a duniya
1: matasan ku tashi ku bi shan kwaya rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassarar Pin Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC

0: Nene n'ime mgbada mmiri dị ka iyi ka nwe gị na-adịbe gị
1: ka nwe gị na-adịbe gị
0: mgbe girma ya na chiwata kwụghachi ka mụta n'ịdị girma
1: ya wụdịlị ka anyị lịfị n'ịma ya mara anyị n'oge n'ịma
0: nwanne mba nne ya na-ịdị ka kere nye akwụkwọ
1: ihe ka anyị nwanne mba
0: mmepala ma ihe anyị
1: mmepala ma ihe anyị na-ịba anyị na-adụ chanzu na
0: adụ chanzu na adụ na jide nsanki si n'otu mai mara ji
1: ọ na jide nsanki na
0: Ubergo no need a fish.

0: Barenti, base taimako a gareri. Misali wa mce goma, misali yarku a kwaliya, in taimu duniyar al'ada shine abin da ni dai gano. Amana tuna akwai wasu ƴaƴa. Dikai zani ba ku bayani na tuna akwai wasu ƴaƴa idan ka ce sannunku sai ka ji sun ce I know the here Hausa amma na tuna akwai wasu ƴaƴa idan ka ce bale sai ta dani a dubai sai ka ji sun ce ah baba I know the here Yoruba akwai wasu ƴaƴa idan ka ce turu odin ma ka ci koro sai ka ji sun ce I know the here Igbo abinda su suka ɗauka harshen nasarashi ya fi nasu kayan aro abin ban lare in mai abin ya karɓi abin shi to dole sai ka komo naka idan gunga ne don tun gata ɗinka ɗin gunga ne ya misali ka bani ni ɗan maraya mai maku waƙa na je amerika na je london in sun riƙe al'ada har na haɗa da gindin paris
1: to a gida marigayi dakta ɗan maraya jos da wannan waƙa ta sa ta al'adu daga nan gidan rediyon Bauchi BRC 2FM kan mita 94.6 yanzu ƙarfe 6:30 ga shirinmu na gaba tambayoyin addinin Krista.
0: Allah ya roƙi babban birni kamar a duniya.

0: sauraro barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin mu na filin tambayoyin addinin Krista. Filin tambayoyin addinin Krista shine ne da yake amsa tambayoyin masu sauraro musamman mabiya addinin Krista dangane da lamura da suka shige musu duhu. Ni ce a harkullin naku Luzar Folmi Balewa. A yau ma muna tare da Reverend Ezekiel Abasu Gwandun na majami'ar Ekwa Gospel da ke Federal Locus. Reverend, barka da zuwa.
1: Barkamu da warhaka masu sauraro.
0: To, kafin nan mu shiga cikin tambayoyinmu dungungun, Reverend, sai ka bude mana da addu'a.
1: Allah mu muna maka godiya saboda zarafi da ka bamu domin mu amsa tambayoyin masu sauraro. Mu da muke jagorantar shirin kai mana ilimi ta musamman ka bamu fahimtar maganar ka yayin da za mu amsa wa'innan tambayoyi ka mana jagoranci. Albarkacin Yesu mai ceton mu, amin.
0: Amin. To, Reverend, tambayar mu na farko ya fito daga hannun Musa Kaila, yace bisa ga littafin Romawa sura 8 aya 28 yace al'amura duka suna aikatawa tare zuwa alheri ga waɗanda suke kaunar Allah, wato waɗanda suke kirayayyu bisa ga nufinsa. Amma me yasa zaka ga masu aikata mugunta suna ci gaba amma adalai suna fama da wahala?
1: To, a mai sauraro ko kuwa ce mai tambaya, idan ka lura da tambayar ka kuma lura da wannan aya da ka yanko cikin Romawa sura 8 aya 28, yace mun sani al'amura duka suna aikatawa tare zuwa alheri ga waɗanda suke kaunar Allah. Sai aka ce wato waɗanda suke kirayayyu bisa ga nufinsa. A nan wannan aya ba yana nufin duk abin da ke faruwa da mu yana da kyau ba, a'a, ba lallai duk abin da zai faru da mai ƙaunar Allah suna da kyau ba. Mugunta tana cikin wannan duniya wanda take mai lalacewa, amma ji Ubangiji yana aiki a cikin dukkan yanayin da muka samu kanmu a ciki domin waɗannan yanayin suna kawo mana ci gaba. Kafin karanta wasu ayoyi da nasosi da zai kawo hankalin mai sauraro, ina so in ba mu misalai na mutane da ke cikin bata mai tsarki. Misali Yusuf. Yusuf ɗan uwansa sun ci shi, gashi yana yin daidai saboda yin daidai sa ne ba, ɗan uwan suka kama shi suka yadda shi a cikin rijiya. Daga baya suka yi shawarar cewa bari mu sayar da shi saboda mu ga abin da zai fito daga wannan mafarkin da ya yi, saboda yana rikotin nasu a kan uban a kan ga abin da suke wanda ba mai kyau ba. Ka ga mutum ne mai yin daidai amma kuma ga matsaloli da ya same shi, kai har ta ma da ya je da an sayar da shi cikin ƙasar Masar, ga wani abin da ya faru da shi. Yana cikin ƙasar Masar sai aka ce haka yana aiki a gidan sarkin dogara, wato shi Potifar. Sai aka ce matan ta sa masa ido, bayan da ta sa masa ido tana so su yi lalata, sai ya ce mata ba zai yi wannan mummunan abu ba. Amma ka ce sai aka laka ba masa shiri, shirin da aka masa wannan shirin ya kai shi har ga ina, har ga prisi, ya zama prisima akan abin da bai yi ba, yana aikata daidai. To, amma abin da nake so in jawo hankalin ka kai, dukkan waɗannan al'amura da suke aikatuwa a rayuwar Yusuf, Allah yana sane da shi, ya kuma bari domin ya san ƙarshen yana da kyau. Menene ƙarshen rayuwar Yusuf? Aka ce cikin prison din ma ya zo daga prisima zuwa zama cikin fadar mulki a ƙasar Masar. Duk cikin waɗannan lamura da suka same shi wanda ba masu kyau ba, da aka ga kamar wahala ne, amma Allah yana shirya waɗannan hanyoyi domin ya yi aya, domin ya kawo shi ga cikakken nufinsa, wato kyakkyawan shirinsa game da rayuwar Yusuf. Ya zama to shi ne na biyu a bakon ƙasa da baba ba nasa ba. Mutum na biyu, in ka lura da labarin su Daniel, Shadrach, Meshach da Abednego, aya ta nuna mana da cewa saboda aikata abin da suke yi na kyau har al'ummar garin, domin an ba da Daniel shugabancin gwamnoni wajen 120, to suna so su yi munamuna. Sai Daniel ya ce Allah bai ce masa haka ba, ya tsaya akan haka. A Allah ba wai baya sani ba har ya bari ma aka wurgar da Daniel shige rami menene zakoki yana sane da wannan faman da yake shi yana sane da wannan wahalar amma yana so ya kai ga karshen Daniel ya zama mai kyau shi yasa aya tace da aka wurgar shi cikin ramin zakoki zakokin ba su yi masa komai ba domin akan bar zakokin sai su juma amma har dukan dare sarki da iya baciwa da aka jefa shi cikin ramin aka zo aka tarar Daniel yana nan da ransa daga ƙarshe wannan ƙarshen wahalar Daniel yasa sarki yace abinda na umurta shine kowa ba wanda za a yi masa sujada sai Allah na Daniel ina so mu lura da wani abu Allah yana cikin kowane irin yanayi Allah yana cikin sa mu yi farin ciki amma don ya cika nufinsa ba kowane shirinsa ne lalle sai mun yi farin ciki ba amma domin ya cika nufinsa abu na biyu mu lura da wannan alƙawari cikin wannan aya ba an yi alƙawarin mu marasa bi ba an yi alƙawarin mu masu bi shi yasa aya ta ce dukkan al'amura wato wanke dukkan al'amura ko me ya same ka ka yadda Allah yana shiri ne domin ka domin ya kawo maka kyakkyawan ƙarasawa mai inganci ƙarasawa mai kyau domin har ya kayi alƙawari na waɗanda suke menene mutanen Allah ba waɗanda suke na Allah ba to amma ya yi wuka da mu yaya shi wanda yake aikata mugunta yana ci gaba sannan kai kuma da kake ganin kanka kana yin daidai sai fama kake yi bari in kai mu cikin waɗansu ayoyi domin ka samu fahimtar ya yi hankalinka zai kwanta kai mai sauraro kasancewa duk wanda yake aikata mugunta yana da iyaka cikin zabura ta ɗaya daga aya hudu aya hudu na wannan zabura zuwa shida zan karanta ka ji kawai yace amma mun gaye ba haka suke ba su kamar yayi suke kana so ka zama kamar yayi ne malam indai kana fama indai kai kiraye ne na Allah zaka fama amma mun gaye haka ce suna nan kamar yayi wanda iska take yaya take kwashewa Allah kuwa zai hukunta mun gaye masu zunubi kuwa za a ware su daga adalai gama ubangiji yana lura da al'amuran adalai amma al'amuran mungaye za su watse yayi kana tunanin mungaye suna ci gaba wannan ba ci gaba bane za mu ce ci gaban mai tonon rijiya ne yana ƙasa sai yana ce muna ci gaba to akwai halaka a gaban wanda yake mugu wanda baya yin daidai kar ka ɗauka kamar suna ci gaba cikin wannan zabura ta goma aya sha uku ta yi magana a kan game da mugaye ji abinda ayan ta ce ya mugun zai rika raina Allah har ya rika cewa kansa ba zai hukunta ni ba duk mugun da yake raina ubangiji duk yanda kake gani kamar yana ci gaba ne da aikata abinda ke ba daidai ba tabbas zai samu hukuncin Allah a lokacin da ya kamata a cikin zaburin nan 37 idan muna karanta aya ɗaya cikin 37 aya ɗaya ka ji abin da ta bace kada ka damu saboda mungaye don mai tambaya ya damu ya mungaye suna ci gaba masu adalci kuma suna wahala to ji abin da zaburin ta ce kada ka damu saboda mungaye kada ka yi kiyashin masu aikata abin da ba daidai ba kar ka damu da su kada ka yi kiyashin abin da suke yi da ba daidai ba don me za su shuɗe kamar busasshiyar ciyawa za su mutu kamar yadda tsire-tsire suke bushewa ka dogara ga ubangiji ka aikata nagarta ka zauna a ƙasar ka sami lafiya ka nemi farin cikinka a wurin ubangiji zai kuwa biya maka bukatarka so idan wannan aya da take cewa dukkan al'amura ko ka samu kanka cikin damuwa ka mika wa ubangiji domin cikin waɗannan yanayi duka Allah yana shirin aikata wani abin da kai baka yi zatonsa ba domin aya ta ce dukkan al'amura suna aikatawa zuwa ga alheri ga waɗanda suke ƙaunar Allah idan kana ƙaunar Allah ka ɗauka duk wata masifa da ka samu kanka a ciki Allah yana sane da shi Allah yana sane da irin wannan masihu a cikin zaburin ta 82 aya 1 da 2 ya ce Allah yana matsayinsa a taron jama'arsa yakan zartar da nufinsa a taron alloli. Tilas ku daina yin rashin gaskiya a shari'a, ku daina goyon bayan mugaye. Kai ayoyin kai kana tunanin mugaye suna ci gaba, amma anan kuma an ce ka daina ma duban yanayin yadda suke ci gaba. Aya da nake so in bamu na ƙarshe shine cikin misalai sura 14, a cikin misalai sura 10, misalai sura 4, zan karanta aya ta 14, misalai sura 4. A cikin wannan ayan ga abinda aya take cewa, misalai sura 4 aya ta 14, aya 14 tace, kada ka tafi inda mungaye suke tafiya, kada ka bi gurbin mungaye. Anan ana ba mu shawara a matsayinka na mai bi a kan cewa kada ma ka damu da tafiya inda suke, kar ka damu da ci gabansu, amma dukkan al'amura kowace irin yanayi da ka samu kanka dan uwa ka dauka tamkar, Allah yana maka kyakkyawan shiri, shiri na ƙarshe, shiri da za ka zo ka huta ka ji daɗi. Amma mugayen da kake gani kamar suna ci gaba, ba ci gaba ba ce, sai dai wahala suke samarwa kansu. Ina fata ka samu ƙaruwa bisa wannan amsa da muka kawo cikin maganar Allah. Allah ya taimake mu,
0: amin. Bari mu je ga tambayarmu na biyu, wanda ya ce, Reverend sunana Timothy Zacchaeus, a wannan zamani mai wuya, menene mutum zai iya yi ya ga ya kyautata a makwabta?
1: Okay, menene abin yi domin kyautata a makwabta? Kai malam, wannan dan nemi karanta ayoyi domin ka fahimta, saboda yayi ya in muna magana ba a danganta shi da aya ba. Aya cikin Romawa sura 14 a 8 tace, kada hakkin kowa ya zauna a kanku. Abu na fari da zaka kyautata ma makwabci shine abin da ke na hakkinka, hakkinsa a kanka ka kyautata. An ce kada hakkin kowa ya zauna a kanku sai dai na ƙaunar juna, don mai ƙaunar makwabcinsa ya cika shari'a kenan. Babban hakki da ke a wuyanka a matsayinka na makwabci shine ƙauna. Ka ƙaunaci makwabcinka. Menene ƙaunar nan? Idan muna magana ya zan kyautata masa saboda zamani ya yi wahala, rayuwa ta yi tsada, ya zan yi kyautata masa? Abu na fari, aya tana cewa hakkin nan da ke a wuyanka shine ka nuna masa ƙauna a matsayinka na ɗan adam. Cikin Leviticus sura ta 19, idan muna karantawa aya ta 18, yana cewa kada da ɗaukarwa kan safansa a kan wani ko ya yi ta kinsa, amma ya ƙaunaci sauran mutane kamar yadda yake ƙaunar kansa, nuna Ubangiji. Ma'ana kai a matsayinka da kake gani kana bukata ka kyautata ma wani, ana bukata ka ƙaunaci mutane yadda kai kake ƙaunar kanka, yadda Allah yake ƙaunar ka. Ana bukata ka kyautata banda ɗaukan fansa. A galibi a rayuwar da muke zama, kana zama da makwabta, yayi wani ya yi maka abinda ba daidai ba, don haka a lokacin da bukatarsa ya taso, saboda a ɗaukan fansa ba lallai ne ka iya taimakonsa ba. Shi yasa wannan aya ta ce kar ka ɗauki fansa wa kanka, kada ka yarda ka nuna masa ƙiyayya, domin a lokacin da ka samu kanka cikin yanayi ka ga makwabcinka yayi ya maka abinda ba daidai ba, wannan lokacin in ya samu kansa cikin wani yanayi na neman taimako saboda ƙiyayya, kana iya hana masa. Sai aya ta ce a irin waɗannan lokaci kana buƙatar ƙaunarsa, ka nuna masa ƙauna. A cikin Zabura, maganar Allah ta nuna mana cewa Zabura ta 15, nakan haɗa da ayoyi domin ka gane maganar ba ta mu bace, maganar ta Allah ce. Cikin Zabura ta 15 aya 3, ji abinda aya 3 ta ce, waɗanda kuma baya ɓata sunan waɗansu, baya zargin abokansa, baya kuwa baza jita-jita a kan maƙwabcinsa. Kai da kake mutumin kirki, ɗaya daga cikin hanyoyi da zaka iya zama wanda suke zama a tudun Ubangiji, waɗanda suke zama suna ƙaunar Ubangiji, har ma yana da tunani ya zan kyautata ma makwabcina. Amman ayar ta nuna cewa banda baza jita-jita game da makwabci, yayi ne makwabci sun kwana ba su ci abinci ba, wannan ba zai sa sani ba, sai ka je ka ce ai ka wani jita-jita ma maganar ba ƙwayar gaskiya ba ce. Ɗaya daga cikin ƙauna da za ka nuna ma makwabci, kada ka baza jita-jita a kansa, wannan kyautatawa ne. Domin abinda ke na bai faru ba, ko ko ya faru ma, ba lalle ne a saurari irin wa'innan a gare ka ba. Cikin misalai, ina jin daɗin wannan ayar a cikin misalai sura ta 10:24. A cikin misalai 24, ji abinda ayar ta ce, 24:28. Maganar Allah ta ce a wannan wuri, kada ka ba da shaida a kan makwabcinka ba tare da isasshen dalili ba, ko ka faɗi ƙarya a kansa. Ɗaya daga cikin hanyar da za ka kyautata ma makwabcinka shi ne kada ka ba da shaidan da babu dalili. Wannan ma kyautatawa ce. Karka maganar kyautatawa ta fuskan a ba su abinci ko ba, wannan ba kyautatawa ba. Wani yana iya baka kyauta amma zuciyarsa cike yake da mugunta, yana iya ma ƙulla maka makirci. Don haka ɗaya daga cikin taimako da za ka yi wa makwabcinka shi ne kada ka ba da shaida wanda ba ta da dalili, sannan kuma kada ka yi ƙarya a kan makwabcinka, domin wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da za ka taimaka masa. Yana iya yiwuwa yana cikin damuwa, sai wani zo zai taimaka, idan kai ƙarya yana iya hana hanyar wannan taimako. Sai kyautatawa makwabci yana ɗaya daga cikin halayyar da ba za ka ba da mummunan shaida a kansa ba, ba za ka faɗi wani abin da bai kasance ba, domin wannan yana ɗaya daga cikin hanyar kyautatawa a makwabcinka. Sannan Markus sura 12:31 da Galatiya sura 5:14 da Yakub sura 2:8 tana nuna ka ƙaunace shi yadda Allah ya ƙaunace ka, ka yi masa kamar yadda kai za ka so ka yi wa kanka. Idan har kana ƙaunar kanka, ya yi barin karanta ɗaya daga cikin wannan ayoyin domin ka ji abinda ayar sosai take faɗi cikin Markus 12:31. Ayar ta ce, mabiyinsa shi ne ka ƙaune shi ɗan uwanka kamar kanka. An tambaye su wanne ne babban doka, sai ya ce ka ƙaunaci Allah da dukkan zuciyarka da dukkan menene, sannan mabiyinsa shi ne ka ƙaunaci ɗan uwanka kamar kanka. Ba ta sauran wani umarni da ya fi wannan girma. To umarni ce cikin littafin mai tsarki a kan cewa kyautata wa makwabcinka ko kyautata wa ɗan uwanka shi ne ka nuna masa ƙauna. Yanda kake ƙaunar kanka, yanda ba za ka so wani abu ya same ka ba, haka nan da ka yi da makwabci, ba za ka so wani abu ya cutar da shi ba, ba za ka so wani damuwa ta same shi ba. A yanda kai kanka ba ka so wani abu ya same ka, haka Markus sura 12:31 ta faɗi. The same thing a cikin Galatiyawa, ya sake wannan magana cikin Galatiyawa, the same magana ne cikin sura 5:14, ya nuna mana da cewa don duk shari'an an kushe ta ne a kalmar guda, wato ka ƙaunaci makwabcinka kamar kanka. So kyautata wa makwabci, nuna masa ƙauna kamar yadda kake ƙaunar kanka. Mecece kyautata masa? Menene taimakon da kake so kai masa? Yadda kai za ka buƙaci a maka taimako, haka kake buƙatan ka nuna masa irin wannan taimako kamar yadda kake ƙaunar kanka. Sai aka nuna mana cikin Yakub sura 2, cikin Yakub din nan sura 2:8, abinda Yakub yake cewa shi ne, idan lalle ne kun cika muhimmin umarni wanda Masi ya ce ka ƙaunaci makwabcinka kamar kanka, to madalla ya ibi kaumar makwabcinka kaman kanka shine hanyar kyautatawa makwabci. Idan ni ba ni so kwana da yunwa, ba dan so dan kwana ya kwana da yunwa ba, muddin ina da hanyar da zan iya taimaka masa. Shi yasa haya ta cike cin koro ma min kada hakkin komai ya rage a wuyanka sai dai ta kauna. To kaunar nan shine hanya ta kyautatawa makwabci. Ya kaunar yadda kake kaunar kanka, haka ake bukata ka kaunaci makwabcinka. Aya na karshe wanda nake son ja hankalin mu akai shine afisawa. A cikin afisawa sura ta hudu, wannan aya ta nuna mana da cewa afisawa sura hudu aya ta 25 aya ta ce, saboda haka sai ku wasar da ƙarya, kowa ya rika faɗar gaskiya ga makwabcinsa, gama mu gabobin juna ne. Ɗaya daga cikin hanyar kyautatawa shi ne ka faɗa ma makwabcinka gaskiya. Menene faɗar gaskiyan? Wani lokaci makwabcinka zai yi wani abin da ba daidai ba. Abin da ake bukata gare ka shi ne ka tabbatar ka faɗi gaskiya game da yanayin da ka samu kanka a ciki.

0: amma lokuta da yawa zaka ga iyaye a waya suna ƙarya. To irin wannan Reverend, wani shawara kake da shi mana musamman a irin wannan yanayi?
1: To a waya yanzu ya zama sanadin ƙarya ga kowa. Wani lokaci kana nan zaune kana gida kana waya mutane ina kake kace na kama hanya. To mukan ɗauka kamar wannan ƙananan rugangannin muna gani kamar ba ƙarya ba ce, yaro yana koya. Wani lokaci mutane za su zo gida saboda kai uba ko kai uwa kin yi wani abin da ba daidai ba, da sun zo sai ku ce a wani ne, to ku gaya musu ba ma gida. Kuma nakan ji daɗin yara da yake Allah yana ƙaunar yara, sai abin da suke yi kawai ya ce mama ko baba ya ce a ce ba ma gida. To da yake an ce mene shawara zan bayar, shawaran da zan bayar da rai ce abin da maganar Allah take koyarwa ba. Idan muka karanta cikin misalai 22, sananniyar aya ce ga dukkan iyaye, sananniyar aya ce ga dukkan yawancin masu bi, muka yanka wannan ayan. Ayan cikin misalai din nan sura ta 22 aya 6 na nuna mana da cewa ka koya wa yaro yadda zai yi zamansa, zai kuwa tuna da ita dukkan kwanakinsa. Dukkan abin da kake yi a rayuwa a gida, ka sani kana zama allon karatu ne, kana zama misali ne ko gurbi ne ga waɗanda suke kallonka. Don haka maganar waya ko maganar yin wani abin da ke a cikin gida da zai kawo dalili na yaranmu su iya kwaikwayon wata hanyar da ba zai kawo ɗaukaka ga Allah ba, muna da muhimmanci mu yarda wannan. A cikin ƙwayar shari'a Allah lokacin da yake wa bani Isra'ila magana game da zancen bin ka'idojinsa da bin dokarsa a cikin sura ta 6 ya nuna musu abin da ya kamata su su kasance suna yi, wanda ya zamanto a babban umumi, wanda yana cewa su akwai bukata na su ji tsoron Ubangiji da su da ƴaƴansu da jikokinsu domin su iya kiyaye abin da ke cikin dokar Ubangiji da umarninsa. To wannan ba lallai mu ce doka ne nake bayarwa ba, amma da yake mun kawo ga zamanin da muna da wayoyi abin da ake bukata ga kai mai yin waya, ka lura da irin kalamai da kake mora. Wani rana wani yana cewa wani aboki ne mai fasto yana magana da wani sai ya ce masa ni ina Jos, kuma mutumin ya tsaya gefen hanya yana kallonsa, sai ya ce ina kallon ka ai kana kofar Jos ɗinka. Shi abokina da shi ya yi wannan maganar sai ya ce sai ya ji kunya. To wani lokaci mukan koya ma ƴaƴa waɗansu abubuwan da a ƙarshe sai ya zama mana sanadiyya na ɓatancin yaran, sai kuma mu zo muna kuka muna cewa ai gaskiyar su ne yara sun lallace. Baka san cewa daga wannan ƙananan abubuwa da kake kuma yi suna kallo suna koya ba tare da ka ce musu ku koya ba, domin lokacin da kake kana waya kake ba na gida, sannan kuma a gida kake. Wani lokacin da za ka ga yaran wanda suka zama da rayo sai ka ga sun kau da kai, wato baba ya koma mata ya ƙarya. Yana da muhimmanci ko da cikin wani yanayi ne, shi ya sa maganar Ubangiji cikin ƙwayar shari'a nan a kome mai tawar shari'a sura 6 duk abin da aya 7 take cewa, ayan ta ce sai ku koya wa ƴaƴanku su da himma, wato dokokin da Allah ya bayar. Kamar yadda aka faɗa mana cikin misalai aka ce ka koya wa yaro yadda zai yi zamansa ko da ya tsoho da bai rabu da ita ba. To ana so ka yi koyarwan da himma, sai aka ce sai ku koya wa ƴaƴanku da himma, za ku haddace su wato abinda kuke so ƴaƴanku ne su zama sa'ad da kuke zaune a gida, da sa'ad da kuke tafiya, da sa'ad da kuke kwance, da sa'ad da kuka tashi. Duka wannan yanayi na koyarwa ne yadda kake zama a gida. Shi yasa za ka ga wani lokaci yaro yadda yake tafiya yana kwaikwayo.

0: mahaifinsa ne ko yana ko kuma mahaifiyarsa ce ina fata mai sauraro ya samu fahimtar cewa abinda kai yaro yana kallo yana gani idan kuma baka dauki matakai na gyara ba to tabbas zai zama illa ga wannan yaro a nan gaba ubangiji ya taimake mu domin mu iya koyar da ƴaƴan nan da Allah ya bamu albarkar su akan tafarki mai kyau yanda in mun ce wannan ba daidai ba za su san cewa baba ma baya yi kada ka zama baban da zaka ce yaro kada ya dawo gida da dare amma kai ne kuma mai dawowa sha biyun dare yana koya daga gare ka ubangiji ya dada ƙarar da mu da bayanin maganar sa cikin sunan Yesu
1: amin Reverend muna godiya mai sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu kuma mai sauraro zai iya turo da tambayan shi a wannan lambar waya 0806-931-8767 lambar shi ne 0806-931-8767 sai a turo da tambayoyi masu ma'ana kuma mun kasance ne tare da Reverend Ezekiel Abasu Gandun na majami'ar Ekwa Gospel da ke Federal Locus ni ce mai suna Luzar Folmi Balewa da na jagoranci shirin nake mana fatan ku kasance tare da mu wani mako Reverend sai ka rufe mana da addu'a
0: mun maka godiya ubangiji saboda dama da ka bamu muka amsa tambayoyi masu saurare muna addu'a domin wannan hukumar gidan radio ka ci gaba da sa musu albarka ci gaba da biyan bukatunmu na yau da gobe albarkacin Yesu mai cetonmu amin

0: From the loft to steals from source, Tastemaker System Powder makes everything taste so good. Sprinkle, stir, serve. Tastemaker.
1: Yergada mota soya, anshudu de yuna tezaneya, goring asaliko jaya, bagava andai nakiaya, raya lo daya anshuya, turawa muliki sundaji, munkasta behanu babashi, sune afir samuche chishi, hadakaine yaumai kaushishi, ansami hadadang harsashi, Allah, Allah, Allah, hadakam afir kamusujuna, saura amazambi da angola, dajini sun saura chikin wahla, hadakaine babam bulala, wallahi da zaram mumbala, duka sauran za kaga sulula, saura kuma min yarje malam, hadakai afir kawajanni kam, sai an sojuna an yi na'am, sai an haɗa kai ya tsaya malam, kan ƙauna ya kai baki shi, daga baya abota zai bi shi, daga zaran ga abu ya tashi, an shawarta bisa kaushe shi, koko a tsaya kan samu shi, haɗa kai ne babban harsa shi. Hadakai kenan ya wakana, domin kwa abota ya zauna, daga nan ƴanci zai amfana, a ji daɗi sannan ai murna. Hadakai ba tarore ba kawai, ba cacar baki ne ba kaɗai, kowaye yayi ta faɗan saurai, kan an wake taron da dasai, ya mashe komo domin barai. Hadakai ba wai hada baki ba, ai zaman boko ai cuta ba, daula kantar da mutane ba, ko zalunci da fashin kai ba, ƴanci bai yarda da wannan ba, dukkan fitina daga jahilci, take tushe ƙauna ta lalace, shi ke jawo ai zalunci, da matsawa gun karɓan hanci. Duka ba wannan a cikin ƴanci, ƙyamar juna da yawan gore, a Afirka akwai su iri tare, da ƙofar zuci da yawan fahari, da muke gasanmu da inkare, a cikin haɗakai su ne share, Allah shi ne wa ni'imta, Afirka ƙasar mu da kanninta, muka wofanta muka lalata, da jikin goshi muka yayanta, ya zamu yanzu mu moreta, sai kan ba masu munafunci, da waɗanda suke muƙurar ƴanci, ra'ayinmu ya zo ba bambanci, mu fahimta mu kwace wajen face, da mu more Afirka ƙasar ƴanci, kwaɗayi ke ta da wulaƙanci, shi ke sun ƙarfin adalci, da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ƴanci, mai wannan hali yaushe ne, haɗari a inda ne, komai ya faɗa mana ƙarya ne, don mu san lokar zambo ne, mai yin wannan la'ananne ne. Ba masu siyasar maula ba, makiyayanci din lalai ba, da idan ba su tuba da wannan ba, haɗakai ba zai wani ƙarko ba, ƴanci kuma bai daɗa komai ba, mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba, ƴancin bai tsina na komai ba, sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci, to sai ka ga an more ƴanci. Wallahi idan ba san juna, haɗakai da wuya ka ga ya zauna, kullum ka gano sabon fitina, jayayya ko neman magana, sai an so juna an daina. fitina barci ta jama'a duta Allah wa dara mai ta dota da wadanda suke daga jawota haka nan da wadanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta ya ke bi yau aka layunta a aje kana farko yayanta dauloli din na kasashinta sannan haka kai na mutananta kan an san wannan an huta yau ga wasu nan su ce ni kura don mun san an ce mun nasara wasu ma a ciki na su sun fara haka gwiwa maka kani kan akara ko ofa gama ko sun dara Allah Allah Allah hada kanmu afirka muso nuna zamanmu da ku da ya kare daiman da ku zanmu da wurin daje su ga mun gare kan kari fada wa ya tashi wasu baki ne ke kawo shi don sun dake kan sun tashi hada kanmu suke daga kishin shi komai kuwa zai su bace shi da waɗansu suke hada maguwa afirka akwai wasu ɗan yunwa da suke kawo kurfi da yawa rikici duka suke jawowa kuma ta fi hana su da gaggawa Allah Allah Allah hada kanmu afirka muso nuna da mun hada kanmu afirka duka ba ka jin kyalle mu yayi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin hada kanmu da zai da haza afirka mutum ne yan dacci hanshaki kuma ingantacci mai karfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da fari da baki mai ko na mace harkan ba ya zan kura daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko jikoki masa samura ya zamanto ba ne mai himma bisa sauƙar kyauta ta al'umma kan an haka ba tsairan hamma talakawa ba wani mai rama ba ta ka zama a cikin umma duka da an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su yi yarje ta da ƙafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai mu zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mun ƙudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka da faɗawa zaɓura kai aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki kuma ba mai ce maka cin karki mai zalunci ya shige daki Allah Allah Allah hada kanmu afirka muso nuna a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutananta ƙosassu babu tsirarraita da rashin aiki da galazaita kowawan banza ko sata a ƙasa duka kan ba tarbiyya ba ci gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da ƙafa da rashin tuna can baya ban ƙauye ya shiga alkarya ga riga na ɗiban hakki ga kancar dauɗa bawanki sai ya hango mai alkaki ya kira ya tsaya ya ciye tanki gaban sai ya ji yana haiki ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai ya ido a wajen damu me ya ƙi ni ta bidar ilimi shi ne manufar mulkin kanmu Allah Allah Allah hada kanmu afirka muso nuna ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin gulmu da yake buɗe ƙofar sani da ya kaga wasu sun fi mu ga mulkin kai an karkar fa a afir ka kadan muka dan saba kowa da yadin da zaya fa na wadan su abin har ya zo ba da ya masu yar wahala da shiwa labir ya kone maganta su ne farko suka yayanta da tattawo na wuri duka yayanta ta san wahalar da ta kulkanta Allah ya taya ta rikon kanta isiyo zai ya tungin sarki ne sarkin nan ko shahararre ne sha'anin mulki ko gaje ne mai fara'a ga mutane ne a afirka saba sa aboki ne mulkin da ya karɓa suka ture da turawa sun tattare yanzu ba saura sun ɗore sai dai dai wanda ya karɓare Allah ya taya su zaman tare gold coast ta samu sai murna a ƙasar da ake cewa Ghana ku riƙe mulkin ku ku amfana da aminci himma da lumana kan an haka yanci ya zauna sarariyon sarka sun yaye a cikin himmar Mr. Magaye dukkan jama'a kuma yaye turawan mulki sun zanye kuma ba fitina za ta waye Senegal ka samu albarka su ma duka sun kwance sarka da jalof da walof yau sun farka daga barci yanzu ba shakka duka kowa na barka barka cewar nishiyar mafutar dada Mauritaniya yanzu ba abu da ɗantattu ne nuna shaida sun ɗau mulkin kai ba zuba jini a ƙasar su abin goga Algeria yau da jifin goshi sun saurin jaye da faranshi turawan mulki sun tashi wuta duka ta mutu sai gaushi gangar lamta rumu gaishe shi mu dusa mu zama shan burji ba mai himma bai iya warge ba ya san ƙanci tun ba yau ba tuni ya'ya ne sun ci gaba ga aiki da nan sun saba mu dusa mu ga daular Libya horai rumu na Italiya sarki man kyakkyawar niyya komai aka ce mashi ba shi iya domin kuwa ba shi abin kunya Libya don mujiyar shi Masar ta ra'isu Jamal Abdul Nasir ya ɗau mulkin kai babu natir komai aka ce marza shi idar da wuya ka ji an ce ya wahala mu shige jirgin ga Sudani sun ɗau mulki fanni fanni Ibrahim mai aiki da sani mun sami abokai Isra'ani da aminci tun tsohon garmi ta sahara za mu sai cari sun ɗau ƴancin su gwanin daɗi ba gani abokai na nishaɗi tambal bai na bisa kan jirgi mutumin jirgi bai ya faɗi mu jira ta Kano mu shige Naija sun ɗau mulkin kai ba wani ja inja kan sun kawo ijja don jori mutum mai daraja amani aboki afuraja daga nan muzu ya race a faɓoita su ma can da sun yayanta mai sa yau su sabunta more mai sani sa da zumunta ya ne ga da za shi gabazaita a wadadu jirgi zamu

0: gaje da dandami gambara tare da jama'ar sa a cikin wannan waka ta zambo. To muna fatan masu sauraro suna jin dadin kasancewa tare da gidan Radio Bauchi BRC akan mita 94.6 yadda muke watsa maka shirye-shirye masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma nishadantarwa. To a daidai wannan lokaci sai a gyara zama domin sauraron shirin nan na fiyan digyari. Shiri ne na rabin sa'ar gerawa.
1: Barkanku kuni san muku fi andi gari ba dai zauni magumma daga leka ma a fishitan ku sabi shi kwalshin ko 30 digini a wayan bishimbulo kutukuri to are ne musu da moye kan
2: Idris Danja Wali Dani na gaban jabdani
3: suna ba ku bike inda na gaban jabdani
4: sai na abun dubu kakai an jaba
1: to ku dai kwaliya mun shi sai da moye mun rinka andi gari to akwai kusa ya gin kabin da shi muka kirkun jini mu shi gaba dai ka jina dosar mun bi ka jina muka dalkir kuni to are ne a musu mun katakardu mu takardu mun tige mun bumma to musu mun katakardu dai to wani ka kirni mu kai karantun mu ko na an karantun mu ma
5: a gude ne ka san sara
1: na ni min sara
5: to karantun mu
1: to kun biya mu kuni to mu da wai sar takardun ka sar rugundun jabdani sa Sanusi Salim Muhammad su an takardun mai ga ando fili da rumsu bofen digari su dan dole a karanta si kulin nona takardun ne jina gaba da su an tu ba zauni da wicin dan dan bam a gafen digari ba wani ba am tam lafiya boyan mu wai ko wurta tam lafiya nuru suwanta a litattafan shin na surin mimadi suka dale sun zawa zauna suka yi sunnu bai ba ko gun littafi gini su gini gin bana a su zawidi a dauti tam lafiya a banshi a dauti tam lafiya a banshi a madubbar hawayin shafa hawayin shafiyin wani a barsuna biyu ku tuno su wanta a zaune da markan dini Allah an dini a shuwar sun sosai a su dau jini su da kina ka ni bine rufi an digar ka mauri ko su maro rufi an digari bine su ka ba da jika shi zawa jimona ka kasuwa to amma dai ni fiyan digar bane ko kaumen jiro ka shuwarin an ba jibar mutuncin muru a ya zawi su wanta suka yi zau litattafai shi na a surin ne a su yi zau ko ni gindin bana su yi zau barin shi ne a su yi sun kumi a ko ni lisa ba ji kashi jini sibar mutunci kashi wali ya kaka ne a gabtakar zuwa
2: salamu alaikum samu hafi a nigeria lalle su ta ne dogundun mun buso shi fili fi a nigeria ta a yi zau mu haufi a nigeria ka wani kap tubo ta sukwali a sukwali a kariya ndu a badin titan lafiya ko cara to lalle la mu da ni mu kar godiya yin zauni kai zauni ni mun bugo da mun fi an digari titan lafiya ma dai ko ta kalbi ne shin bukuta ma fi an digari ki kana hadarin tun bajin ku dalinga to ko ndun littafi gini ku kwali zauni gurgunda mai kunun ga ai titan lafiya to mukan yi wadu ba ubangiji a bambun ba a yi titan lafiya ne biyu ku dini ganin majiya ne ya roƙon shafi ne a gozu mun bi shikar ne zumbi kun ka dai to fa gyarta kayan mu ka tambo mu shifiro a koni ma da hankali ka gani kan niyan ta koji da daur balwa wallahi wallahi a baloro sansunan barin shikar wallan sara a gwalfa daidai shi ka kalle fitattun yi sun kai kan da shafi wa kare wallahi su warke shi ka biyu muka nuna kuma lan irin yanda ka tata daro a jarti a bazauta an dau shanin shi ta tam lafiya ka samu a babun mu ta tam lafiya
3: bike so barkan ku ne an barka an kwan ngam sakin do gundum yini burba sakno sak non sosai burba min jimo ku ru ta tam lafiru mun da auna ka ta tam lafiya mun da ko bini ngam yiro an akar min bin lafiya sun dukin bini ya yes me to sabo ka tuno a tam lafiya ko ne ka ko ne auga za kin dini a ko ne tam lafiya sakani musulmi au na kle tattafai madi shanu suwansi a ko ne bor banci a sin zo dan shin ne as tam lafiya ya mun dini madi ni wanta su ba duka su suni jinu ba jinga bukan ka bini dirjan digar ka jigin medo ku ko dirjan digar su yar dini asinda ba da guyuwa a guzaliwa kap asfe shi asirka shi saboda ka tunu amtan lafiya bo tunu amtan lafiya a sakanin mun bi a babur ma
6: amin to da da da mishi kwaljina gidimi ya ka shirna
4: dan yayi kwaljini gidimi yin durgundum su shi akada yusu godiya a kuma kari zan kuma iyale ni hau maram shin ne hau gwal husin ne yawa a yusu sun kuni aka jindini karina an dini mumbuna suka manji baran nuru dashi su gabi mutuwa su tomi yawa to ko ni durna ban shi a su yusu kum dini ban su suni kindini buhumi injini ban sun karyaru a su ban kafkini ne kasu yi ban ban shiru to a yanzu kun baram shi ne an ba su lubgen da ke jigidin ginnun gandu mun di mu laika saru jigidin gida daga amiyan hidim daya an da shi a yau shi in ni biki an ni koya amma ban ku jigidin da fen digare ko ki ce suru saboda tun dar ne amma sa ai kokari ai biyo ka sa an ba girgen da kitan na lubshuri to ndurgunduma mu godini mukallum ka mu mukallum ba ka ne kusi
6: to aka da yando tarin shafa ko su shiga dalin tutuwar shafa
4: a an ka dalin tutuwar shafa dan ni mai mu ma man ka wata gumbun dia ka furu ni sha ma an buzo na ani ka da tarin shafa dan ni shafa ko guguzur mi dia ma man ka gobshir zo na yawa to amma asu hakuri amma iri ne dai an ba girgen da kitan na fashin bi
6: to ba murma to ando gunduma ka dai kwal takar da mure ne ka zauna ka yi haunin shi su yi da mawai madi ko wani ya sa ka mutata da aka dai na jimurin mini na ka so mashi falin zaune makaryanta ku gundumo mai fiye da gano ku mana musa ta da misi kulmi to kakan ku so mu falin mi ka bono madi ka kamo madi ba mai gundun ba masansa tsagiya da nuna talata kamenu kai kan shi na bono ba ku dai kwale zaune durgundumi ne na ji nan wasan kaɗan kan kan wasuna ba ya rage mu kirsa kan kap tubo ta akiri jinin kan wasuna litattafai kwawo nasu wurin gundun jabu dare to ku kwale jinin durgundum kirmi an bini kunu muku biyayya ku nuɓin haugauza wani da muku kundi to bon ba an burgwa manka a karyar da akar gundun taro kam dau shi kan karo kam dau shi kan karo bawa bin ka kwalshi te ta tam lafi daru cin dambu bi daru to bon ba muka yi kunza kun da kawo gauza kun da kawo hawo yan da ki an bar mushin lumna lubin dur ne ni muku ni ka ka sai sa ba madi jin ba dar suka mu ba ka sifata a su dur ka kami to wali taka da murin dubo ko a mutu don ku sa kuwa
4: da lin ga kar dauna nan min da ba ku ki
6: to
4: mu
6: to ku dai kwali jinin ku so mi shi ni shi kun kame to da da zumi shi ne a ko kasa yi ginkam da shi gwan da mu muka yi zan baran shi mun bi
1: har daur aka kwal kan ma daur aka kwalma amurka yusur ka same sai sai jimoyi jimoyi ne da mu haddar ne wali cin kalmsa ta dun wanta amane sai talata tanna nuna ya ndukara tu ko ko tun kika so mishira
7: tun kun so mishi sai ta du
1: lalle ya ndukara tu nu akan da mashin bu biyu fada da na ma dai ne wali dan dai wanta dan dai mashin bu kusa kuma mai da gaskiya
4: ayin ta mun kirku ne wan kun ti jika kishin no to dan bu mashin bi
1: to nu
4: akari ya ndukara tu
1: arab ku jika ki mun ndukar shi suni ba ga yardi ne to lalle ya ndigari yan gari muka yi kunzawa amma da hankali barin ko ham kaska zona asibi daudu makarantar lamis dai masansa sai an dusin toda mun gama
4: ayin lip
1: sigde daula na ka kwalta tsimi ka gulubun kadi wallahi ku jo al-ma'aika koya bagi yaddimi to kun kwal ne mun balan daudu akan makarantin jindu bon wa amurka ma dan da da yake shikin
4: to najinin kirna nakaddanna kuma haugauzu dai ku zurfu kuma zani amtamtashiya
1: jingari mirmai
4: madalla to amtamtashiya amgartin mun bi su gidai kan da makaranta amlumkadi musuni ambaji ko wa mukukuli kukul amburfuni ambusun dai shun dai shikaratu su gidai dai ni ko ni sallah kwani wasan dai kam jina ka dalna yawa kwani gini aka dalci to amtamtashi akan gini mun bi am gwamka akamun mundu moyi am duji ganan moyi yawa to na sabo yani mini
1: wani ya kaskirna da ramu da din shani sa ta dini gici yan dure ni ya shi ya sin fushin rini lalle ji dai dama ni gangul mini ni ka dalna amizo samu afiyan digari bunu da fiyan digyar shi kan muka isa ka no kubo fiyan digyari a ji nomi shin to shi fiyan digyar ka zo mu yi amli shori abubuwa layi ko irin na gini a yi kokari a zo su a karatu ne ka ni karatu zamani ka karatu ni bumba ko ni gini na ji dal zuyi na kaf da zuyi ko masansa ka jurji wani ta kai kasnan da wasu lamun mamun da yi na amma mu dai ta mai shi sawa nan ta sai jini jinin kaddalna to a tawoci da mu man shi mu biwi a mu kaddalanta an tambiyo noro an wakali an wali ka da mu boba nur san di jari a san di jari kun shi wana amli shuwar ya murkazo dina makarantun a bambur ba a bazo to mu giye mu abu ya suka sa an ji inda ba mu fika haƙƙi musu ne asuban da dojin suwanan ta kai ganni garmin mu malo shinki abamur mara mu dai
8: bike na un ya kai na jirin kirna sakuno cin tushin bulwa ya dan min din mun bi da ni karatu ru a wanta mai karatu da ni aka da su du koya koya a atundu kun bi karatu kun bi ru amoyru amoyru kwata kwata amoyru burburbuwa gini ba mu kidari shi gabza har ya limin ji a kargen biki ki ga yi makarantar ya ko bindu aka yi na to amma ka ga yi ni biri ka nishi kap a gabbuni ne ka da bindin ka ka yi na amma ka ga yi rubace dai ya wushi ya ndu karatu binin ba to ka ga yi rubace kap dai turu mu dai ga ngaka to amma ma da hankalin karatu ne sosai sosai dilkidu a kan dini mu ya ndu karatu ko ko babu cin da muka kai boya gindi mu ga ne bunan bari kike kiri sunki ne din buba ka dau rahama amma ka ga su wace jimon ku buri ki jimona akuma amma da hankali bunan duniya bela ka ba kitusuni asibin jirus kaina mai amurka ta mun ka ngwakru aiwa na sakan jin jingace
1: to sai gare ku dai kwale ni na ni kwalan ga musa kunu ne wali ka kullu sakun tun talata tan da kale amma nan shi mun hoki duru ta dai to shi mun bi mun dai mu rafiya ne ni to lalle sai gare na zaunin kaina ko jinin kan gwasan aka jin ku kire kunai me sai a dau boba saka borin ka biyu aka da yando karatu ni ne me yasa yi a daunan da taka borin ka biyu aka musamman mun ma yi misali ku bashin mun jabda ne satlaraba hawo jabdan mandiri musuni ko ni primary asunda makarantaro a ginnijin ginnijiya wata kan da zo ne a ne rinni makari maka ala ala gudun ma shi rinni aka rinna jiro a sha nan da sai din dan karka da tatama kullu mundu kabila ga sako aka ne jiro ga sasunda makaranta ga makar ne jiro su dai ni ne yayi yayi amma shigidim ka dai ko ka gidim ka kangando zudumi ah mazarin ba ka zuma su ka dinne jikirkirun dun baloku ko chalshi da kuskan da ina sun dai su dai bi dai ko tunda to lalle amma da hankali mu iyaye dini to kidin ne jima wali
9: a'a
1: malo gillari
9: na'am
1: malo gillar gara
9: to
1: abayiz study
9: amin amin
1: abamar murskan barin shimme
9: amin
1: boya jin suka yin kan barin shimme mu wani tuka kaka tamu yindo amma diya jallan sarai termo kaltar mu ni amma duniya kun bi kasa baudmore amma saka muka murshi ka do abamar suka barin shimme su dai kwashi ne cinkin ngulgillar miyas to salim ka daga ba kirkir sai su ne buji da taushimi to irin mu kashi kaddalan madi kaga dambur mu wana je ka cinkil talkumu ne lika ne asibinin tuka kaddal shi ko madi su rauni amma asa ndi badi manisa su kwali to ni kawai daidai gaskiya amma malo gilleri a baya yaka albarka a bamar murka aka jini ka gidi barmishin ka tun aka gisi abin mai a bamar ka wali muso mun ka
2: to na godi mi malo gilleri mukan gaska addu'a a ba waska basira ka tunani ne ka shi tabbatar saki au saka ba au gwalfa mukan washi sun ba a su gisi tubu mai boya hakan wani ta abin durdan buka shi ne ta lama ma to kine shani su somu shi a kan lufkaji talakawa shin ne to tukur sayi ba au gwalfa mukan wadda ba a ba zai ta su ba gisi ba tubu mai boya lalle shanin shi karkwal na ilmin mubakar ne na malu gillai ka kokarkar talakawa shin mabokan aba murka aba zai ta afaka ba ne su yi tubu mai a su ba gidi boya ga gali kafin hakan wani ta sai gagwa mai bo mai aifela to ɗi shani ka gicigen da ke munne shi gami to mu ba kan nosa ka shin mu ba su ba girgen da kan ki dai ko ka ne sa ramu da dai aba murka
9: yawa
10: dike
3: to na me saka mana kan ruwa dai a babur su kajin su kai na babur sa tukur nabi a su ba gidi sibuni azu damu marin shin musuni sa shugabanci da yayi yawa na saka min gace
1: to yanda gari ku dai kwalle da ya kishkin
4: to mana gillire mu ya ku gwadi mi akan irin fitan ni ku gidi akan wasan ku sa a gaban shi a ba kuma zai a kwani ne irin ka kai yin dai a su ba gidi su yi a kuma tan gina yina yawwa burboya a fiye da suru durkan lumkadi ba ba lumkadi ne yawwa to a bamurka ka dai me ka godi ne a ba tabbata ki yawwa
1: to malu gillari ka dai kwal jinin rishi bunu ko ne kirmen jum'a ka dai malu gillar gara muka yi ka addu'a a ba murka ka tawon bar mushin mu to bike ko ka ji ka kirma to kirme mu kwali
3: na jinin ka kirma akan bar mushin fiyan digari wato do fiyan digari nuti don buru sai bar mushin budin gwamin kani ita an yando takarda da dishan rugundun mun buburi shi takarda marmi kaga ka kwali bimin kaga ka kyanduna bi kaga ka kyandun duriya li a kandushin buki mu karantuna ko ne kwali saboda ka tuni na zaunin ka yin gace dai ma ni shi mu kanta kullun mun da kandun ma mu kirji me sa zo muka wajin shikirin dafa amma ga ka murshi muka
8: takarda aka ralina karanta na amsa ba kwalga eh mobili aka kwalji mu gata amma malamin shi a takarda daru mai jimo daru gaskiya kayiru
6: to
8: yawa na jinin kaina kuma na shawar mini
6: madi
8: mai shawar mini yandu jinada shin bi amma na ko lambo waye mun bi amurna ko ka waziri ko wali ko na burin lambo waye America ka bashin bi akar yandu shiri nu ase bashin bi aga iru to shawar kin dushi
6: assalamu alaikum to dada adami ya kishkirna da kwalje ne kishkirna
4: na kwalje ne yake kirmi sa hauna kabbashin bi ko maran moye ka dausha wasna burbuwa ya bi da shi shewi jina shi wannan ta dambushi dai a daudama a chakarkar kari indu sabo ka tulu gidai ma dai maran moye misindini yayi takarda da min dushi mai rallimi a sai gin na sai tun maran moye sun dai a sai dai yin kasa yawa ya asiga ya shine a sai zan ga gulguno a fili waje almusfiyan da jari
6: wani ya kaka ne lallai yandu takarda ai tun kabi ga mu ga sun fi ni muka yi surka takarda fili fi an gari a cakan ka dai to ndin kabne su dausha dun nan ba a yin ka saru su gari Allah ne shi ko ka sai gini bukarantun nan ba ba dau jinin caki ka dai to aga disha wal humun din dir ne dire su kyanna ko kuma su kaddalinta a da yin buka saka bofi an di yari bugen bu mun buka wona to wansha aso sunbi dirbanti kaza kaddalinta a da yasa kasa cini shi an di yar ta du ba di yar da mi mu bo kokar mun da dausha ndai man ba an da cakan ka kare ka ga kaddalinta kwalini an da yin bu baka kaman bu da zuwa ko ni kwalna aga disha samun durni dene adalan karu muka noshin bi ko ko kibanti gini sayin ni suka gijinu wayin bicin bulo ka to karkashi kan da zauna a gabgulga amma mu kirkun fishin suka gijire durni kapka danta a kwallin ni an da girka samu kudiru mu jambu mun buwan sha bukawa nan ta ko muka yi dalan ka muka kurfaya ko ne ni mun bi durni kam wanta suka danta a kwallin ni ga fofi an diga da sojin suka dikirna mu jambu mun buwan shara mu da ko ko wanta to isha ne ku kire shi saka saka da tun ka su shi amma amma ma wani shore ka din mu gun baran football ko tunda
7: ayin
6: kidai da da da da realli a gabtakar din suka kirin da kidai da da da ni dai bo hand garmi
7: ayin
6: kidai wali ni dai bo hand garmi kidai bike ni da barena ko tunda
7: ayin
6: sai tun le mun da ruwa boya ba sun nudi sha ni da tsakke shi bi bi da shi shehi
7: a shi ku
6: bi shi

0: dika dubu baya ko ne kwalna bare BK garin durna ka da kwalin dubu BRC to ga ka tukur fili mu mulaji to wali
1: na'am
0: to do shi shi do ta wani shi ka shahon to to wali wani ne kike muna wali wa ko shawa to lalle muka da oho amma oho to ga digara haudan kunu muka barka muso mun ku
1: yaddama
0: kun jabdama muka yi barkin dinu magajin jabdama ba bisu dar mimi a babur su banya a wurbunu a ba madubur ladijin dinu ya wani kuzurhuni a wani yasu jinya a babur su lada milu ka da yana musullu kamun mun bunu fi andi gare boya magaji muke mu yin shiru a gab kungi mun bunu sau lahiru da gidanin tukan da ba na kada sai su turu muka jini su burinta a murshi zuwi to a babu sun biyar mi a ba kursu banya wurbunu
2: to din magajiyan Ibrahim muka shafar muku ne ki jin dauzi yin dauzu mu kuwa bura tun ne shi ba ubangiji da su targar muku mi a baburkun dangana a baburkun tushi muku shiriki biyu an muku tausa ku ne yawa kuma an yan biyu muka yi kun barka kwa jinya a baburkun ladi jinya a ba rubutu kun lada yawa danja
1: lallai muka barka a jiyoji da daushin muka bai da maya burmagaji a karamin a jini jitoyi sosai ka abin mai ambili alkamiyar rundun nuna magaji jigo ka sa a gafi andi jari to babis ka yi nimi dama ta tam duniya ne na kamne ka mai sha masansa a dai ba shi kauna magaji muka nawa ka ba a bawan ta bayi wurbuno ne ndir mu ma dai ka zurhu mai ka tukar barmishin mu mun ka nima na a babur sun hakuri a babun ba hakur ba da mai a bawan ta bayi wurbuno ne a ba gafartiki madalla
0: ka mun burkin ji saka bike dala ka mun tilla fi an digar ka ka akmar kan mishin ka dai ya ndufi an digare amma talata ta mai nuna ko min sak moye de kan yuri ko ba tin ki ciki kan ni jin ka dal shi ka zo ka daga bike ka kwal jin gidi
3: to na da kai barku malum jabdama
0: to
3: ga magajin ndo gwal kun
0: aina
3: to ni kai su barka a babur sa hakuri ka jin dausi a gwal shi jabdan kap ni kai sun barka ni din magaji daga ce ni kai sun barka kuma ji yin zurhuri ka halima ka amaza ni kau kai sun barka a babu sun darmi magaji kan mai yambi ni a ga fiya ni gari din a babu sun darmi na din kirin da ce
0: to da shi ana ku shiga kenna amaza ba larkun gi shumbi ko bigin kam shi kan da ayinu mukan da kata a baburkun hakuri a ba madbur su banya dishanin Hausa kirishi dishanin ba kirishi bunu a babur su banya urbunu a ba zautu jinu zo iya ko halmi wa halmi siga banya wada a ba zautu fito dubi a tam aljanna to wale tun shi mulaji tukur bi kadan to ko mai jini ka da ya shaɗin kaɗanwa ba ya ji da jimin burayin da wata tauna
1: to jinin dai ka da layayin da zo ka da nin jinin sa biyo kirin da dai ya nu ilimi muni emi amma jini shi a jina tubo wa shuru ko ne ka da tasti da bo ba mukan ga sai su kun sa ba wa ni yayi ali shori kai ando karatu ne amma yanzu mu aka fi shimbu man bu duni bai shimbu mu ba dau jinin shi wannan ta ta jam mu bu sai ga ando karatu ne
2: to jinin kan ga sun da dan ando karatu da ko ne ka dalan dan ta sai an ba ni ne dai su fidi yawa
0: to suro mu sai kine karatu ne kai fiyan da gyar kafka ce albarka shi mu adar ne ka kare karatu ne rumu kargaga dumburi kawai sai dai mu ne jina kan yana to irin karatu ne kai da kuma kaddalna

0: wato ne ka yi daga kuma kaddalna to amma mun ma shakuru sai mai talata mu gidije da ni sai filimin mu da lushin buku tauni sai dai sha
1: na azumi ne dan ya bu kakai
0: sai dai ka
2: Idris Danja wali dani na gaban jabdani
3: sai ba ku mike na gaban jabdani
0: to gurbin shirin shirin ne sai Aliyu Adamu duwar makaranta na birnin zafili ne mare na Hussein Mancin Jabdani wazirin jabdan shi kawan kuntu sai mai talata ba gandi muku mundi
4: daga nan gidan rediyon Bauchi BRC 2FM aka saurare shirin nan na Pendi Gari shirin rabin sa'ar gira sai kuma wani mako idan Allah ya da karfe 7:30 na almoran ranar Litinin za a je mu dauke da wani sabon shirin yanzu mu garzaya sashen labaru da al'amuran yau da kullun dan kawo muku taskar labaru

0: To a gaida Aminu Alam waka da wannan waka ta baba ina zaka ne. To muna fatan Ms. Faruna jin dadin kasancewa tare da mu yanzu karfe 8 da rabi ga shirin nan na yau da gobe.
1: Gidan Waiduwan Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau,
2: sha'anin kula da tarbiyya na buƙatar haɗa hannu da taimakekeniya, sai dai kuma dole a kai zuciya nesa.
3: Shi yasa zaki gani yanzu tsoho Dattijo ɗan shekara 60 ɗan shekara 70 yana nan yana wahala ya aihu amma bai huta ba.
1: Bayan da rahotanni suka tabbatar da yiwuwar ambaliyar ruwa a wasu yankuna, mahukunta na kan ci gaba da jan hankali game da matakan da suka dace a ɗauka.
4: Walau ya nemi iri mai yi da hulu kafin wannan ambaliyar ya zo mu yi karin girbi.
2: Waɗannan da ƙarin wasu rahotannin na tafi ta cikin shirin tare da ni Zahrawa Adam Umar
1: da Kamaluddin Nuhu Ilola, sai a dakance mu.

0: adallah. Al'umma ta ci gaba ne idan ta kawar da son zuciya da duk wani abin da zai kawo mata tarnaƙi. Wannan kuwa ya hada da samun kyakkyawan makoma ga matasa da su ne manyan gobe. Domin kuwa idan matasa suka kasance marasa kan gaba, to rayuwarsu kan shiga cikin gadari. Haka kuma goben ƙasa ma kan zama mai wuyar fassaruwa don ba haske a ciki. A baya dai wannan batu na tarbiyyar yara abu ne mai sauki. Don kowa ma kan ba da gudunmawa don ganin yaran sun tabbata kan turbar da ta dace. Sai dai kaɗan-kaɗan sai komai ya sauya, inda bakin ɗabi'u da halayya suka yi ta shigowa. Lamarin da ya haifar da ɗaukan mataki kan wani yaro kan zo da barazanar tashin hankali. Matukar wanda ya yin bai da ikon hakan. Kai ta kai har yaya ko kani bai san kunta 'ya'yan uwansa ba. Wannan dai babbar koma baya ce musamman ga al'ummar da take tunanin kaiwa ga tudun musira. Don a cewar Malam Awwal M. Abdul, muddin ana son ganin daidai, to ya zama wajibi a koyi kawar da ido yayin da wani ya hukunta yaro ko da kuwa bai da kusanci da shi. Yana mai cewar lokaci yayi da iyaye da waɗanda nauyi ke kansu za su ɗauki wannan nauyi yadda ya kamata.
1: A addinanmu, addinin musulunci, akwai hadisin da manzo Allah yake cewa na halayku da fulawan kan juji. Wane ne fulawan kan jujin nan? Shi ne macen da za ka ganta ga sura, ga kyau, ga komai, amma kuma zuciyarta da ɗabi'unta bayi da kyau. So a daga lokacin da ka je ka auro mace, ka kawo ta, to ka kawo ta ne ta zama uwar 'ya'yanka. To kafin ku zo daɓar aihuwa, inda wasu halayyan da ka yi azzabin bai dace da irin naka tsarin ba, to tun a lokacin ka taka mata burki. Kuma ka gwada ita ce malama na farko da za ta karantar da 'ya'yanta, ita ce malama na farko da za ta tarbiyyantar da 'ya'yanta, ita ce malama na farko da ba za ta koye maka duk wani abu da yake da alaƙa da 'ya'yanka ba. So in har aka samu uwa irin wannan, za ta yi iyaka ƙoƙarinta ta yi naka, ta haɗa da addu'a, kuma ta shigo ko mu shigo da maƙwabta. Da yawa yawanmu shi ne ba mu yadda wasu su ringa shiga cikin al'amarin gidajenmu ba. Yau in na san bani gari ina da maƙwabci, baban wani zan koma wurin aiki, amma ga 'ya'yana ban yadda ba duk wani laifi da suka yi wanda bai dace ba, kai ma ubansu ne ka hukunta su kamar yadda za ka hukunta 'ya'yanka. So in ana wannan abun, wallahi za mu samu canji wurin tarbiyyar da muke ba ma 'ya'yanmu. Amma soyayyar da muke yi ma 'ya'yanmu, tausayin da muke yi ma 'ya'yanmu, wallahi 'ya'yanmu ba sa mana. Shi yasa za ki gani yanzu tsoho dattijo ɗan shekara 60, ɗan shekara 70 yana nan yana wahala ya aihu amma bai huta ba. Sai ya fita ya yi roƙo, sai ya fita ya nemo shinkafa mudu ɗaya ko masara, amma ga 'ya'yansa nan suna zaune suna riƙe wayan 200, 300, ba su iya tafuka masa komai, kuma ya ciyar da su, ya shayar da su, ya ba su wurin kwana. So bautan 'ya'ya muke yi, in har da miji da mata suka yarda, 'ya'yan nan an ba su ciwo ne a kansu, kuma za a tambaye su ranar tashin kiyama, ya zama dole su haɗa ƙarfi da ƙarfi su gane babu abun ɓoyewa. Ai gyara kayanka, ai bai zama sauke mu raba ba. So ina mai ba da shawari ma iyaye da kuma matasa wanda ba su yi aure ba, kowa ya duba wane ne zai aura a mazannin wanda za ta zama uwar 'ya'yansa. Kuma kada ka saki ko ki saki ki auri jahili ko jahila, saboda yawanci wannan abun yakan haifar da shi ne da yake da alaƙa da jahilci da son zuciya. So wannan shi ne shawarwarin da nake gani in har mun bi zai taimaka mana mu ɗauka cewa mutum ɗaya ba zai iya ba da tarbiyya ba, mu ɗauka cewa gida ɗaya ba zai iya gyara anguwa ba, amma in na gyara ɗana, ka gyara ɗanka, ya gyara ɗanka. kansa muka zo muka sa su a gaba muka gwada musu muhimmancin hakuri tare asire tare muhimmancin ne mai ayyan mu fada muhimmancin kai mai ayyan mu fada muhimmancin je mai ayyan mu fada cikin hukuncin Allah za a samu al'umma mai albarka da zaman lafiya da kuma ci gaba mai daurewa
2: Malam Awal M Abdu da a ce yaron sun tashi da tarbiyya yadda ya kamata da wasu abubuwan ma ba za a gansu ba balle a san da zaman su haka kuma da shugabanni sun kasance nagari ta hanyar yin shugabanci da adalci wannan din da ya kasance takin da zai haɓaka ci gaba da walwala da wannan din ne ma ya sanya a cikin zantawarsa da wakilan mu shugaban makarantar kwana ta Janar Hassan Usman Katsina da ke Yelwa Malam Mustafa Abdulrahman Maimako ya mika waɗannan kalaman shawara ga shugabanni don samun haske mai ɗorewa.
3: In zuwa aiki ne to na kan riga kowa zuwa. In safiya zan iya shigowa nan ni ne dan fara shigowa in bude ko'ina. In tashi ba zan tashi ba sai kowa ya bar makaranta na kan kai har dare. To wannan a gaskiya duk shugaba in yana so ya yi zarra a shugabancinsa to ya zamo shugaban koyi ba shugaba na mulki ba.
4: Kasancewa makaranta ta tare da kiyan gari ga shugaba masu manyan makarantai ATB, Federal Body, School of Agriculture da sauransu. Ya za ka bayyana mana.
3: Kamar ATV muka akwai programs da sukan zo su involving yaran mu hakan TV yaran mu ko su je su yi debate ko su yi wani awareness a ATV mu akwai atab din akwai poly din akwai school of agri duk akwai competition da kusan kowane term akan invite namu program a waɗannan makarantu sukan samu awareness da immediately in sun gama samu sauƙin samun admission a gun yanzu da nake hira da kai akwai yaran mu da yawa wanda sunan irin waɗannan an riga an shirya musu yanayin yadda za su samu admission wanda suka gama last year ma akwai guda uku wanda yanzu haka sun zo wannan program suna university sun samu admission suna engineering course student namu ne nan kuma ya ɗauko alaƙa ne na tsakanin akwai competition da ake na teaching hospital gefen masu ma aiki na teaching hospital su ma akwai damar da suka ba mu brand B competition kowane term sukan zo su inviting yaran mu yan neurological department ne suke organizing to sukan zo su yi su yi training na yaran mu su musu exams a dauki best student daga jiki across the state na akwai a gaskiya akwai kyakkyawan alaƙa
4: kasancewar ka malami da har ka kai matakin fuskata akwai kake da shi da za ka isar wa iyaye wurin su ƙara ƙarfafa maka gwiwa wurin turo da yaran su karanta.
3: Yin sako muhimmi da zan gaya wa iyaye gurin ƙarfafawa kamar yadda abu ne wanda nake faɗa kullum shi makaranta kamar murhu ne ko kafan tebur ko kafofi ne hudu a gun tebur kowanne yana da tasirinsa in ɗaya zai karye tebur ba zai zauna ba haka murhu kafa uku ne in ɗaya zai karye da tukunya ba zai zauna ba to makaranta haka yake idan uba ko guardian na yaron bai yi tafotin na yaron sau ba yanda yaro zai ji muhimmancin abin har ya zauna.
0: Malam Mustapha Abdulrahman Maimako adalci a karbar shugabanci bai kaɗaita kaɗai wajen aikin cigaban ƙasa ba ya kunshi kauce take haƙƙin jama'a don cimma burin ɗaiɗaiku ko da yake shi dama doka da a ce ba masu takawa da ba a kai ga samar da shi ba wannan kuma shi ne ma dalilin samun hukumomi daban-daban da ke aiki a dukkan ɓangarorin rayuwa don tabbatar da cewar al'umma ta ɗabi'antu da tarbiyya ta gari. Misali idan muka ɗauki ababen hawa mun sani kai tsaye yadda amfani da su ta hanyar da bata dace ba na haifar da asarar rayuka haka kuma rashin kula da lafiyar abinda ake tukawan shi ma take ne da kan haifar da hatsari wanda kai tsaye ana iya rasa rayuwa domin tabbatar da jama'a na kula da lafiyar ababen hawan ne kuma aka samar da hukumar kula da lafiyar ababen hawa wato GIO sai dai fa hakan ba wai na nufin su jami'an su kauce hanya ba wajen yin aikin don kuwa a cewar wani babban jami'i a hukumar a nan jiha Yusuf Muhammad ya shawarci duk wanda ya tabbatar da an shiga haƙƙinsa da kada ya sanya gwiwa wajen kawo rahoto.
5: Saboda muna jin hankalin jama'a duk wanda aka masa wani ba daidai ba aka masa abin da ba abin da ya ce da shi ka aikata gwamnati gaskiya ne ya sami mu ya kamo mashin ka ya karbi kudi bai bakar su ba gaskiya haka ba shi sai ba ka zo gurin mu ka zo ka ce gashi an kama mashin ka amma karbi kudin ka ba ba sai to gurin da kai na duk sai a jiya sai kenan to gaskiya ba daidai bane wannan ba daidai bane ina jin hankalin jama'a duk wanda aka masa irin wannan dole ya zo ya sale mu zamu dauki mataki kuma yanzu muna daukan mataki Allah dashi wannan ba da gore amma da ya ga mun shiwa ne ma da yanzu abin da ke ga mun da mun dauki mataki a kansa
0: daidai wannan gabar wasu irin harama kuke yi na tura jami'anku hanyoyi na birane da ƙauyuka na jihar Bauchi domin tabbatar da sa ido a yayin da masu ababen hawa ko masu aikin sufuri suke karya doka misali daga mota ce an ɗebo kaya ya fi ƙarfinta ko a ɗauko jama'a ya fi ƙarfinta da kuma tafiya da ababen hawa ba bisa cikin ƙoshin lafiya ba.
5: Wato abin da muke shi ne muna da a duk local government 20 din nan muna da jami'an mu na suke wurin suke gudanar da aikin su duk da babu da yawan sosai da damu ce da mu da baki da mara koyi na ayi aikin saboda in kana sanar da wani gudu suna babu da yawan da za a yi wani abu amma abin da muke so mu ji a hankalin jama'a su ma su taimaka mu biya mu kuma abin da muke magana shi ne kai mata kake waje ya kamata ka zama biya mu zan ga abin da ba daidai ba kai magana ka gani a bisa hankali ma da yake faruwa ya ka samu a kashi 97 zuwa 98 fati da shi ne ke jawo shi ne da aka yake jawo hatsari da saboda za a yi abin da ba daidai ba ya yi shi ko saboda mene raji ko kuma a shi ne zuga direba ya ce ka yi da wani to irin wannan ka zuga shi ko kuma kai shirin shi ne yake jawo hatsura ya da ya ce kana cikin mota an ɗauki kayan da kima an ɗauki a haɗa ka da dabbobi da kai a cikin mota wanda ba daidai ba ne kuma ka yarda da shi za bayan yana mutum za ka mu muna jan hankalin jama'a su ma su shiga cikin aikin aikin na kowa da kowa ne ba in aiki ne inda biya mu da babu da yawa muna nan duk abban mu saboda yana ne aikin duka ko cikin garin nan ne mun faɗa mun sha faɗa cewa su malamin da suke wa'azi masu malaman addini su shiga cikin lamari su masu angwani su shiga cikin lamari a ringa abubuwan da yawa mana abubuwan da yawa mu samu sauƙin lamari ba za a ce kawai abin da ya faru ya ce wa ɗan biya ba su aiki to na biya wa mawana ma da zai shi ba kuma kai ka gani
6: shirin yau da gobe na BRC Bauchi haka yake kamar yadda aka sani jihar Bauchi na daga cikin jihohin da wasu ƙananan hukumomi za su iya samun wake al'ambaliyar ruwa kamar yadda bincike ya tabbatar tun daga fitar wannan rahoto kuma mahukunta ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ɗaukan matakan da suka dace da ilimantar da al'umma da kuma shiryawa abin da ka iya zuwa a wata zantawa da wakilanmu daraktan hukumar ba da agajin gaggawa ta jiha Adamu Layola ya ci gaba da ba da shawarwarin abubuwan da ya kamata jama'a su guji aikatawa musamman manoma ta fuskar tsiratar da amfanin gonarsu da lalacewa
7: an ba da shawarwarin cewa duk wanda yake hanyar magudanar ruwa walau ya nemi iri mai yi da huri kafin wannan ambaliyar ya zo mai harin girbi ko kuma ya yi haƙuri bayan ambaliyar ya zo ya wuce sannan sai ya zo wannan damshin da ya rike a wannan waje ya nemi irin da zai yi wannan damshin har ya iya zo ya cire kayansa to kaga wannan dabaru ne wanda insha Allah mutum ba zai yi asara ba sannan shi yasa aka ce to mutane kuma in gini suke da shi a bakin kogi to su yi kokari su bar wajen su koma kan tudu saboda kada su yi asara rayukansu da kuma dukiyoyinsu da suke tare da shi a wannan waje so irin wannan dabaru shi yasa ake ta cewa ko da su mutane da suke yawan samun iftila'i idan ka lura kullum muna jan hankalin mutanen mu karkara da cikin garin ma in kaga abin ya faru mafiya yawanci ko mutum yana hanyar ruwa ne ko kuma mutum ya zo ya yi gine-ginensa ba shi da kyawu musamman ma idan ka je karkara za ka ga duka ginin mu yawanci duka na ƙasa ne to ba yadda za a yi ƙasa ta sha ruwa da yawa gun ya yi sanyi gininka ya sha ruwa babu rana ko ɗaya rana ta yi ma ginin ya tsage so gini sai ya faɗi to kullum muna kira ga su mutanen karkara su sani cewa fa su ba talakawa ne amma kullum suna cewa su talakawa ne idan kai maganar dabbobi a can ake samu in kai maganar kaji a can ake samu in kai maganar abinci da ake kawo gari a sayar a can ake samu duk abin da ka sani na arziki da muke ganin sa na abinci daga kamne muke samu to suna da arziki ba su da shi ba shi yasa kullum muke cewa wanda yake ginin ƙasa ya fi mai yin ginin blok arziki. Abin da ya sa muke faɗan haka shi ne ba yadda za a yi da kaka aka sa gininka na ƙasa ka bari damuna ta sauko baka rufa shi ba, saboda idan ka bar shi ruwa zai zo ya rushe shi. Shi yasa za ka ga duk wanda zai yi ginin ƙasa zai tanadi kwano, zai tanadi ice, zai tanadi kusa, zai tanadi kuɗin leburancin da za a aikinsa, daga ya yi kawai an yi za a rufa kafin damuna ta sauko. Kuma za ka ga ya shafe da kwalta, ya yi jan kai, ya yi waye, wannan ɗin duka wahala ne. Amma ka ga mai blok in ya zo zai sa kos guda ɗaya ma, in ya foundation zai iya barin sai shekara goma sannan ya zo sake ɗorawa. Kuma bambancin kuɗin ba wani yawa, saboda waɗanda kake ganin waɗannan abubuwan suke faruwa da su suna kusa da yashi. Ka siyo siminti ne ka zo ka ɗan buga blok ɗinka ka je ka rinka ɗorawa alabashi, wataƙila ka yi shekara biyar kana yi ma. Yanzu matasa kamata su gane irin waɗannan abubuwan, su daina yin ginin ƙasa. In ka ɗan fito ka yi bugen-bugenka ka samu ka sayi buhu buhu ɗaya ka je ka buga ka ɗora, ka yi sayi buhu ɗaya ka ɗora ka buga kafin ka ankara ka gina. Ba ruwanka da filasta, ba ruwanka da jan kai, ba ruwanka da damana za ta zo ta tare shi bai rufa ba, ba ruwanka da komai. Kuma ko su ne a karkara yawanci idan ka je za ka samu idan ruwa ya zo ya yi ta'adin za ka samu ginin blocks ne yawanci suna tsaye, ginin ƙasa ne suke rushewa.
0: Daraktan hukumar agajin gaggawa ta SEMA a jiha Adamu na Yola. Mun sani wasu ɗabi'u da suka hana da sare itatuwa ba tare da dasa wasu ba manyan dalilai ne na janyo hamada. Hamada kuma kai tsaye kan zo da haɗarurruka ciki har da ɗumamar yanayi. Domin tunkarar wannan matsala, masana na kan ci gaba da kullo da dabarun amfani da makamashin da ya dace don gujewa ɗumamar yanayin da kuma ɗabi'ar kaucewa sare itatuwa domin yin girki. A gantawar shugaban hukumar yawon bude ido na jiha Dr. Yusuf Muhammad Nasir da wakilanmu, akwai matakai da suke kan ɗauka don cimma nasarar daƙile ɗabi'ar lalata gandun daji da jama'a ke yi.
8: Muka ɗauko shi ne ko hukuma a Crescent da ta zo muna

0: da biyar inda da muke cikin ta za mu yi abin da ake kira taswira, wato don fitar da wani jadawalin gudanarwa, wato management plan daga 2025 zuwa har 2035. Mun ɗauki shekara goma kenan, wanda wannan tsarin in ya fito za mu ji daɗi. Na farko shi ne mun yi ƙoƙarin inganta itatuwan da muke da su na gida, mu ga cewa mun sake dawo da su, mu dakatar da tsarin daji, mu haɗa kai mu koyar da ilimi a makarantun yara yadda za su koya da shirye-shiryen bishiyoyi, sannan kuma mu ga yadda muka inganta rayuwar al'umma wanda suke makwabtan wa'innan ganin dajin, wajen tabbatar da mun canja musu tsarin makamashi, wanda kwanan nan an ba da wasu gurabe na abun da ake dafa abinci wanda baya amfani da itace mai yawa, wanda kirare ake amfani da shi, sannan kuma gawayi ma ɗan kaɗan ake amfani da shi. Kuma har ila yau ku burin mu nan gaba muna son mu samu makamashin gas, wanda da su kan mutane wanda da a raba. A hakikanin gaskiya wannan tsare-tsaren ya ba mu tabbaci mun samu kwanciyar hankali, wani abun farin ciki gwamnatin jihar Bauchi. Kwanan nan muka yi taro wanda masu ruwa da tsaki a fannin canjin muhalli, wato climate change, wanda gwamnatin jihar Bauchi ta ba mu tabbacin ɗabbaka dokanmu, wanda za ta sa dokan ya ɓace abinda ya shafi sare-saren bishiyoyi da gurɓata muhalli. A halin yanzu maganar da muke gaya maka abu ya taso, wanda muna ƙoƙari ga cewa mun sake rayar da ƙasashe wajen da aka dauka sassaren bishiyoyi, mun maye gurbinsu, mun jawo hankalin mutane, mun wayar musu da kai.
1: Na wata ƙalubalen da gandun da suka suke fuskanta.

0: sukawo irisa mai nasa da bishiya da zuciya ko da lamarin yake
1: din saba da doka wanda doka ya ba su dama su koye su sannan kuma in suka samu nasara su kama su a gurfanin da su a gaban kuliya a kotuna shi yasa dokan gwamnatin jihar Bauchi ta samu mana da kotun tafi da gidanka yanzu wanda sha yanzu magani yanzu
2: Dr. Yusuf Muhammad Nasir shugaban hukumar yawon bude ido na jiha yanzu kuma sai mu je ga taskar yau da gobe tare da Rabi'atu Muhammad Gital

0: Maging sauraro, yawa, wasa po na yamata, kamataka.
1: Bada ati ba si Niva. Wasa sensu na yung ama kubufi akasya di jiba uviwa. Wasa matang ma, na yung ama yung sima na buwa di yung iti. Wasa matang di, si ama na buwa. Ama wang, jika kanyi vidu vidu. Ba ata ala zama di ba, ama mati yawa kapa. Mata ni yung zida wahala.
0: Ama yung mati yung ama sutu na yung shisa kiki yung kukuma basa di shimi yasa basi yamba.
1: Ta anin rayuwa wasu kuma hanyoyi ne da kike rai yanzu gaba ɗaya an take wa mata ko ne
0: wanda shawara za ki ba wa mata wanda kike samun irin wannan da kike fadi
1: ne da yanzu fadi a gaskiya ka samu kanka cikin irin wannan hali ne kuma kawai ne to ka ce maka ai yau an gaje wa shi cikin ne ne ne ne iko shi ne da shi wanda ke yi ni samu zai ba shi shi da samu gaji hakuri wannan ma ki aure da alhama to din yayin kuma rake ko kuma fadi fadi cikin shi haka Allah ubangiji ura wasu ne zai suka yi ne ne ne da har da Allah kuma kuma ne ya karku yana mu ace da ka iya kace eh da ka yi kace eh ka zo ne ka aka kawo kuma sai kana biya su wani ai ba sai sai ma saboda haka da aka yi to da haka bane hukunci ne Allah ubangiji dora maka in ka yi ne dan Allah sai mu kanka kai in ma kai mun ma kanka kai ubangiji ya san ku zuciyanka dan kin tana da shi ko baka da shi yawa amma a duka yin hakuri dan Allah
0: ba ko in su mata kuma sukan ga su ba za su inda in kika za ki ba bijin ki ko kuma ke za ki kan ki cige alhalin cin sa shi yana da shi ba kai eh a gaskiya in dai yana da shi na san yana da shi wallahi baran ba shi ba yau wadan yana cin kaya da ayana amma in na san babu din ba yi da shi wallahi baran ya cinye mun ba shi ba akan gane wasu suna da shi su hana ko wasu kan gangare ya amfuta ka ji ai akan zo a fada mana mun sha shayi a waje sun cin domi sun cinye a waje a zuwa ga mun hakuri yau haka Allah ubangiji ya so ya nan mai shi amma na in dai na san ba ka zo ka cinye a can sabo ka zaro ido ai wala ko kwanta kai kai kuru waran baka ba baran baka ba mun cinye kayan mu da inda ayana ni ma zuwa mun har karin magi wallahi karin magi kashi Allah bai hana mu yau anan za mu tsaya sai wani lokaci.

kanar C2FM aka saurari shirin nan na yau da gobe. Sai kuma gobe karfe 8 na sahiya idan Allah ya yarda za mu kawo muku maimaitin shirin. Esther Marcus wacce ke da zama a birnin Gandu ta kama na tsintaro ta jaka wadda ke dauke da muhimman kayayyaki da wata maiwar Allah ta mance a cikin mota da suka taso daga tashar mai dawa ko tashar mai alaiwa zuwa jenshin din birnin Gandu wadda ke yalwa a nan cikin garin Bauchi. Idan wannan baiwar Allah ta ji wannan sanarwa sai ta zo nan gidan rediyon Bauchi BRC da ke kan titin Ahmed Bello ta sami Abubakar Disina ta yi masa bayani ta karɓi jakarta. To Allah ya sa a dace amin sunna amin. A daidai wannan lokaci muke gayyatar mai sauraro don ya gyara zama saboda sauraron shirin na siyasa. Ma ji magani.

an saurari shirin maji magani daga nan gidan radio Bauchi BRC akan mita 94.6. gobe da misalin karfe 8:30 na dare in Allah yarda na safi afwan 8:30 na sahiyar gobe zamu kama kuma mai cin wannan shiri na maji magani. Esther Marcus da ke zama a birshin Kantine ta kama na tsinciro ta jaka wacce ke dauke da muhimman abubuwa a ciki, wacce ta bai wa Allah ta manta cikin mota da aka dauko ta daga tasharar mai alewa zuwa tension din birshin Gando da ke nan Yalwa cikin garin Bauchi. Idan mai wannan jakar ta ji wannan sanarwa sai ta karzo zuwa nan gidan radio Bauchi BRC da ke kan titin Ahmadu Bello a nan Bauchi, ta sami Abubakar Disina ta yi masa bayani sai ta karbi jakar ta. To Allah ya sa ta ji, amin summa amin. Yanzu karfe 9:30 Altin Usman ta shirya don gabatar mana da shirin Kunnen Kanawa.

Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kunnen kanawa daga BRC. Idan mai sauraro na bibiyar shirin muna na a cikin littafin mai suna zabi na ko hadin gida. Littafi na daya. Amina Abdullahi Sharada ta wallafa littafin. A jiya mun tsaya ne a inda daga nan an ce ba komai. Kai ta addu'a dukkan abin da ya zama alheri ne Allah ya zaba mana. Bai ce komai ba kawai. Jesu ta cewa abba gani a waje ina jiransa. Na miƙe a hanzari na shiga na sami abba zaune su da inna suna hirar durƙusa na ce ashiru yana kira. Ya ce to ya miƙe ya fice. Ɗalibin muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora. Ya miƙe ya fice. Bayan da ya isa wajensa ne sai ya ce masa ashiru Allah ya gani kai ma ka san na maka adalci. Domin duk abin ƙoƙari da ya kamata na maka na maka. Yarinyar nan tun tana ƙaramarta. Na amince ka dinga zuwa zance. Don ku shaƙo, ku saba da juna, ku fahimci juna, har lokacin da ta gama sakandare, kuma na kira ka na ce aure zan mata. Tun da Allah ya sa ta kammala sakandare, to me zan yi da ita a gida, sai aure ta je ta hayayyafa. Tun da ta samu ilimin addini da na zamani, ta tarbiyyantar da yaranta domin ita ma ba ta da wani amfani wanda ta wuce ɗakin mijinta. Ta yi aure ta zauna ta yi biyayya ga mijinta. Ta kuma haɗa hankalinta waje guda domin bautar Ubangiji. Na yi ƙoƙarin ɗaga maka ƙafa ka kawo magabatanka to amma shiru. Wannan shi ne na ƙarshe na baka sati guda daga yau. In har baka kawo su zuwa rana ice ba, to kada in ƙara ganin ka a ƙofar gidan nan. Zan ba wa ƴata wani miji don haka ina zuba ido ga iyayenka ko wasu shakikanka nan da zuwa rana ice. Kuma na yanke maka zuwa. Kai zance har sai ka turo su saboda haka sai na gan ku ina zuba ido. Ashiru ya kasake yana sauraronsa. Yana gama magana sai ya ce to abba na gode. Ya miƙe jiki a sanye ya tafi shi kuma abba ya shiga gida. Da zuwan abba sai ya ce ina nake. Ya ce gani ina daga ɗaki na fita da sauri. Da iso inda yake na durƙusa ya ce to abin da nake so in faɗa miki ko da wasa kada Ashiru ya zo zance ki fita. Na ba shi sati ya turo iyayensa in dai da gaske yake zan gane. In ko ba da gaske yake ba shi kenan sai ki fito da wani. To dai na ce na san dai ta fito din ya fili daga bakina amma daga nan ba zan iya furta komai ba. Cak tunanina ya tsaya. Gani nake idan Ashiru bai samo kuɗi ba da zai turo shi kenan mun rabu. In ko haka ne yanzu wa zan aura kenan. Ni dai na san ba na son kowa sai Ashiru. Shi kaɗai nake so. Haka na zame na kwanta a shimfiɗata tamkar bani da damuwar komai. Amma na san damuwa na tukunna sai ran da aka ce an bani wani ba Ashiru ba. Tun daga ranar Ashiru ya daina zuwa gidanmu sai da ya kwana biyar da zuwa. Sai ya kira ni a waya ina ɗagawa ko gaisawa ma ba mu yi ba. Ya ce min Fatima babanki ya hana ni zuwa wajenki ya ce sai na turo iyayena. Ni kuwa na rasa abin da zan turo don haka na haƙura. Bani da yadda zan yi. Ya abin da ya ce min kenan ya kashe wayar na kira shi amma ko ya daga daga ƙarshe ma kashe wayar su ma yi mai iyakacin ƙoƙari na don ya shiga amma ta ƙi. Da haka na haƙura wani hawayen baƙin ciki ne ya zubo min. Ina garabo na da kukan ɓacin rai irin wannan Najima ina ma taɓa tunanin shin anya mako na taɓa yin kukan amma taɓa yi ba. Ina kuka amma ba irin wannan ba. Wani abu ya tokare min a ƙirji. Haka na zauna. Tsayini ne ko abinci na kasa ce. Sallah ce kaɗai ka iya fito da ni daga ɗaki. Duk wani abu na jin daɗi da walwala na daina. A haka ragowar kwanaki biyu suka cika. Wato sati ɗaya da aka bawa Ashiru kenan sun cika. Tun safe nake zuba ido ga Ashiru ko zai aiko amma shiru. Har dare ba ni na fidda rai ba sai da nayi bacci na farka kusan ƙarfe ɗayan dare. Wani zazzafan hawaye ya zubo min na ce shi kenan. Ya tabbata kenan ba zan aure Ashiru ba to wa za a bani. Na yi wa kaina tambayar da ban san amsar ta ba. Na tashi zaune kawai na yi takuri. A lokacin ne abba ya fito yana haske haske da tocila. Ya hasko ni ya gani zaune ya tawaye min lafiya. Na ce lafiya kalau baccin ne dai bai samu ba. Ya ce to Allah ya rufa asiri ya bar ni a zaune ya koma ɗaki. Wasa wasa har sati biyu babu Ashiru babu dalilinsa. Ina zaune a ɗaki da wata safiyar Lahadi Aisha ta tafi makarantarsu domin karatun da la'ilu wanda tuni mu mun sauke har amana bakinta. Abba ne ya kwala min kira
na tashi cikin sauri da isa inda yake. Ina mamaki me ya hana Abba tafiya kasuwa yau. Ko dai baya jin dadin jikinsa ne, ashe kuwa haka ne domin yau basu din da yake fama da shi ya motsa masa. Yana kwance na masa sallama ya amsa, nace Abba yau lafiya baka je kasuwan ba? Yace uwata wallahi yau basu ne ta takura mu. Shine na sha magani na kwanta. Yace Allah ya sauwaƙe, yace amin. Sannan na zauna a gefen sa, inda tace kin ga an kai miki waina ko? Nace eh. Ba yawa sha'awar ta ne nayi na siyo ta 50 a gidan mai ɗan tsala, shine nace. Sai miji ta yi tsami kamar tsamiya aka sa. Kin san ban cika son abu mai tsami ba. Na tuna kece mai son wainar gero da kuli, na ce Aisha ta kai miki. Tace ban ma ci ba inna, tana rufe. Tace saboda me ba ki son cin abinci? Danki manta fa, komai nufin Allah ne, matar mutum kuma kabarinsa. Da Allah ya ashiru mijinki ne, da shi za ki aura. To tunda kuwa kika ga ba ki aure shi ba, Allah bai nufa shi ne mijin naki ba. Fatima, dubi fa yadda kika harami haka. Kawai kin ɗauki damuwa kin ɗora a ranki. Shiru ne kaina a sunkuye ina sauraron ta. Bai iya ce komai ba, har sai ta yi shiru da nasiharta. Abba ya dube ni ya ce, uwata kina da wani saurayin da ya nike ki kawo shi in haɗa ku aure? Na ce a'a, babu Abba. Ya ce to kina ganin za ki samu saurayin nan ba da jimawa ba? Na ce a'a, ba zan samu ba. Ya ce saboda me? Ya ce saboda ban samu kula kowa ba, kowa ya san halina a kan rashin kula samari. Babu mai yi mini magana don gudun wulaƙanci. Ya ce haka ne. To amma me zai hana ki jaraba? Ya ce Abba kawai ku yi haƙuri ku kyale ni. Ya ce ya za a zuba miki ido haka za ki zauna babu aure? Ya ce to in kuna da wani sai ku zaɓa min, na bar muku zaɓin. Ya ce to alhamdulillah, Allah ya miki albarka, za mu yi shawara nan da kwana biyu. Ya ce to, na miƙe na koma ɗakinmu. Zuciyata na ta azalzalata saboda ɓacin rai. Ashiru ne ya kira ni a waya cikin ɗoki, na ɗaga wayar da zaton ko ya samu kuɗin ne. Ina ɗagawa ce min, an miki mijin? Ya ce a'a. Ya ce dama kawai, da a kore ni ne. To da haɗin bakinki wallahi kin san ina ƙaunarki. Ashe ke mayaudariya ce, ƙaunar da kike min ta ƙarya ce. To wallahi sai Allah ya saka mun. Kin ja ba zan taɓa yin aure ba, sai ke. Ke kuma na rasa ki. Zama haka ya kama ni, duk halin da na shiga na kaucewa hanya alhaki a kanki. Ta ce saurare na Ashiru, wallahi ba laifina ba ne, kai ma ka san ina ƙaunarka. Na kasa ci gaba da maganar tawa domin kuka ya ci mini. Tafi can sakare mara hankali. Ke baki san yadda za ki yi ki shawo kansu abinda kika birkice musu na ɗan lokaci? Ai za su biye ma ra'ayinki, amma ke kin tsaya so toto sai abinda suka ce. To haka ake bin iyayen? In kika dakata irin waɗannan iyayen naku, sai su kai ku su baro. Ki fidda rana ɗaya ki musu bore, a daka a daka ki shirye dokan, ki ce ke sai ni. In ba haka ba, za ki kashe kanki. Ki tayar musu da hankali, wallahi za su amince su ba ni ke kyauta. Na ce saurara Ashiru, a gaskiya ni ba zan iya duk abin da ka ce in yi ba, domin kai kanka ka san iyayena ba su san cance musu haka ba. Iyayena mutane ne na gari, sun ba ni dukkan ƙaunarsu da kulawarsu da tarbiyyarsu. Gare mu duk 'ya'yansu sun koyar da mu biyayyar Allah da ƙaunar manzon tsira Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da tsoron Allah, sannan da biyayya a gare su. Suna so na, suna ƙaunana, suna gudun damuwata. Na sani ba ni da tamkarsu, don me zan bijire musu a kan abin da ba ni da tabbas a kansa? Aurenka ba tabbas ba ne a gare ni, domin turan gini turan zane. In matarka ce ni, Allah ya riga ya sani. In kuma matar wani ce haka, Allah ya ƙago, sai haƙuri. To me zai sa ka tunzura ni in zaɓi iyayena in saɓa wa Allah? Ina gani a matsayina na 'ya mace mai raunin hankali, ni ya dace in ce zan yi. Kai kuma a matsayinka na namiji mai cikakken hankali ka hana ni. Ka ɗora ni a layi mai kyau, sai ga shi kai da kanka kana neman sanya ni a karkatacciyar hanya mai duhu da kuma cikin duhun daji, hanyar da ba ta ɓullewa sai dai ta kai ni mahalaka mai cike da azabobi iri-iri. Ina maka misali da hanyar duniya kenan, game da wahala da zan sha kafin in je lahira, bisa abin da ka gani na aikata wa iyayena. Kuma ina mai tabbatar maka da cewa in har na bi wannan hanyar na samu lalacewar rayuwa, kai za ka fara gudu na kafin kowa ya guje ni.
na haka ban yi zaton wannan daga gare ka ba. Idan kuma bayan so na ne ya ɗebe ka, to lalle ka yi ƙoƙarin rage wannan zafin son, don na ga alamar yana son kau da kai daga layi mai kyau, ya ɗora ka a mara kyau. Ina neman tsari daga irin wannan so da ba zai amfanar ba, sai dai ya lalata duk miji ya kashe wayar. Ban san me ya raya wa zuciyarsa ba, ya ɗau nasiyar bai ɗauka ba. Oho, sai na goge lambarsa daga wayata kawai, na ajiye wayar da niyyar ba zan ƙara ɗaukar wayarsa ba. Ina bugo ma zan ce ban san shi ba. Ina gama wayar, abba ya kira ni, har gaba na ya faɗi na yi zaton ko ya zo ne da nake da ashirin ne. Domin na ta ƙarƙare ina ta masifa, ashe shigowarsa kenan daga kasuwa ita ko inna. Tun da ta yi sallar la'asar ta ji daɗin iska da ke shigowa ɗaki mai sanyi, kasancewar hadiri da ya ɗan haɗo ya ba ta isasshiyar iska, sai ta saki baki tana bacci. Ita kuwa sancin karatu ana islamiyya, domin ba ta da aiki sai zuwa makaranta. Ni ko tun da abba ya hana ni fita, ya sayi dai awwal yake zuwa har gida yana biya mu. Abba ya ce zai dinga biyansa duk wata. Bulbusawar da ni a gaban abba na ce, gani abba, yace yauwa uwa ta zauna sosai mana. Na zauna a lokacin inda ta tashi ta ce, au ka dawo? Yace na dawo. Ta masa sannu da zuwa, ya amsa kana, ya dube ni yace, uwa ta, ina kasuwa babu abin da nake tunani sai ke. Da halin da na shiga na tunanin zaba miki miji na gari wanda zaki zauna lafiya ki kuma huta babu ruwanki da damuwa. Karab, sai zuciyata ta hango miki yayanki Aliyu dan gidan mamanki nafi. Mai sauraro, bari mu tsaya a nan. Allah kuma ya tabbatar mana da zaman lafiyan da kwanciyar hankali a cikin gidajenmu, tare da karuwan arziki mai albarka. Bari mu dasa aya a nan saboda lokaci ya ɗaga mana hannu. Aliyu Adamu rafin makaranta jami'i mai kula da shirin Aliyu Usman ke ta muku godiyan sauraro. Allah shi ba mu alherinsa, a tare mu gobe da iz.

0: cases they carry.
1: Labarin gaggawa an kaddamar da man girki amana oil kuma kowacin ruwa yake don siyan sa.
2: Mutane sun yi imani cewa mutane da yawa na sayan man kwalba don yin haka dalili ne ga lafiyar iyalansu. Saboda kawai su samu rabi naira 50 a kowace girki.
1: Warai man kwalba ba shi da suna ba a rufe shi ba kuma ana juya shi daga kwanukan rashin tsafta sannan ba a san mutum cikin sa ba.
2: Amma yanzu da amana oil ba sai ka jefa lafiyar iyalinka ba.
1: Zaɓi ingantaccen amana recon vegetable oil plus.
3: Amana oil, same value, honest price, no compromise.
4: To kafin waɗannan sakonni an saurari shirin nan na kunnan kanawa tare da Alti Usman sai kuma goben Allah yarda ta kawo mana ci gaban wannan labari da misalin karfe 9 da rabi na dare. Yanzu bari mu je ga shirin mu na gaba tambaya mabudin ilimi.
5: Mai bincike ya zuwa ga wannan zance neman ka san hujja akwai amsawa.
6: Menene tarihin masarautar Das? Daga wani mataki masarautar ta fara har ta kawo matsayin da take na sarki mai daraja ta daya a yanzu.
5: Turka shi aikin ya fi karfin wasa. Zan tuna maka kyas ka san ta kadarwa.
6: Mai sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan shiri na tambaya mabudin ilimi. Inda muka sami tambaya daga malama Aishatu Adamu. Mai neman sanin tarihin masarautar Das da kuma matakin da masarautar ta fara har ta kawo matsayin da take a yanzu. Shirin tambaya mabudin ilimi na gidan rediyon Bauchi BRC ya mika wannan tambaya ce ga sarkin tarihin Das Ambassada Sadiq Sadiq Yusuf, kuma cikin zantawar mu da shi ya fara ne da bayyana tarihin masarautar.
7: To a takaice, ita masarautar Das ta kasance ɗaya daga cikin sabbin masarautu a jihar Bauchi. Masarauta ce da ta fara cin gashin kanta tun talentale, ma'ana masarauta ce da bata taɓa zama ƙarƙashin wani masarauta ba ko da na kyautar ido ne. Masarauta ce wadda waɗanda suka kafa garin da ake kiranta Das ba su nemi shawarin kowa ba, ba kuma wani ne ya tura su da su je su yaɗa zango a wannan waje da aka sama mata suna ba, ba kuma wani ne ya sa mata suna Das ba. Ita Das an samu suna ne daga wani nau'i na ciyawa da aka samu a ƙarƙashin dutsen dola da aka yaɗa zango a 1841 wanda harshen jarumci ake kira da sunan ciyawan Dasa. Kuma daga wannan kalma na Dasa aka samu suna na Das. Ciyawa ne wani dogo da shi yana da ya kan yi a fure kamar yadda in rake ya yi ya riƙa ya kan yi a kan yi kyauro na baka wadda na kwari wadda ake harbi da shi, wato yana da tsayi yana da ƙarfi kuma ana samun shi ne a waje wadda yake da dausayi ma'ana fadama. To ala hakika masarauta ta samu matakai daban-daban a lokacin da aka yada wannan zango. Wanda suke jagoranci da shugabanci an fara ta ne karkashin shugabanta Mumini wanda ya taso daga garin Mulmu ya zo yada zango. Kana bayan shekara hudu ya saki komawa ya ci gaba da sarauta a fadin Mulmu. A to ka duba a wannan waje da masarautar da su mata masarautar Mulmu uwa daya uba daya ne kuma kabila daya, wato kabilan Jarawa. Bayan shi ya shekara hudu ya koma Mulmu, Kana ya bar kaninsa Mana wanda shi ne na biyu. Kana aka yi mayaki wanda zamaninsa ne aka yi yaƙi-yaƙi. To a wannan lokaci su waɗannan sarakuna suna sarauta ne na Mulmu Das, wato kabilan Jarawa kawai. Kana kuma daga bisani bayan an gama yaƙi-yaƙi a 1914 lokacin da aka yi establishing ɗan native authority, sai aka kasance ƙarƙashin jagorancin dukkuma sarkin Das dukkuma, wadda dukkan sauran ƙabilu aka haɗa su ƙarƙashin wannan sarki wadda shine sarki aka bashi wato third class chief. To masarautar Das bata fara da hakinci ba kamar yadda na yi bayani daga farko. Babu wanda ya bada mutanen da shawari ko ya ba su umarni da su je su yada zango a inda suka yada. Cikin fikiransu ne da basiransu da Allah ya ba su, suka zo suka yada zango domin neman inda za su kare kansu daga yaki-yaki da ake yi. To shi ne kuma a 1914 da aka yi amalgamation na North West and Eastern Protectorate ya zamanto aka establish Native Authority a 1913. Shinde kuma aka hada masa dukkan sauran kabilu daban-daban, amma wanda suke sarauta na farko suna yi ne na kabilan Jarawa kawai. To daga Nkrumah kuma a matsayin sa na sarki mai jin sanda mai daraja ta uku yayi mulki, bayan shi ya shekara 32 dan sa Usman Malika Usmanu na farko kenan yayi mulki na shekara 50 daga 1927 zuwa da 77, inda har ila yau shi ma ɗansa wato sarkin das Alhaji Sa Dr. Bilyamin Othman yayi mulki daga 1977 a watan biyu kenan a matsayin sarki mai daraja ta uku. Daga bisani kuma a 1981 aka ba shi sarki mai daraja ta biyu second class status, kana kuma ya zama sarki mai daraja ta ɗaya wato emir first class emir a 1988 a zamanin gwamnatin soji na Colonel Oladapo Bamiboyi, wadda wannan masarauta ta kasance emirate status kusan a lokaci guda da masarautar Ningi. Wala hakika akwai gwagwarmaya da aka yi, masarauta ba ta zama tana cin gashin kanta musamman a wancan lokaci a baya, muddin ba ta zamanto jaruma ba. Al'ummanmu sun kasance jarumai domin an yi yaƙe-yaƙe, kuma yaƙe-yaƙen nan da aka yi an yi ta ne a lokacin sarkin Bauchi Yakubu. Daga bisani bayan gushewansa ɗansa ya gaje shi ya gaji yaƙin, an fara daga 1980 da 60 zuwa da 70, kusan shekara 10, shekara 9 da waɗansu watanni ake wannan yaƙi. Shi kuma har ila yau an yi wannan yaƙi ne da sarkin das na uku, sarkin das mayaƙi. To wannan yaƙi da aka yi masarautar da su samu yaƙi nasara a 1900 din kusan da 70 shi ne gwagwarmaya mafi girma da aka yi na wajen samun independent emirate. Kuma daga bisani an zauna wannan shi ma samun haɗin kan al'umma da aka yi ba an yi yaƙi-yaƙi ba ne, domin masarautar da akwai kabilu irin akwai Falci, akwai Dot, akwai Baraza, akwai Wandi, akwai Lukshi, akwai Urwa, inda duka yarurrukan su daban-daban. Amma a masarautar wadda suka fi yawa su ne al'ummar Jarawa, kuma su suke mulki a masarautar da su. To shi ma wannan yana daga cikin gwagwarmaya da aka yi na samun fahimtar juna, aka zauna tare tun daga wancan lokaci, kuma ana zaune lafiya ƙarƙashin wannan masarauta, kuma duk da kabila daban-daban amma muna nan uwa ɗaya. Kamar yadda nake zayyano suna yin kabilu, ba mamaki mai sauraro kuma wadda ya san da zai ce ban kira sunan Bankalawa ba. To Bankalawa su ma Jarawa ne, amma wato ana kiran su da suna Bakal ko kuma Bankal. Wannan duka suna a cikin zuriyar Jarawa suke, general name ɗinsu shi ne Jihar. A ƙarƙashin Jihar muna da Jihar Gwak, muna da Jihar Bakal, muna da Jihar Duguri, muna da Jihar Kantana, muna da Jihar Mamma, muna da Jihar Kullum, muna da Jihar Mbat. Wato jihar ɗin suna nan nau'i daban-daban, amma dukkan sunansu kuma duka kuma harshe ɗaya ne, sai dai ɗan bambanci kaɗan kamar yadda muke da shi a Hausa ko a Fulani da aka samu wani na wancan, amma kuma dukkan sunansu Fulani ko kuma dukkan sunansu Hausa.
0: Wasu sarakuna ne suka yi sarauta a masarautar tun daga kafuwarta har zuwa yanzu?
7: To sunan sarakuna kuma da suka yi mulki a ƙasar da sun haɗa da shi Momini, Mana, Mayaƙi, Jabri,

0: da fatar ana jin dadin kasancewa tare da shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da nishadantarwa a daidai wannan lokaci cikin zangonmu da dare mahutar bawa. Da fatar kuma kana hutawa tare da mu yayin da ka dawo daga surkulla na neman abin da za a ci. Da fatar za a huce gajiya tare da tashar al'umma biyar C2FM. Aliko Ibrahim Gurama ya gama kintsa daidai lokacin da abubuwan muke cewa karfe 10 dan ya jagoranci shirin nan na ikon Allah.
1: Mu tare da wannan tasha ta BRC a daidai wannan lokaci da sallama muke mana barka da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na ikon Allah. A shirin da ya gabata muna kan bayanai ne akan tsutsotsi kala-kala waɗanda suke cikin ƙasa da waɗanda suke bayan ƙasa. Kuma mun tsaya ne akan tana wanda muka ce abokiya ce ta ɗan adam, domin ita ba ta cutar da kowa, amma dai kuma ita ba ta da kunnuwa, ba ta da idanu, amma sai lallai tana ci ne da jikinta idan aka motsa ƙasar da take ciki, domin da ta ji haka ta fi ƙoƙarin gudu. Kuma tana tana iya ganewa ko wuri da duhu ko da haske, domin kullum sai ka ganta tana gudun haske. Tana ba ta da namiji, ba ta da namace, kowanne namiji ne kuma mace ce. Saboda haka in sun yi aure za su yi ƙwai, sai duka su biyu su yi ciki, wannan yi wannan, wannan yi wannan. To a yau za mu koma ga tsutsotsi masu cutar ɗan adam, musamman masu shiga jikin ɗan adam su cutar da shi, wato tsutsotsin ciki. Mun gaya muku tana a tsutsa yake ƙyanƙyashe ta, ta girma tsutsa, ta mutu tsutsa, ba ta zama wani ƙwaro daga baya kamar yawancin tsutsotsi. Mun ce ita tana a ƙasa take, tana samun abincinta daga ƙarƙashin ƙasa, ba ta cutar kowa, har mun sa ta cikin manyan mataimakanmu. Amma a cikin ƴan'uwanta tsutsotsi akwai waɗanda suka ɗauki muguwar al'ada ta cuta, maimakon su je su nemi abincinsu na kansu sai suka manne waɗansu halittu. Ta haka sai ita halittar nan ta je ta wahala ta samu abinci, tsutsotsin nan kuma na cikin cikinta su samu afala, kamar dai yadda ƴan lalaka suke ga ƴan wadan. Amma tsutsotsin nan ba iyakar ɓarna su kenan ba, da sun tsaya misali a kan satar abinci ne kawai da abin yayi sauki. Suna kawo mai gidansu cuta mai yawa har wata rana su kashe shi, amma dai yadda ƴan lalaka ke rarrake mai albashi su sa shi cin bashi har ya kai ga cin kuɗi, daga nan sai fito da ɗauri. Kaga ashe sun sa shi, shi ma sun kashe shi kenan. Galibin tsutsotsin nan ba cikin gida ɗaya suke ba wurin zama, har ma su mutu. In sun zauna ga wannan halitta rabin ransu, sai kuma su koma ga wata su kare a can. Za ka ji labarin waɗansu a cikinsu. Na farko macijin ciki. Macijin ciki dangin su ɗaya da tana, sai dai shi mugun ƙani ne. A cikin cikin mutum yake zama, yana jira mai gida ya ci abinci, abincin na shiga cikin ciki shi ma sai ya ci. A ciki kuma macen take yin koyinta, wato har ma ta ƙyanƙyashe. Amma kafin ta ƙyanƙyashe sai ta fita waje ta cikin bayan gida ta shiga ruwa. A nan wani zai so ya sha ruwan game da ƙwayayen, shi kenan sun samu sabon gida sai su ƙyanƙyashe a cikin cikinsa. Na biyu shi ne macijin ciki. Ba ta ruwa kadai ake samunsa ba, har akan sami macijin a cikin kayan miya ko waɗansu irin abinci mutum ya haɗe shi bai sani ba. Akwai kuma ambuwa. Abinda ake kira ambuwa wata tsutsa ce ƙarama, sukan taru da yawa su zama cikin hanjin mutum wanda ya zama su. To haka nan za su yi ta zama har zuwa wani lokaci. Sai kuma tsila. Wannan tsutsa kamar sawayen fari take, mara faɗin ƙwarya, amma jikinta rarrabe yake. Wata tana da tsawo da gaske, tana da wani irin kai take da shi wanda take nannewa a cikin cikin mutum. Kowane rabe na jikinta kamar ciki yake daban, takan yi ƙwai a cikinsa. Idan ƙwayayen suka isa ƙin ƙasa, sai kowane ciki ya tsinke ya rika fita cikin najasa, sai muke cewa tsila. In wata dabba ta ci ƙwan, sai su koma cikin cikinta su ƙyanƙyashe a can. Daga nan sai ƴaƴan tsutsotsin su shiga cikin tsokar dabba ko hantarta. idan muka ci naman dabban nan sai tsotsotsin kuma su koma cikin mu su girma a can. Wannan shi yasa duba gani ke yawan ziyartar mahauta don su tabbata ba irin tsotsotsin nan a cikin nama. Kuma har a cikin manyan birane an yi doka, in mutum ya yanka dabba ya kawo ta mahauta to tilas sai duba gari ya duba. Ba a yarda mutum ya yanka dabba a gidansa ya yi ta sayarwa, amma dai ko ta kaka wajibi ne a dafa nama sosai kafin a ci don a kashe dukkan abin da zai iya cutarwa. In kana cin naman alade sai ka sani jikinsa ya fi na kowace dabba ajiye irin wannan cuta. Akwai farar tsutsa, wannan ya tsutsa ce gajiyar ruwa da kugiya a bakinta, da wannan kugiya take makalewa ga hanji, jini shi ne abin shanta. In suka yi yawa sai su shanye jinin mutum har wani lokaci ya kai ga mutuwa. In farar tsutsa ta yi kwai sai su fito a cikin bayan gida su kyankyashe a waje, daga nan sai su shiga tabo ko gurɓataccen ruwa. In ka zo ka sha ruwan nan sai su koma cikin cikinka, kuma ka taɓa taɓon nan da hannunka ka ci abinci da shi baka wanke ba sai su shiga. Ko tafiya ma ka yi a cikin tabon kana iya ɗaukar su da ƙafa su bu da fata su shiga jini har su kai ga hanji. Saboda haka babban maganinsu tsaftace wuri, kada a bar najasa a waje balle su sami wurin zama a cikin ƙasa. Kuma wadda ke da takalmi a ƙafa ko ya taka su ba za su iya hudawa su shiga ƙafarsa ba. Akwai wani mai babbar illa wato kurkunu. Kurkunu gida biyu gare shi, kowanne kuwa sai ya zauna a cikin su kafin ya mutu. Gida guda jikin mutum guda, kuma wani ɗan ƙwaro ne mai cikin ruwa. Kowa ya sani kurkunu yana fitowa mutum ko a hannu ko a ƙafa, amma baya fitowa sai bayan ya yi ciki tukunna a jikin mutum sai ya fara yin ankara sai miki kano ƴaƴan kurkunu za su rika fitowa suna neman ruwa. Daman shi yasa yake fitowa a ƙafa ko a hannu, kasan su suka fi kusa da ruwa. In sun shiga ruwa sai su nemi ƙwarin nan da muka ce su shiga cikin cikinsu, a nan za su ta rikida. Ƙwarin nan yan ƙanana ne ƙwarai har kana iya shan su a cikin ruwa baka sani ba. In ka sha ɗan ƙwarin nan a ruwa sai ya shiga cikin cikinka ya mutu, ɗan kurkunu ya fito ya yi ta girma har ya kan yi kamar shekara guda a cikin cikinka, sannan ya yi hankara ya fito. In ka kamu da kurkunu har ya leko kada ka ja shi da ƙarfi domin ya sunke sabon ciwo ya zo. Bayan kun yi su fito waje sai su watsu cikin naman jikinka wajen miki, abin da ya fi sai ka rika sa mikin a ruwa kurkunu ya rika zubar da ƴaƴansa, dama abin da yake so kenan. In kana yin haka kamar bayan mako biyu ko uku sai ka ga ka zare shi da sauƙi, amma dai banda sa ƙarfi. Amma in kana da hankali bai kamata ka yi kurkunu ba domin rigakafinsa ba shi da wuya. Iyaka dai a kula da ruwan sha, ko dai a sha na famfo in akwai. In ba na famfo ruwa ko daga ina aka ɗebo shi a tafasa shi dai tukuna, sa'annan a ajiye shi ya huce a sha. In wannan bai samu ba a tace shi da wani kyalle, duk wanda waɗannan dabarun rigakafin aka lissafa na kurkuru ne sai a kiyaye. In kai dare daga cikinsu ka tsira. Abu na gaba shi ne tsagiya, wanda ciwo ne wanda tsutsa ke kawo ta. Ganinta kamar kurkunu yake rabi a cikin jikin mutum rabi a cikin wata halitta ta ruwa. Sada take cikin cikin mutum takan yi kwai, kwai yana da wani sini a gindi, shi sinin nan ne ke kafewa cikin mafitsara ya rika sa mutum yana fitsari da jini. ciwon tsagiya kenan. In an jima kadan sai kun ya fito daga cikin jikin mutum. In ya sa sai cikin ruwa a can zai kingashe. Wato ya tsota ta fito mai ɗan tsotsotsi ba kamar nu'uwar ba. Wato wata tsota ta fito mai ɗan ciwoyi ba kamar nu'uwar ba. Ta yi ta yawo cikin ruwa. Me take nema? Barka ji abin mamaki. Akwai wani irin kore wanda take nema ido rufe, dole ko ta same shi, don in ba ta same shi da wuri ba sai ta mutu. In ta samu sai ta huda ta shiga cikinsa, ta sake siffa, ta yi ta girma har ta haihu ta mutu. ‘Ya’yanta sun kuwa daban ne, ba su kama da uwar, sun su fito daga cikin kore, su dakata a ruwa suna jira su samu damar shiga jikin mutum. In ka shiga ruwan ko ka tashi sai su koma cikin jikinka su yi ta bi har su koma gidansu magado, wato ciki kenan. Sai kuma su haihu a sake juyowa, ka ga yadda ake wannan da'ira. Maganin tsagiya kamar masu kurkuru ne, kada ka sha ruwa sai an dafa in ba na famfo ba ne. Kada kuma ka yi wanka a kududdufi ko dai ruwa mara gudu, domin a irin nan ne aka fi samun koɗin nan wanda tsagiya ke shiga. Mai sauraro, kasancewa abokin tafiyar namu lokaci ya yi halin nasa, ya zama wajibi mu jalanta mu shirin a daidai wannan gabar. Da fatan da kasance da mu wani mako domin jin ci gaban shirin. Kafin wannan lokacin a madadin wanda ya haɗa mana sauti a na'ura, Muhammad Haruna, Li Aliko Ibrahim Gurama, nake cewa ikon Allah sai kallo.
0: Tabbas ikon Allah sai kallo. To a gaida Aliko Ibrahim Gurama da ya gabatar mana da wannan shiri na ikon Allah. Da fatar an ji daɗin kasancewa tare da shi. In ko haka ne a tare mu ranar Alhamis da misalin ƙarfe 12 da kwata na rana, domin jin maimaicin shirin na ikon Allah sai kallo. To da misalin ƙarfe 10:30 muke sa ran gabatar ma da shirin ƙwariyar, wato shekara kwana amin afuwan shirin ƙwarai ƙira ne yake raina saboda labarin da ke ciki. To ina fatar kai ma za ka kasance da mu don sauraron shirin ƙwarai ƙira. Amma ƙarfe 10:30 shirin shekara kwana zai zo wa mai sauraro tare da Aminu Mai Kobi. Kafin wannan lokaci zan so mai sauraro ka gyara zama, waɗan karkaɗe kunnuwa don ta yi juna nishaɗi. Sai dai kafin lokacin da za mu ta yi juna nishaɗi, bari ni gaisuwa ta musamman ga Alhaji Ya'u Magaji Wallameji wadda yake tare da mu ba da rewa rana, muna godiya. Sannan gaisuwa ta musamman ga mai sauraron mu a kowane lokaci, Yarima Ofisa Jami'in Prison Service, da fatar kana tare da BRC2FM a wannan dare na talata. Gaisuwa ta musamman ga Abdu Nabibi Baya Angoba, to ya amarya Allah kawo ƙazantar ɗaki. Muna gaisuwa ta musamman ga mai sauraron mu a kowane lokaci, dan malikin gwangwangwan, to ya kake yaya daren? Na fatar kana cikin farin ciki da annishuwa. A jinjina ta musamman ga masu sauraron mu a Bishi, masu sauraron mu a Yalwan Kaga Dama, masu sauraron mu a Badarumu, masu sauraron mu da ke tare da mu a kowane lokaci a Bagali. Muna gaisuwa ta musamman ga dukkanin masu sauraron mu da ke yankin karamar hukumar Ganjuwa, waɗanda yankuna daban-daban muna ganin saƙonninku. Mun gode sosai. A ci gaba da kasancewa tare da mu kafin nan da misalin ƙarfe 10:30 lokacin da shirin shekara kwana zai zo mai saurari.

barka dai ji Sani Liyaliya da wakar sa ta sharra din uwar gida idan ba ta so a yi mata kishiya to ta rinka tallafawa mai gida azancin da Sani Liyaliya yake kenan wa magidanta musamman mai gida yana tare da kai kenan uwar gida yanzu ta fi ka samun kuɗi fa ka san mata da chap-chap sayar da wancan wannan jawa yar wannan sana'a ba sa raina jari ko ya yake saboda haka su ba sa broke ba sa zama ba kuɗi ba ka rasa su yan kuɗi ka san an ce duk keke na fef ɗin da ke cikin gari fa nasu ne ba da yawa ma a caɓan ma duk nasu ne mata iyayen ma a rika taimakawa magidanta da Allah ɗan abin da ya sawwaka a tallafa musu a kai kuma kalan ka ji matarka tana samun kuɗin shiga ka kwanta ka yi ta barci ba zai yi wa amma dai uwar gida a rika taimakawa ki ringa tausaya mai gida abubuwan suna da yawa fa to Sani Liyaliya amma naka tsauri fa abin yayi tsauri namu miya in yanke ta ba mun haba kai kuwa ai ko kai ne ma baka ce fa namu miya kullum Muna gaisuwa ta musamman ga ɗan bamba sauranmu Idris Bosco manajan gidan ruwa da ke Firar Locos angon maman Nana baban Muhammadu ya aka yi ne to da fatan za ka ci gaba da kasancewa tare da mita 97.6

Me gida yana neman fada rutu ta hanya shi boss ya yi boss ya yi niyan sakan biyu a cikin mata hudun nan kasuba ya ga mai gida yana fada fa uwar gida ku ba kwa ganewa ne gari ne zafi fa an bugo shi ne sannan an bugo shi ta mai yara ina zai sa kansa sai ko yana ta so kana fada ko ta ina ma a yi dawo dan ya ce ki je gida ki huta ki ko ba ki ganewa sai ki kunga a ni tun da gidan da yake kwamace nasibar mai gida dan zai fi miki sauki to ina fatan uwar gida a duk inda kuke da mai gida ana yin hutun dare na hutar bawa tare da BRC2 FM akan mita 94.5

0: to muna fatar ana da jin dadin kasancewa tare da mu kuma daidai wannan lokaci Aminu ne kobi ya kintsa domin agogon yana cewa karfe 10 da rabi zai gabatar da shirin na shekara kwana wannan ba ku tare da mai kobi
1: shekara kwana jama'a masu raren gidan rediyon Bauchi assalamu alaikum barkamu da haka kuma sanmu da saduwa a cikin wannan shiri na shekara kwana na wannan mako to ubangiji Allah madaukakin sarki ya sake ikon nasa inda muka sake saduwa da wani bawan Allah wanda Allah ya ba shi shekaru daidai gurgudu duk da yawan shekarun da Allah ya ba shi Allah da ikon sa duk wani karamin ciwo ko kuma wani babban ciwo mai daga hankali dai Allah ya kare shi da shi wani abin farin ciki ga shekaru ga gwagwarmaya da yi wahala irin na da musamman ma aiki irin na koyarwa to har zuwa yau ko gilashi babu da yake sawa na rubutu ko kuma na kallo saboda bai wanda Allah ya masa Allah ba shi lafiya daidai gurgudu kuma ga tafiya da kafa ga sada zumunta ga kuma gudanar da addini wanda ya zama wajibi akan musulmi to wannan bawan Allah shi dai baya da wani abu banda kokarin gudanar da al'amura irin musulunci kuma malamin boko ne malamin arabiya ne manomi ne attajiri ne daidai gwargwado da kuma rayuwa irin yau da kullum a kamar yadda kuka sani ne wannan shiri na shekara kwana yana gabatar da waɗanda aka dama da su shekaru da dama wato alal misali wani suka yi juyi uku ko kuma uku to duk dai za mu jirga inda wannan bawan Allah yake to baba ko menene sunanka
2: ha sunana Ibrahim Aliyu Dogori
1: sarki
2: to sunana kenan
1: to malam Ibrahim
2: Aliyu Dogori
1: wato kai mutumin Dogori ne
2: ne mutumin Dogori ne
1: sarki
2: ne mutumin Dogori ne
1: to
2: shakka
1: ya girma
2: girma alhamdulillah
1: ya
2: girma
1: alhamdulillah ya
2: alhamdulillah
1: ba
2: shakka
1: to ya yawan shekaru kan baba
2: to shekaru kan an taba ka san kamar lokacin mu babu record da magana ka horar kaza kaza sai dai ai hasashe
1: kimanta
2: yawa amma ba shakka yanzu ina kamar da shekara wajen 85 ko 86
1: la shakka lalle Allah mu ya nuna fa to alhamdulillah
2: yawa
1: alhamdulillah to ya girma
2: girma ka alhamdulillah
1: ya hakurin zama da jama'a
2: wai malam sai hakuri
1: Allah sarki
2: jama'a wala sai hakuri
1: gaskiya ne
2: wato in muka duba da lokacin girman mu da yanzu sai dai hakuri
1: Allah sarki
2: ba sai dai hakuri
1: wannan gaskiya ne to alhamdulillah to wannan hira da muke gudanarwa kusan kowane mako yau Allah ya kaddara kuma hira muke zamu yi da kai ne to a yadda muke farawa shin ko zaka iya tunawa tarihin baba tarihin rayuwarka baba wato tun daga lokacin da ka data da kadan shekara 7 yawa lokacin da Allah ya sa ka shiga makarantar allo har zuwa yadda aka yi rayuwa ta zo ga ita ta yanzu
2: to kuma da aka saba da macan yaro kan aka saka makarantar arabic
1: Allah sarki
2: magana allo
1: yawa yawa
2: yawa
1: da magana hausa billahi
2: magana allo
1: insha Allah
2: yawa to na taba wannan a dogori
1: to
2: sai kuma primary school a cikin garin Dogori muka yi
1: primary makarantar primary ta Dogori ta jima
2: ta jima ta jima ko da yake lokacin makarantar ana zaure ne fa lokacin
1: Allah zaure
2: zaure ba wai gine ne na suminti ko na gine ne zaure dai
1: zaure kamar
2: zaure
1: dai kawai ko
2: aje dai ne
1: Allah sarki
2: an ke bi yara a san ki shekara hudu ka ba ka gine ba wasu yara
1: sai an ta ki shekara hudu
2: dole
1: haka za ku zama shekara hudu
2: kaza a duguri za su ɗauki yara, a gaji za a ɗauki yara, a kunjumbar za a ɗauki yara, a menema ji za a ɗauki yara.
3: Kuma da su zo duguri ne?
2: Duguri da aje ba duguri.
3: A kai duguri tsohon gari ne?
2: A tsohon gari ne. A tsohon gari. Tsohon gari. Tsohon gari sosai.
3: To a nan kuka aka zo aji ɗaya dai kawai?
2: Eh, aji za ku ta yi shekara hudu.
3: Allah ku
2: ashe hudu da
3: ji. Shekara da ku ta yi ku ta yi aji.
2: Eh, yawwa eh, kaba za ki
3: yi hudu. To daga nan ya aka yi kenan ba?
2: Daga nan muka ɗauki jarabawa duka muka faɗi.
3: To Allah sarki duka kuwa aji.
2: Duka muka faɗi.
3: A'udhu billahi.
2: To sai aka zaɓe ni Ibrahim Aliyu Guge da wani Isa.
3: To
2: Isa sabon gari.
3: To
2: akwai mari gari amma ya rufu. Isa sabon gari.
3: Allah sarki baba.
2: Sai aka kawo mu Bauchi nan.
3: To
2: muka sake maimaita aji hudu a nan Bauchi ko Ibama School.
3: To
2: a lokacin muka sake maimaita aji hudu.
3: Yawwa wato dama aji ɗaya zuwa biyu uku hudu ne?
2: Dama haka ne a gidan da
3: ko wajen gidan Allah ya samu mai garan
2: haka yi
3: wajen gidan da shi malamai ba rudu ku Allah
2: to barka to ni ma
3: Allah ya fata
2: mu a gidan malamin wannan
3: to
2: aka zo da mu daga Duguje a gidan sai malamin Bakari duku
3: ka ga na kuna su shehu kuma gidan
2: ku ko wani
3: ba ya Allah sun ji dadi
2: wannan wannan
3: gidan sun ji dadi da ba Bauchi Allah akbar kuma ina ganin su ku ne kawai rubun su ba
2: kaso ku ne
3: da aji alki da
2: yawa da
3: shehu Bakari Allah
2: ba shakka ba shakka
3: ita aji alki ne take da rayuwa
2: ita ce ga
3: gina shi ke ta
2: ba ai dole
3: yanzu ko Bauchi ba za ta iya zuwa ba Allah sai ki haka ne gina sakin ba
2: haka ne
3: kwarai kwarai ba Allah ya kokari shi ma ba ka ga ka ga iri rokon da yi ne fara aka bashi rikon hakinci
2: akwai
3: da toro da tabalewa
2: ba shakka
3: ba lokacin Allah da ne lafiya an zo da ne ba ki Bauchi da mujumba
2: ba shakka
3: ya ubangiji Allah ga hatta musu
2: amin amin wallahi
3: ina jin ka baba
2: to daga wurin shike sai aka ce za a bude Sina Basco da Daruru
3: to
2: a lokacin to sai ina ɗaya cikin wanda aka zaɓa wanda za a tura su Daru sabon makarantar Sina da za a buɗe to a lokacin da ni ina ciki da akwai Umar Alƙaleri
3: to Allah
2: mai Bardo wanda aka bashi mai Bardo yawwa
3: sarki
2: to muna cikin wanda aka zaɓe mu da ƙarshe aka tura mu Daru
3: haka fa
2: Sina Farmers School sabon mu buga buɗe muna farko
3: na gode
2: Sina Farmers School na Daru muna farko
3: mutumin Duguri ka taso daga Duguri ka zo Bauchi ka wuce
2: kuma Daru
3: na jin ka baba
2: to muka gama shekara uku
3: haka
2: to daga wurin sai na ci jarabawa
3: na gode
2: sai aka kawo ni TTC Bauchi
3: to
2: TTC Bauchi
3: a yalwa ke na
2: yalwa
3: na gode
2: to lokacin ko da ni din da mun alƙari
3: Allah ya yadda
2: aka kawo nan TTC Bauchi
3: na gode
2: to nan ne sai aka zaɓe aka ce to mu za mu yi shekara biyar
3: to
2: don kafin mu zo aka yi shekara uku ne
3: to
2: a fitar da gafi
3: haka ne
2: a ji a yi ɗan koyarwa a dawo na ƙarasa to amma mu da muka shiga a 1961 kenan
3: na gode baba
2: to lokacin mu ne aka ce za mu yi shekara biyar
3: daga kanku
2: ya a kanmu
3: na gode
2: za ka mu ne muka fara fita
3: da
2: karatu 1965
3: to wai lokacin ma mishi yanki ko haka baba da mulki baba
2: yawa
3: to 1965 kuka gama yalwa
2: muka gama yalwa
3: na gode baba
2: to kaga ne ba dama kan Duguje
3: to eh
2: to zaune ne lokacin zaune ne
3: a lokacin ma ba gina
2: ba gina ba gina ba
3: to
2: ba gina ba
3: wai wallahi
2: a dalilin kenan sai aka sa na shiga koyarwa a Kogi
3: to
2: Kogi Farmers School
3: eh to a wani shekara kenan
2: na cin 1966
3: Allah
2: 66
3: ka shekara kamar nawa Kogi
2: na koyarwa
3: eh
2: to ai ina ana cin koyarwan
3: to
2: 66 sai aka kace sojojin
3: haka
2: aka kace tabana tabana yawa
3: sai wani na radi
2: ana neman soja sai nan watsar da cikin din rashin soja an kace
3: wani wani
2: an kace sojojin aka kace tabana yawa ana neman soja kuka to me zamu yi sai muka shiga soja
3: to sai kamar ni kawai
2: ka soja wannan sai muka shiga soja
3: wannan na ko ta lalle
2: to ko kai ko da lokacin kamar kishi ne wannan ba magan kudi bane yayi
3: gaskiya ne ba
2: ba magan kudi bane to ai a lokacin abokin da manyan mu ne manyan malamai masu ba ko hoko ka kuma hoko a lokacin amma wannan na wannan
3: kuna manyan malamai matasa
2: matasa
3: da kaji kuna ji
2: ayo ayo kawai sai ga gatumana
3: to gatumanka a Kaduna
2: a Kaduna ta go
3: Allah sarki
2: don ruwan da shiga boti ba wanda ya sani
3: ne
2: kawai da shiga gida
3: Allahu akbar
2: sai ta ce ba zai yi ba kawai
3: Allahu akbar Kaduna
2: wai abubuwa da ya gashi nan gashi ta ce ba zai yi ba
3: ba za ka yi soja
2: ba magana soja ba mun yi sani ba
3: gari ya ta gane har wurin da kake
2: a sanya mana an san an shiga soja
3: to
2: kuma an ta kuma a Kaduna ne fort battalion na Kaduna ne kuma ai akwai yan uwa a
3: Kaduna
2: akwai lokacin bako wani da cire ne yawa bako bayan lokacin a Kaduna ne suna manyan dattijan Kaduna ne to a nan gidan an san gidan rukuni ne wuri ai gidan rukuni ne kuma duk ya ne ke
3: maduguri ne maduguri ne a dai dugura wanda suna da yawa
2: a dai
3: dugura
2: wanda to shi ke ganin to ta ce dai dole ne ba sojan
3: Allah sarki da ya yi
2: ba ni ga uwa ta abin da zai yi za mu sai muka dawo
3: tare da ita
2: za mu ka tare muka dawo
3: sojojin suka farka
2: zan bar daruwa zan koma ta babaliya
3: ai
2: mutar fa ta babaliya lokacin mun riga ajiya ya haƙi mu nan
3: kawai ba babu hanyar mota fa sai da kika ta
2: eh a ko hanya
3: to ko kuma nan
2: rani
3: yawa to akwai kogunan nan
2: akwai
3: wasu ne na riga na sani mu ko kuma nan tabiya in ko je kawo
2: ba ba ba ta ba ta
3: dole da jirgin kasa
2: zuwa in ana shi ne ko je
3: kawo ba ba
2: kuma dole hanya je amma mota aka bani ya ji dan karkace na da madana
3: lokacin ne kitika ne
2: yawa
3: Wala
2: in ita boci, bocin su daga ta ba, don kai ma'aikaci ne
3: gaskiya
2: wallahi haka ne
3: wannan gaskiya ne
2: madiga yi
3: kike
2: to amma ka ce zaka babu ne gaba da to babu zama sai in ci Allah baka sa'a
3: Allah sai
2: kin muka sana wa dagiya to sai ta muka nuna biya
3: to
2: da
3: ba kuma ka san Kaduna
2: da
3: ne wannan duru
2: da
3: kai da
2: ya mu buru
3: ba
2: to anan ta yi company
3: to ai kana zuwa kani mai aiki ne ko kuma dama kafin nan
2: a ai da wani na yi kuma san rike kowa ina karatu a Ford abuna a Ingila abuna Ford din abuna to abuna ta
3: telegram
2: ta sai ai ko mun da
3: chaka duwe
2: yana
3: kan ka
2: to amma sai ai ko mun ta kardo ina yi ana yi jarabawa ciki na kishi da sai zabar da sai na shiga
3: daki na open university na
2: ma da yawa a kasar da suka yi gole suna alkawari da jarabawa kai makin fi makin baka rizal bayan shekara biyu an ka ci shi ke sai su baka daga da kaci to suka manta da na ci
3: turawa ka san wannan ba kariya ciki ne ba ba irin nan ne
2: da ba su ba wannan ba ba ba son kuma
3: eh wallahi kwa
2: abin su kuma abin da buka ne
3: wallahi kwa
2: abin da kaza to ba zai yi haka ne
3: ya Allah sarki to ba ina jin ka
2: to shi kenan mun ka san rajiya
3: to
2: sai rawo zariya
3: to a daga Kaduna kuma suka dawo zariya a kamfanin ke
2: eh kamfanin
3: to insha Allah
2: to ina a zariya ina aiki Philip Morris
3: to
2: kamfanin Philip Morris
3: to a sai ka shafi gari kenan
2: na to
3: kuma ina cikin na Philip Morris
2: to
3: dole ne ba mu shafi ne Allah sarki ba
2: wallahi to na aiki a wurin da to daga ba ma na wakar da
3: to rayuwar ke nan gaskiya ne kuma kana cikin kuduciyar ka da karfin ka kullu kana ga dara da ilimin da Allah ba wannan gaskiya ne baba
2: ba
3: tsara
2: aiki dai gashi haka ana da karshe dai
3: to
2: nene aiki ma a gidan rediyo rabauci
3: to
2: lokacin ana mai lugudi
3: to to to
2: lokacin ana mai lugudi
3: eh ana mai lugudi gidan rediyo tana na
2: lugudi to sai kuma daga basan ta kai ni ka dan da abiya bo tuko
3: Allah sarki
2: eh da kaje da sai rawa bi na butu wale
3: haka ne
2: da rawa bi na butu
3: to
2: rayuwar ke na abin to da zo butu ne ta mun din da rayuwa sai da kama ki akan gwamnati
3: to
2: a cooperative
3: to
2: a tare da ki
3: kware da ki
2: saka rubuta a cooperative
3: kware da ki
2: to na dan kwani biyu na dan samu shekaru a cooperative na boce
3: gaskiya ne
2: yawa to abin da na dade a cooperative yawa to da
3: kwani ne mai dubu da
2: yawa
3: eh wani CLC ko
2: shi ke nan
3: ke nan kwa
2: insha Allah
3: yaji
2: to na ji ba na aika cooperative har aka mai da mago gombe lokacin ya taba aiki mago ba amma dan na cooperative
3: ne kware da ki
2: yawa yawa
3: su ba hando duka
2: daga nan ne kuma aka dawo da ni kuma botu ba na taba botun aka yi da Gombe da Gombe kuma sai aka sake dawo da ni botu
3: na gode
2: yawa to haka ne muka ta rayuwa dai
3: Allah sarki
2: haka muka ta rayuwa dai
3: haka ne
2: to da ƙarshe dai aikin kwamfutar ce kowa ya kai
3: gaskiya
2: ya ka ce to ya kamata
3: ya zuwa
2: yawa sai na tsaya sauka
3: Allah sirri
2: yawa
3: eh to daga nan kuma babu aiki
2: a ba wani aiki da ba to ba aiki mai zan yi mai ba wani abu ta san lokacin da rayuwa ba irin da yanzu bane ko me ya taba cikin sauki
3: gaskiya ba
2: ba fitina ba tsadan kayu dan kudi ga kadan kana baka ba roko ba wannan kuma a cikin karfe wato kullum akwai albarka saboda kaya akwai sauki
3: gaskiya fa
2: kaga ba wani wahala da yanzu baka aiki a dan kudi kan haka ne ka kwance
3: gaskiya ne baba
2: yanzu wannan gidan gida ma har da irin wannan kudi abin haka ne
3: to amma wannan irin da makaman nan ne ko
2: amma ko da kudi na aiki da ba
3: eh a dafa
2: ya ga mu wannan
3: dama nasu baka
2: ma
3: fili ne nasu baka ko kuzo ne
2: nawa
3: amma fili suke baro
2: bai fili suke baro
3: kuma Allah ya kike ka kai ka
2: gina abin ka gani to ina wani kaje babu shi ko alama sa alama
3: sa
2: to haka haka muka gaba da hankali a kwance ba wani fitina ba kullu wallahi malam
3: ai rabu da duniya lafiya ma babban arziki ne jama'a lafiya babban arziki
2: ai muka yi sai gode Allah ah wallahi sai gode Allah
3: ne gode Allah
2: wallahi
3: naka
2: wallahi
3: sai gode Allah ka mu shekaru ka a sai gode
2: ba wani fitina ba komai
3: wallahi
2: Allah ba na wani irin ciwo haka na ba a ga wani tsoro ke ramu na sai sai jiba
3: Allahu akbar ba wuce Allahu akbar na ji kai zuwa masallaci kana ce kai ba magi bane ko kuma inda mai shine abincin yara yanzu da na wasu mato inda mai abinci ne wannan jaliya to ka gani
2: to wannan abubuwa da ya gashi ne amma gaskiya Allah ta gwada don komai da muka ci na abinci an yi littarwa ne muka ba wanda aka haɗa shi da wani abu takin zamani ba
3: ni na ga wani manomi har yanzu a jikin gidansa shi abincin da ke ci a gidansa ba dama sa musu takin zamani shi ne dabbobin gidansa
2: Allah ya ce ba a so sai ya ce ba a so
3: kaga tun daga ajin kuhudu sai Allah ya fito da kai daga Duguri
2: daga ne haka
3: to lokacin shiga Duguri yaya batun hanya ka zuwa Duguri
2: hanyar mota hanyar mota sai da kaka da rani sai da rani amma jami'a ba hanya ba hanya
3: na ga wanda da muka tafi rangadi da mafinmu sai na ga tafi dan Duguri ya aiko babansa sarkin Duguri Muhammadu motoci guda biyu sai ce mahaifin mu a taya shi zaben gwada farko tina da kuma wata to ka ga wani abin farin ciki ne wannan kuma a lokacin mun tafi a kita kan ke tafiya saboda babu hanya
2: ba hanya babu hanya ba haba hanya da sai fa da rani ne
3: to
2: kiran wannan kausi daga kamar daga yau a jin gaya da har dubu ne
3: eh wannan ba jin gaya ba ba ki ne
2: sai da rani amma da rani ka yi babu babu hanya babu ko babu a babu
3: to eh mutum fitowa ina ka zo makaranta baba
2: da kawa
3: Duguri zuwa bakin yadda kai kun kwana biyu ko kwana ɗaya?
2: Kwana ɗaya.
3: Allah.
2: Kwana ɗaya. A wata
3: kwana. Ka zubi ka banga ja sai an kama ka.
2: Kwana ɗaya ne.
3: To. To ga wurin ku kuma da mugayen namun daji.
2: Ito. To. Amma mu ba ka tuni wannan ba.
3: Ba mu tunanin.
2: Mu lokacin. Eh. Ba zai ma lokacin a ce maka kaga an kun zo ai hukuma ne ta ake ku.
3: Eh.
2: Ba ka tsoro. Wallahi baka ga dabba baka fahimci maganar dabba ai baka ma maganar magana ba na ba wani tsoro haka mu Allah muke tsoro a daji baka wani tsoro a kura a
3: in zan goya ka ma kawai za ku kwalli da
2: mu ka da ko gari a ko tsoro ga dauka to ba ta a ko tsoro a ko tsoro haka ne a ba wani tsoro
3: to idan kuka zo ga garuruwa kan aina kuke sauka ko kuma ko gida ne a ina nufin idan ka fita da ka fita
2: da mafi a gidan sarkin gidan ne to to
3: ai da
2: ba mu to gobe ba mu to gobe ne kuma in boko en boko ba mu to gobe ba boko ba ga ci kuma sun ranga
3: eh
2: kuma sun ranga ai
3: da kuma dinki balle malamin kanta kai na ganin duk daga inda ka zo taro ana hakimi na zama za ce ina headmaster Allah
2: akwai mutunci
3: to alhamdulillah to lokacin da Allah ya ikon sa ka dawo makarantar Kobe kuma har yanzu a lokacin tare da Umaru Alkaleri ne ko
2: to shi Umaru Umaru Alkaleri bayan ya ci tun ya tabi makaranta ya je university ya taba university
3: a
2: Kaniya to ni ban je university ba a ni ban je university ba
3: haka ne
2: eh to daga nan TTC muka rabu da shi
3: ke nan
2: yawa kuma kamun hanya ku gaba
3: ne haka ne to makarantar Kobe da ka zo a lokacin zaka iya tunawa da wasu daga cikin ajin ku
2: wani
3: muka da ka zo aika ga ka bar makarantar elementary na gida ka dawo makarantar kobi
2: to zai ka saji hudu ba
3: eh ba
2: shakka ba
3: ka saka cikin yaji ku da kai tuna wani su ba
2: to wallahi gashi
3: Allahu akbar
2: ka san da yau a bayo bane
3: wannan magana ta kusan shekara
2: 60 zai ba shakka lokacin malumin mu malam ne karo gode
3: to
2: magana shi ne malumin mu yawa shi ne malumin mu lokacin
3: mun da 1964 mun

0: fatilin zamu kwa lafiya daga sashin talace-talace na nan gidan Radio Bauchi. Ina fatan kowa da kowa yawun lafiya baki daya, Allah sa ka nan, amin suma amin. Ma tare da wani bata lokaci ba cikin shirin na filin zamu kwa lafiya, zan fara da katin da ya fito daga hannun Sama'ila dan wato Sama'ila mai kama shi ne Robi dake tsohuwar Musaba. Mashi ka dan yau kai ko kana ga jama'a tana ka Sama'u da Aisha. Alhajin ba san takin mallam yau AC sai ga makanti sarkin yakin fanti. Idris jika malo mai gado da katifa ta da shehu ita da manji gidan wanka da ke kasar mallam. Alhaji Isa so mai san ka ba kuma kana bane dake garin da wuta da babban yami anguwa na kan kula mai gyaran keke. Sai Abdullahi dan gamji mai kifi dake ruwa karshe kace kar manta ba da ciyama Alhaji Musa gero mai shinkafa a kasuwar Tumbuki. Sai gambuwa driver dake tashin zama baita da fatan asuba ta gari. Yaya na Malam Isa Igulu mai alewo dake kasar mallam ka alamin kunnuwar Kadiri wannan lokaci. An faranta ma zuciyar baban gida mai doya da dankalin tuwa dake kasar mallam. Shehu Idris Maji gidan wanka dake kasar mallam. Aminu mai gyara agogo dake felon Abba. Alhaji Abubakar Janzaki driver dake tashar Zarabaita. Sai Ambali driver tuki na Kagoro na matansa dake tashar Zarabaita a mallam. Ana gida Alhaji Kawo wato Alhaji Kawo Kandahar dake tashar Zarabaita. Sai Salama Gisun ka da kayan dangwasa da kazuwa ga Safiyan dan kamishin dake tashar Kakonya mai musu fatan asuba ta gari. Nasiru Gamji ba lokaci mai kaya wato mai gyaran lantarki dake sabuwar kasuwar Rale ka alamin kunnuwar Kadiri wannan lokaci. An faranta ma zuciyar Hassan Hataka sabon titi dake Abuja Hausa a Kandahar. Sai matar ka Malama Zainab maman Fatuwa binta ta da baban naka komanda Alhaji Gamji mai kama gaisuwar ka zuwa ga kakanka maman Garba dake Zango. Sai Abdulrahman gidan mai itace karshe kace kar manta ba da Idris jika Malo mai gado da katifa da kayan aure dake sabuwar kasuwa. Alhaji Abdullahi sarki wakan mabi dan Bauchi mai rike da gida dake sabuwar kasuwa karshe da fatan asuba ta gari. Safiyanu dan kamisho dake tashar Metro Kalkoniya alamin kunnuwar Kadiri wannan lokaci. An faranta ma zuciyar matan naka Talatu da Jamila. Alhaji Mustafa Adama daga district Mesa. Alhaji Ajasu mai kaji dake kasuwar Madawa. Babban yami anguwa na kan kula mai gyaran keke. Alhaji Dankani mai sayar da kayan karafo dake tashar Zarabaita. Abdullahi dan gamji mai kifi dake ruwa. Dr. Gero Goro uku mai maganin gargajiya dake Birshi Gando. Haka zalika kana gaida Alhaji Abdullahi sarkin wakan babi na sarkin Borno. Sai Idris jika Malo mai gado da katiba. ASP sai da mai fanti sarkin yakin fanti da musu fatan alheriya gare su. A maza da zuwa matan Alhaji Jumba Santra Kiman Damiyo kun aiko kuna ga da Rabi matan Aminu mai gyara agogo dake felon Abba. Aisha da Sama da Hansawu mata ne ga Alhaji Abdullahi mai maganin kwari dake kasuwar Madaram. Hajji Akaltumi mata ne ga ASP sai da mai fanti sarkin yakin fanti. Sai matan Alhaji Ali Zarki mai zare kasuwar Tudu da matan Abdullahi dan gamji mai kifi dake kasuwar matan babban yami anguwa na kan kula mai gyaran keke. Mata Alhaji Garba sarkin kasuwar Yaron Tudu. Haka zalika Alki da Amina da Rahina da kuma Kurera mata ne ga Ibrahim Chindo na DRC Bauchi. Karshe mai gidan naku Alhaji Jumba Santra Kiman Damiyo da fatan asuba ta gari. Mun kula da jin shugaban yan bage mai sambiza ka alamin kunnuwar kange da mama ta naka marka da nafi. Sai kuma kana gaida Iliya ta majira mai tumatur dake kasuwar Madara. Haruna mai taro wutar ban ta majira. Kazalika kana gaida Adamu Abubakar Wintin da na nan BRC Bauchi. Kace kar manta ba da Haruna Kaza mai tumatur. Sai kuma baban dan Ladi mai mai dake garin Daji. Ibrahim dan cikin gida da lalin kayan gwari dake kasuwar Madara. Haka zalika kana gaida Yahaya na Malam Isa Igulu mai rayuwar kasuwar Madara. Sai kuma Alhaji Ajasu mai kaji dake kasuwar Madara. Karshe kace faranta ma zuciyar Abdullahi dan gamji mai kifi dake kasuwar Madara. Sai kuma gambuwa driver dake tashar Zarabaita da fatan asuba ta gari. Alhaji Kawo Kandahar dake tashar California filin za mu kwana lafiya daga sashin talace-talace na gidan Radio Bauchi. Ya ni kama ga son ka zuwa ga Safiyan dan kamishin dake tashar California mai gida driver bus dake tashar California. Sai Musa mai faki ya rima barnawa dake haka tafi. Haka zalika kana gaida Baba Kabo driver J5. Sai kuma Alhaji Sani mai manja dake kasuwar Madara. Isa da magar son ka zuwa ga Alhaji Dankani mai sayar da kayan karafo ta da gambuwa driver dake tashar Zarabaita a Madara. Ambali tuki na Kagoro na matan ka dake tashar Zarabaita. Karshe dukkan su da fata ne kike wa chairman Alhaji Musa Gero mai shinkafa kasuwar Tumbuti da fatan asuba ta gari. Ambali tuki na Kagoro na matan ka dake tashar Zarabaita a Madara. Ka aiko kana ga matan na kamala ma Asiya da kuma Baby Tabawa. Haka zalika da Maryam Gaso. Sai Abubakar Janzaki driver ta da Wali driver dake tashar Zarabaita. Mi kama gaisuwar ka zuwa ga Alhaji Dankani mai sayar da kayan karafo dake tashar Zarabaita. Kana gaida sarki mai doya da naman kaji dake bakin gida a Madara. Sai kuma tare da Hamza mai kayan rake dukkan su da fatan asuba ta gari da fatan za su yi gari lafiya. masu kusa na kwatari don ka Aliyu mai gana agogo da ke filin Abba da ke kalamar kwamar to ka haiko ne kana gaida matan naka malama Radi da yayar malam Isa Gure mai yanayi sarkin filin Abba malam Bala'i bayan sarkin filin Abba ta gabas malam Yakubu Adamu Isufu Tela da ke garin filin Abba mai dawa Tela da ke garin Mara baban gida mai doya da dankalin tuwa da ke kaso mai doya baban akula mai kore tukwana yin baba akula babban yaya mai anguwa na kankuna mai yawon take gambuwa direba da ke tushen galabaita sai ya sa na ma gaisonka zuwa ga ambali direba tuki naka gore na matanka karshe Musa ba ka fushi miji dadin jalbar da fatan asuba ta gari faifo na farko da ke bisa inji a daidai wannan lokaci wanda ka zaba ko za a maka babban yaya mai anguwa na kankuna mai gyara keke da kewa ka zaba wannan faifo don jin dadin matan naka Hawwa da Ai da Lami da Shafa'atu sai kuma kanin ka Hassan mai gyara keke da kewa ta da Dr. Alhaji Aliwan Zam wato da Dr. Gambo da Dr. Alhaji Aliwan Zam da ke unguwar Doya sai kuma Dr. Sani Wazan sarkin askan Warinje haka zalikan kwalanta mazuciyar baba Ibrahim mai goyon sigari da ke kwana gomu sai kuma Alhaji Abdul sarkin fawa makaman Bauchi ASP Sa'idu Amara Fanti sarkin yakin Fanti Yahu kwamishinan yan timatir da ke rata da Alhaji Ali Zarge mai zare kan sarrafa tudu karshe babban yaya mai anguwa kace kana mantawa da Dr. Gero Goro uku mai maganin gargajiya da ke Bauchi Gandu sai Abdullahi dan Gauji mai kifi da ke kasuwa da fatan asuba ta gari mai saro na faifan farko cikin shirin na filin zaben mu kwan lafiya
1: ko a

0: barka da dare, barka zama su a nan filin zama kwan lafiya matuf kifiya bakanikin kice da ke kasan wanti a nan cikin garin Bauchi. Ka karkata kunuwar ka bani arzusu a daidai wannan lokaci, ni ko in faranta ma zuciya ce a Alhaji Musa Garba shinkafa kasan wanti Bauchi, Alhaji Muhammad bai sai mai da kai kasan wanti, Alhaji Shehu Isa Liman sarkin kasan wanti, ka zarka da sadawa kai son ka zaga SP sai ga ba fanti sarkin yakin fanti dan biliya ne kasa da ke kasan wanti, Idris ji kamalu mai gano da kace fa ambali driver tuki naka gora na matan ka sai kuma baban gida mai doya da dankalin tura, Alhaji Ajasu mai kaji da ke kasuwar magaram karshe kace da sadawa gaisuwar ka da kalin dan kwasa ka zuwa ga sarki mai doya da naman kaji da ke bakin gida a kamar da lawan da fatan asuba ta gari, sarki mai doya da naman kaji da ke bakin gida a kasuwar marulayan ka alamin kunuwar ka daidai wannan lokaci, ni kama gaisuwar ka zuwa ga abokan janzaki driver da ke tashar galabaitar Rabi mai washe wokake da ke bakin gate, sai kuma sadawa gaisuwar ka zuwa ga Shehu mai nikan inji da ke bakin gida a kasuwar madaram, sai Sunusi mai washe wokake tare da Alhaji Ajasu mai kaji da ke kasuwar madaram, Alhaji Mustapha dan madiga disi masa na kasuwar madaram, karshe kace sadawa gaisuwar ka zuwa ga Bashir baban kaza mai doya da ke ungodin na fatan asuba ta gari, barka da dare, barka zaman su a nan filin zaman mu kwan lafiya wato birthday mai doki da ke unguwar Yola a nan cikin garin Bauchi, ka aiko kana gaida matanka malama taya ba sai yaro naka Abdulrashid baban doki, haka zalika da Abdulrahman kela da ke kasuwar wunti, sai kuma Abdulrahman ne dawa isa da gaisuwar ka zuwa ga Zainatu mata shiga soja, sai kuma Zara da Muslim, karshe kace kana gaida Ibrahim dan cikin gida dinnan ne kayan gwani da ke kasuwar madaram, dukkan su da fatan asuba ta gari da fatan za su yi gari lafiya, yawo commissioner yan tumatu da ke kasuwar Yola ka aiko kana gaida yaran naka Abdulyad da Hassan da Husaini, sai kuma Yusufu da baban nasu wato baban Adamu da ke kafin tafawa da yarka Ummi da mama nata malama Khadija, sai kuma ya daka malama Maryam da su tare da Sajida da baban gida ta da Muhammadu Usman, karshe kace kana manta ma da Alhaji Ali Zarge mai zare kasuwar nan tudu, sai kuma sarki mai doya da naman kaji da ke bakin gida a Murdam, Bashir baban kaza mai doya da naman kaji da ke bakin gida, karshe dukkan su da fatan asuba ta gari da fatan za su yi gari lafiya, filin zafin mu kwan lafiya Bashir baban kaza mai doya da naman kaji da ke bakin wato da ke ungodin a nan cikin garin Bauchi, Bashir baban kaza mai doya da naman kaji ka alamin kunuwar ka daidai wannan lokacin sadawa gaisuwar ka zuwa ga lawali ciyarwa na masu naman kaji da doya tare da Aminu sarki fawa mai doya da naman kaji, sai kuma Salisu mai doya da naman kaji da ke bakin wunti da sarki mai doya da naman kaji da ke bakin gida a Murdam da ciyaman Alhaji Mustapha dan madiga disi masa na kasuwar Murdam, Alhaji Abubakar Janzaki direba da ke tashar galabaita, Alhaji Dankani mai sayar da kayan kalafo da ke tashar galabaita, karshe dukkan su da masu fatan za su yi gari lafiya, baban gida mai doya da dankalin tura da ke kasuwar Murdam ka alamin kunuwar ka daidai wannan lokaci, ni ko in faranta ma zuciyar matan naka malama Rabi'atu da Hassana, sai kuma yaran naka Lukman da Ummi da Hafsa da Halifa da Hafsa, sai kuma Amin da Fatima binta da Zaliya da Amatullah, kana gani Shehu Idris mai gida wanka dan Ladi suka sanya yan kore da ke kasuwar Murnan, haka zalika sadama gaisuwar ka zuwa ga CSB Saidu a mai fanti sarkin yakin fanti, sai kuma kana gani Iliya Tamajira mai tumatur da ke kasuwar Murnan da fatan asuba ta gari, Iliya Tamajira mai tumatur da ke kasuwar Murnan ka alamin kunuwar ka gaida wa matan naka malama Sidika da Hawwahu, sai kuma baban naka Haruna mai taro talban cewa jira har tare da ciyaman Alhaji Musa Gero da shinkafa kasuwar wutin Bauchi, Idris ji kamanu mai gano daga cifa tare da Alhaji Ahmadu Babakula mai kore tukwala Babakula, baban gida mai doya da dankalin tura ta da babban yaya ne anguwa na kankula mai garin keke, sai kuma ya haya na malam Isa ya gudu yalai da ke kasuwar Murlam da fatan asuba ta gari, da katinka na ga ya kamata a rufe shirin, sai kuma ce sai gobe da safe da misalin karfe 10:30 da misalin karfe 10 da safen gobe, Nasiru Gamji da lokaci mai gyaran lantarki da ce sabuwar kasuwa, Nasiru Gamji ka ga lokaci ya zo dan ku na karɓi sakon gaske, sai ka zuwa ga matar ka malama Zainab Maman Zara da Adinan, sai kuma Alhaji Salisu mai citta da ke sabon titi Abuja House da ke Kandal, da mai hirin naka sarkin Yarbawa da ke unguwar Jaru, da matan nasa Hajiya Maman Roko da Maman da Hajiya Maman Tebo, sai kuma baban naka Komanda Alhaji Ɗanladi Gamji da ke titin Kobi, da fatan za su yi gari lafiya kake wa ɗan Bauchi mai rike da gida da ke sabuwar kasuwa, dukkan su da fatan alheri a gare su da fatan asuba ta gari, dan Bauchi mai rike da gida au kaman ba gobe kace riba daga Allah ne, ka aiko kana gaida matan naka malama Fatima da Maryam, sai Idris ji kamanu ne gado da katifa Alhaji Abdullahi sarkin Hardan babu tambaye ne ganye da ke sabuwar kasuwa ta salama gaisuwar ka zuwa ga Nasiru ba lokaci mai gyaran lanta da ke sabuwar kasuwar ne sai kuma da tagero goro uku mai maganin gargajiya da ke burshi gandu haka zalika kana ga da AC Sa'idu a mafanti sarkin yakin fanti Sama'ila mai kaya mashin da robi da ke tsohuwar musaba karshe kace wato dan bauchi karshe kace salama gaisuwar ka da kalin danko sarka zuwa ga Sani mai tumatir kasuwar da wani cikin garin bauchi da fatan asuba ta gari misaro mashi na dauko tafiya amma sai aka nuna min lokaci ya riga yayi ko da yake na ga awwal yakubu wanka ina ta duka mun halala nace awwal yakubu wanka ka bar gaggai zaka ci tumu zan bar maka lokacin ka na ban kwana da masu sauraron gidan radio Bauchi ni ma zan yi ban kwana da kai kafin wannan lokaci a madadin hukumar gudanar karkashin shugabannin sassa daban-daban na gidan radio Bauchi mai lura da shirin Aliyu Adamu kurafin makaranta Ibrahim Shindo dan mutane makatagon ke cewa zaman lafiya kwanciyar hankali ta kan arziki na barku da awar Yakubu wanka sai gobe safe in na dawo da misalin karfe 10 na safe Allah shi ba mu alheri
1: Baba,

0: ka faɗa mana ra'ayin ka mana sai billahi zaka iya zuwa Korea ta Arewa ka zauna na ga maka dokokin ta fa suna da yawa
1: haka ne ka dokokin da gaskiya suna da yawa
0: ana dauke wuta karfe 7 sai kowa ana kashe wutar kasar gabaki sai karfe 7 kowa ya shiga gida
1: gaskiya
0: ai bai ci
1: kun ci gaskiya mutane ne kai kuma na gidi amma mu a Najeriya kuma a Najeriya ya kamata mu haɗa kanmu mu rinka bin doka da oda duk da dai mu ne suke da su ga amma dai ya kuma kuma idan muka gudu sannan sai taimake mu sosai kuma dawo ta mu da sara kuma da
0: gaske to sai fulla mun gode sosai da kasancewar ka da biyar sai a wannan dare ko
1: to
0: ina jin daɗin kasancewa da wannan tasha to bi an shi da kuke muna to
1: muna
0: godiya muna godiya kashe wani ka wani ya shigo mhm sai fulla daga unguwar dawaki assalamu alaikum sai fulla ya fika daga murya ko ni da nake nan fa bana jin ka ballantara mai saurari a radio ka dan ƙara daga murya ka kuma daddage ai ka san abin daddagewa zamu wajen gina ƙasa yawa ina jin ka dan dama dama sarki akan jaki ya kamata a maka jinjina ne ai dan dama dama ne yanzu akan da akan farko to muka ce misali yadda aka ce Korea ta Arewa din tana da dokoki zaka iya zama a can kai ba dan Najeriya ne jinin jikin ka fa babu bin doka da oda wato ya kaga an rote wasu an finna kan wasu ko an harbe wasu kafin ka shiga hankalinka to wani abu ya faɗo to muna godiya sosai da jin ra'ayinka wato dai alamu sun gara wani zaka iya zama to muna godiya sosai mun barka lafiya sai an jima a yau ba gaisuwa ka shi wayarka kawai wani ya shigo a cibulus ka sai kati ka ba ibrahim cin da ɗan mita liban ka tagun ya ma gaishe gaishe assalamu alaikum yawwa ya ka ji mutu gaskiya yau da tuwo ka ci da daren nan ko na ce tuwo ka ci da daren nan dan na ji murar ka ta fito garau
2: ikon allah gaskiya ne wuri ne mara
0: ke a yanzu haka
2: wari ne
0: kake yi mun ke dangin burodi
2: kana magana da abubakar da fadar
0: bayan a ya fadar bayan kan garba abu to muna buga misali ne da yadda Najeriya take yi wa wasu zafi su ce za su bar ƙasar ga kuma rashin bin doka da oda irin jinin 'yan Najeriya in aka ce su tafi ƙasar Korea ta Arewa su je su zauna ka san Korea ta Arewa ko ka san yadda take ko labarin
2: ka
0: a'a misali a ce ai kai nan yanzu ba ga shi irin da biyu ba to ka san Korea ta Arewa karfe 7 yake shiga gida kwanta to ka san ana kashe wutan kasar gabaki daya a wannan lokacin
2: ai mu kashe ba ake ba wutan kasar mu ba
0: ko ka san cewa a Korea ta Arewa babu dama ka yi sani a daren ka yake sosai wadda zai ta zaba ma
2: to ai yanzu kana mu ba ka ake ba ke hana ka wannan
0: to ko ka san a ko ka san a Korea ta Arewa babu dama ka rike su waya wanda kake so sai wanda aka tsara ma
2: to duka duka gaba ɗaya duka
0: ka jarba mu ko ka san a Korea ta Arewa hatta mota ko ginin gida sai wanda aka ce ma kai ba ka da zabi
2: ai dole haka ko
0: jarba mu wani irin wani irin da ni'ima ce kana da arziki baka iya sarrafa ta jarba mu
2: gashi
0: nan mu ma ba mu iya sarrafa garba abun garba abun muka ce misali yanzu a Najeriya zaka iya zama a Korea ta Arewa
2: dan dan nan Allah ya zama da ni
0: to ra'ayin ka da man nake so ne to mun gode da jin ra'ayin ka garba abun da fadan baya mun gode ne ni gode ma kullahi yawa kashe wayar ka wani ya shigo garwa abu daga farin da ga wani ya shigo shi goma wani ne alayi wa alaikar salamu haina mu
3: wannan yakubu ne yalki daga dutsen tashi
0: yakubu yalki a dutsen tashi alhamdulillah ka ji batun mu
3: na ji batun ku shi yasa ni kira na
0: to ni ra'ayinka
3: yalki a dan Najeriya an yi je rayuwa a wannan guri zai a takure
0: kuma diyar da kake ji a nan ana gasa maka a yata ma me ka je ce ga ashe nan TNT kake
3: gaskiya dan saba kaga kowa ya sace abun da gida ma san dokokin yayyawa
0: to kaga ko diyar da muke jin zafin nan mu za mu gyara abun mu ko
3: gaskiya sana'a sai an zaba maka wayan hannu ka sai an nima maka abu a yayyawa
0: ga kuma akwai shekarar kuka kuka san kuka ko baka san ta baka kirkiro ta a ranar ka ta shirya
3: kuka kawai kai kuka ka zubda hawayen ka
0: ranar tunawa da rasuwan kakan Kim Jong-un
3: kai dan Najeriya bai iya zama na mutuwa
0: to misali zan tambaye ka LK
3: ina jinka
0: misali a ce maka kaga da za a yi zabe kasashen duniya suna sa ido a zababbukan musamman Najeriya a ce America da Kim Jong-un ko da Donald Trump wani kasa ce kake so da America da ita Korea ta Arewa ta sa ido akan zaben kasar ka in za a yi
3: ya
0: a wannan kasa ce da
3: ta
0: ayyana
3: Amurka
0: ka kusan Amurka da Amurka ta sa ma ido da kanta ta sa ido duk abu ɗaya ne ba da shi ke na ji ra'ayin ka na gode sosai LK dutsen tashi yawwa muna godiya sosai masu sauraro muna yin musharaka ne akan namba 0806975970 ga ma mutum na gaba bari ji wani ne
4: salamu
0: alaikum wa alaikum salam
4: barkan ku yayi
0: barkan ka da dare wai na mu alai
4: kana magana da al'amin yakubu
0: al'amin daga ina
4: daga jahun
0: daga jahun al'amin ya jahun ya kwana liman
4: ya ji alhamdulillah
0: ya ba ya ban garin galadima
4: wallahi muna nan to mutumati
0: to ba ma sha Allah a gaida mu kowa da kowa musamman yan kwanan gulmummu
4: insha Allah suna kan jin ka wani kuma zan da gida suna tsoron
0: to masha Allah mu ji ra'ayin ka mana
4: ni gaskiya ainihin halin da muke ina tunanin
0: ni ba na ce zaka iya zama a Korea ta Arewa duk da irin wannan dokoki nata
4: zan iya
0: zaka iya anan kana bin doka da oda yadda ya kamata
4: muna kwatantawa
0: in ka hau mashin ka zo traffic lights babu ba police ba barota kana iya tsayawa ka jira wannan sakas din ya wuce a danja ya tsaye da kai
4: ana kokarta
0: kana biyan haraji to can fa ba a yi sa musu wannan tsallaken ba fa duk da na san kai baka askin banza
4: a ba na yi
0: amma ba can kasan ko kasan ko aski kowa da irin nasa
4: haka
0: sutura ma ban daka sa akwai na alfarma
4: ina da kuɗi ba zan yi abin da nake so ba
0: wane kai ha ba yake ce kana Najeriya a Korea ta Arewa kake fa
4: ya zaman
0: da yawa
4: wannan
0: ci gaba da zama kasa muna
4: godiya mun gode sosai
0: bari mu sha ruwa muna godiya bari mu kira Naziru Ahmad sarkin waka ya dan taya mu wata waka sai kokoluwar

0: Ahmad sarkin waka da wannan wakar ta su ta kokolwar hikima. Muna fatan masu sauraron mu suna tare da mu ta 96.5 BRC2 FM da ke nan da yin Bauchi tashar al'umma. Kuma muna ban kwana da kai mai sauraro ta hanyar bijiro maka da wani maudu'i da za mu tattauna kai mu ji ra'ayoyin juna. Ga wani ma ya dawo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Aiki da godiya wa ina mu kuma daga ina.
1: Ni kana tare da ni tabbas mai waka nan ne jari.
0: Sani SS mai waka ni jari. To ina so ka wasa ni wani yanzu nan ji a cikin waki.
1: Ya kamata ka gaskiya ce ni nan ma mu kaka wallahi na zo. Yana ce wallahi Allah.
0: To muna zuba ido muna jiran ka sani. Kasan fa a koriya ta arewa ba ba lokacin da kake son waka za ka yi ba sai da ka ce ba a kai abinda ka gada ma ka ce kana Najeriya kai koriya ta arewa ne ba. Ka gani bari in baka misali ka ga wayar hannunka akwai type ɗinka wato akwai wacce ta fi dacewa da kai akwai wacce ta dace da wanda ya fi ka kai ma akwai wanda ta fi kana ji wani chatting da kake yi network ɗin nan baka isa ga koriya ta kudu ba ma ballantana ka ga ita ce makwabciyar koriya ta arewa ko to iyaka ce koriya ta arewa kawai za ku na chatting sannan kuma duk abin da kake rubucewa kake aika ma wani gwamnati tana gani idan ka zaki gwamnati ka kushe ta ko ka bata ta ko ka aibata shugaba ana gani za a zo a damƙe ka ka san labarin daman askin kan Kim Jong Un shi kaɗai yake yin wannan askin ko ba ka ba in ya burge ka kuskure ka je kai irinsa daman sunan kanka rataye yi. To da akwai dokoki da yawa waɗanda akwai ranar tunawa da kakan Kim Jong Un ranar kuka ne ba fita sa baƙaƙen kaya a yi ta kuka. Karkayi ga yadda ake barbaɗa maka barkono ka yi na dole. Kai zaman ka mana a can kawai ka huta a yi Najeriya. To sani mun gode sosai da jin ra'ayinka sai mun ga wakar mu. Sai mun sani ka shawarin ko ne shi za mutane nan akan layi. Ya ba sani mai waka da ke nan DRC. Salamu alaikum. Waye na DRC? Na'am. Na'am masha Allah waye namu? Shaibu dan iya makera. Muka ce to bari mu ba da misali mu ji ra'ayoyin jama'a ka san mu Najeriya fa har yanzu doka ba ta shiga jikin mu ba. Wato bin doka da oda gaskiya sai dai mu gani a wata kasar wai wata ruwar sai a makwabta. To amma aka ce ka je ka zauna a koriya ta arewa nan yadda suke kewaye da dokoki za ka iya rayuwa a cikin ko sha'ani. Kamar zuciya ka tana nama za ka iya zama a koriya ta arewa nan. Shike in dama ra'ayin da nake son ji kenan kana ji abin da nake son ji a bakin ka za ka iya zama ko ba za ka iya ba. To zai yi maka fata Allah ya kai ka. To mun zo ne sosai shi a yi mu. Ni zai Allah ya sa bai mu ɗauki mutum na ƙarshe shi a yi mu kai ne za ka kashe wayanka sai shugo te mutum na karshe da za mu dauka a cikin shirin nan ga shirin shugo kuma mutum na karshe assalamu alaikum barka da shugowa wa ina mu to dan malikin matasa zan yi zan kai ne ma karfa kofa daga kanka mun rufe ni bari mu ji ra'ayin ka
1: ga wanda ce
0: eh wallahi ai ra'ayinka akan tafiya Koriya ta Arewa nan ne na jiya muka ce za ka tafiya za ka yi kirayi a can baka iya bin doka da oda ba kai na ce na ganta malam nan da mashin ka biyo ta tsoho ta sha ka je gefen titin nan ka fito ga wasan fara mai kun ka je ka kewaye ka hau gada ai wannan ne nake faɗa maka ne inda kana kiyaye na nan gida Najeriya za ka kiyaye na Koriya ta Arewa to shi ke da malikin matasan zangon gona godiya
1: da ita godiya
0: mun gode